0: bonnete ke sekeleteng bonnete ke sekeleteng tlasa mahauwa modimo o santsana mpabaletse jale dintho ke dintho a ditsoa di shatamane mesonya ya letsatsi empa ere ke tle ke bone hore na ke tla le ka botsamaya eish ke sekele teng bonnete ke bone hore na ihle di a hana ere re etse thapelo re tsebe ho hatela pele re tla bona hore na re tla tsamaya jwang empa re tlo tsamaya mohauwa modimo ke kwetsa wa tseba ha e sa lo mphihlela ke maketse fela ke tonne mahlo ke tsweretse fela se sitanya motho wa lefatshe se ke be sa sita modimo le gale ho monate ho monate
1: Hello sir.
0: Ho beru. Ke
1: se thapelo ngale.
0: A re etse thapelo nneso.
1: Thapelo mo gaile. Ke tsa go na ya mo hodimo. Ke se tla ha ho hala yetse. Ke se ha ho o. Hata ha ho e tswe fatse.
0: Yo lo ka ha e tswe hodimo. O re fa ka jeno. Mo ho re ba rona. Ba le tsa tsile le le. Koro tshwarela mmele ya tla rona jalo ka loko ba ba tshwarela ba re sitetsweng o seke wa isa molokong o mpokomanele le mori obane mmuso kwa gago le maatla le gane jalo ka go sa feleng amene kgobedi ya bokotulo morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko o etse bohlokwa nneso molemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso amen nna e re re hatele pele godima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theowa hantle avane lesotho hotel and casino ke pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wa difela hey ke ntse ke qhiqhibisa empa he ho tsamaya teng re tla tsamaya ho tsamaya teng re tlo tsamaya o re tshwarele melato ya rona jolo ka ha le rona re tshwarela ba re sitelwang kore taba ena e o ruta fela gore o se ke be wa fa sega diabolosi metšhe aa o se ke be wa fa sega diabolosi metšhe wa fa mahlana a satane metšhe o tlo o re tshwarele melato ya rona jolo ka ha le rona re tshwarela ba re sitelwang gobane lehloyo le ja ya lesikileng bina moya waka o rorise modimo mesonga ya letsatsi Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 212 1995 6.

0: a o tankela Jehova fela. Nke ke be ka sebediswa ke sega diabolosi. Ho tswa ho wena hore na wena moya wa hao o tankela mang? Ha o tla tankela motho wa lefatshe, ona re tankela Jehova. Amen.
1: Amen.
0: A re nke ke be ka siwa ke ngwana. Amen.
1: Amen. Nkgono Matshepo kwana ba.
0: Banna ka itshibolla jalo ka bonkgono. Hlonepha ba baholo. Ba baholo ba tle ba tsebe ho hlonepha. O hlonephe ba banyane. Ba banyane ba tle ba tsebe ho hlonepha. Amen.
2: Amen. And that is who I am.

0: Amen.
1: Amen. Mas ara tibel.
0: Amen.
1: Amen. Tadi yang cara kata ikut.

0: e shebe nako ya gago e nepaetseng metsotso ke yane e mašome a mabedi ka morago ra ya rona ya boraro. Lenaneo le bitsitswe fela selemela godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae o theoa gantle a vane Lesotho hotel and casino. Amen. Sona ke tlo itjagela sona sefapano sa ka ka mahetla. Motho mong le mong ha tla lefatsheng mona o filwe tsela ya hae ya bophelo. Amen.
1: Amen. Mme mapishane ka mahobong.

0: ka haga tsela ya hao ya bophelo hona le mafika ka pela tsela ya hao ya bophelo hona le meutlwa sikibe wa dumela meutlwa o sikibe wa dumela mafika ho sitisa ho shebana le sefahleho sa Modimo. Amen.
1: Amen. Me a lisna go ma motlo le nkoto.
0: O bane bibele ya ka bukenge ya lentse le neng letle le mmiki ya gaolong ya botshelela. Temaneng ya borobedi re boleletswe watho wena motho o tsebisitswe se e leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena ke hore o etse se lokileng. Taba ke hore na ha o etsa se fosahetseng ebile o tseba hantle go etsa se fosahetseng na o sebeletsa mang.

sidiba sa madi a letareng ya tefelo matla sona ke bophilo nomoro tsa mahala +26659956 le 21219956 re kena ha monati ka go tshebeletswe monati tshebeletswe e bitsitsweng re ba ha o morena re futswela ka letsoho re boetse re ja ka lebese nomoro tsa mahala +26659956 le 21219956 re futswela ka letsoho re ja ka lebese ke ha re tima ba ka nqena puo jwale re fa ba ka nqena letsatsing la maobane ke ne ke le ka mona ka tiatianeng la ka ka hlwa ka fihla bopulane mane ne ke le ka mona ka tiatianeng ka le ntho e ntseng ke e lelekisa ka mona diodi bana ba masopa me a ke tsamaya ka mono ke tlhokometse go kolo di ntse di kena banna ka mono ke feta kae kae go thwe ha e ne le ha moqebelo mona e le ha ba rutua ba qala go fitlha sekolong jale ba amoelwa ke banna o monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela ka mona ka ha masopa ke tla iphumela ke ikentse jwang goba ga o na letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona seteng ya sediba sa madi a letareng ya tefelo maatla sona ke bophelo ke ne ke tena ke tshwabjalo ke re ke ile ka ba ka mona ka tiatianeng e le bane ke ne ke re a ke re buale ke teane le bona ba tla bua puo ya bona ba fa ba ka nqena jwale ba tima ba ka nqena le bane ga ba le mane mo ba dutseng gona teng ya botsotsi jwale ba tla fa ba ka nqena ba time ba ka nqena le bane mono mo ba dutseng gona teng e le bana ba tafari e ba jwale ba tla fa ba ka nqena ba time ba ka nqane jwalo-jwalo go ya ka megatlhelo e ya teng ba nna seteng sediba sa madi a letareng ya tefelo matla sona ke bophelo seteng sediba sa madi PCFM lenaneong a le monate le bitsitsweng ya selemela matla a sona ke bophelo re futswela ka letsoho re ja ka lebese

0: re ba hao morena
1: re ba hao morena
0: me a le sima khomo
1: ba itshepelang Jehova ba jalo ka thaba ya Sioni e ke keng ya sitsingwa ke letho ke me a le sima khomo mo tong le nkotong
0: amen e tlo uphofo
1: amen nesh
0: re ba hao morena
2: morena
0: tlo
1: Reba hao morena. Bosa khatlale ho etsa temo le lo go bana re tla kotula ka nako e lokela ha. Ba ho tlo kwena ntate.
0: Ba ho mo rena mme mpho maghema.
1: Amen ntate.
0: Amen mme wak. Ba ho mo rena.
3: Ba ho mo rena. Ke sanga mo rena.
0: Se abata.
3: Ba jo mpuna di tshwere. Thata ke ka ipheta ya hao. Reba hao morena
0: se ya bata hantate molo bosof
3: amen
0: nne reba hao morena mwaneso
4: ile tsa makaka ntseng e ke tsisa ka tsa ka tsa wena le modimo wa ka wena o ntse ma ho di molele fast
0: reba hao morena mme makamoelo mo happy
4: Amen
0: ho lenta. Amen mewaka. Eba ha o morena.
5: Eba ha o morena mme.
0: Au stili.
5: Ha o di tsene ha ke ba di tsene ya ntse.
0: Morena wa.
5: Ba ne ya na go o na le. Eba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena morena matsepontori.
5: Ka matsepontori.
0: Amen ehle nneso. Wa bona seo ke setse banga ke hore modimo o mphile boko ba ho tshwara mantse modimo tenga o la mpha boko jale ya fihla ya eketswa ha ke fihla ka mane ka sekolong sa thuto tsa mahlale o loketse o tsebe mo mamedi wa hao o mo tsebe moyeng o mo tsebe le bophilonga mo a loke a phelanga hona teng ka ba ha o morena
2: ba ho morena
0: ntate tshukulo mo hai
2: le ratola Jesu le amatata le ntso sa le bo siu ke o vetse pena
0: ba ho morena ntate tshukulo mo hai go ronya bana ba ntate molo ra tshosane
2: u ba ronta
0: thank you ntate waka re ba ho morena
6: e ba ho morena
0: mwane so
6: lebitso la Jesu lona ba lo pulutse sehlajweng ke difong ke go lebolela ba ga o morena ntate
0: mma mope go mari
6: ha thamae ntate
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso wa baballele ka ota
6: ke a leboga ntate le wena go bejwa
0: amen nneso re ba ga o morena
5: ha o morena
0: Mwaneso.
5: Ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena metsidi.
5: Di sa wa ka nke ke ka soka letho. O mphumotsa magulung a matala. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena metsidi ha ntate molopita.
5: Amen mse.
0: Amen nna. Re ba ha o morena.
2: Ba ha o morena.
0: Mwaneso.
2: Boga Jehova moya waka wo tsika gonna ke go ke go le tshwa o le halalela ba ha o moge
0: ntate mo khobo ma ntshunyane ya ha ntate mo lo ntshukwane
2: amen ngwane
0: thank you neso wa bona na kuina ha iditsi mona mo iditsinga e re 336 ya nghopotsa pere e kgolo ba nna ene le teng ka mane ka ha leqele ka mane ka setupung ere yo khulu ka mono ka leqele ka mono botsunga ka mono ka leqele re ba ha o morena
7: wa mre
0: mme marethabile
7: o tlo mana le tsiya mre ne le ma tsenga ha sa tsikeng ke le tsa pa di khona jo se tsamo di ke se le tsoa ho khala di khu ho se tsadi a bo re ba ha mre
0: re ba ha o mre na mme marethabile polao
7: o se tsenga ka tsela le bo
0: amen ngwanis Reba ha o morena.
7: Reba ha o morena.
0: Ngwanis.
7: Ale tumile o ne ha boko. Re la ke mo tsetile ntate ya lagato. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena ngwanis.
7: Ke na pa tsena ma tsena ka mahobo.
0: Tanki tsena re. Reba ha o morena.
8: Reba ha o morena ntate.
0: Nkhono.
8: O gele sanona le mohau.
0: Mm.
8: Dintse dintatela ka dithutso tso tsa ho phela wa ka.
0: Nkhoma.
8: Ke tla nne ke hlole ka tunya go go fa ka mehla.
0: Nkhoma fumane.
8: Thank
0: you. Thank you senkhono, nkhono ya ntho nkhono mmamogena nkhono wa fumane.
8: Eh ya hlangwaneso.
0: Thank you senkhono wa ka. Ya le ke se ke nkhono mmafumane. Ha ke nkhono mmamorena. Nkhono wa fumane. Wa o sfumane ka ba ha o morena
7: ka ba ha o morena
0: manis
7: le ye le di a hidile la sho sentoko
0: mmm
7: se tile le jola mantlala motheo ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena go beru ya bokotulo
7: ga le supu ba le
0: morena mori ma matriso le khanya le khotswa ba balele ba ntweno nneso
7: la la go jela ba le
0: tangi nna ke ya fika ya re 339 hey anna ya nhopotsa pegetse kholo ka mane ka haleqele ha ine ka bohla mihlenya yona ine bohla jolo ka namane ji anna masego isa le monnate na kuntsino batho ba bamba zanzana ba entse pege molamu ba entse molamu pege ha ikwana ba ha o morena
7: ba ha o morena
0: anis
7: o ka bua wa tsisa dithaba ha o sna le ga tso tsana le tshepe mo dumo mo kholo ka ba ha o morena
0: ba ha o morena me chicha
7: a me ne ga tola
0: morena mo dimo ma tsiriso le khanya le khotso ba balele ba ntweno nnis
7: ka tsana fela le wena mo pe
0: amen nna ke re ba ha o morena
7: Taba ha o morena ntate.
0: Nkgo wa tshepo.
7: Wa nkalosa ho ntikane. Sonya ha ke a phela. Taba ha o morena.
0: Taba ha o morena nkgo wa tshepo kwa labata.
7: Amen ntate.
0: Tangi hle nkgono wa ka. Metsotso e mashome a mabedi re tadimme ha monnate ho ringa ya boraro. A ya bone. Anna ka batla ke etsa di-churchelation. Banna ka batla ke chechela mogao ngwana wa batho. Ke se mashume a mabedi itse ke sa tshubalo ya gele shumele motse o robileng a monno o le mong ga tadimme ho reng ya gona ya bone tshebeletso e bitsitswe re ba ha o morena mpitse fela bulldozer kanda kanda steam ruder tshipit ata sengkhala magena buli buli ke ba ha o morena
9: kadam Kada ha moren.
0: Auswaka.
9: Merende ja wa kala. Ja ha ja ntshole. Kada ha moren.
0: Ke ba ha moren.
9: Tiketiketi mahali.
0: Topi mahali suku. Danki hle topi. Danki hle di topi. Ke di topi. Tsa ga ngwane buli

0: ebahao morena
1: ebahao morena ngwanesh
0: memma pheku
1: tsike la bela e la letho dintrontso hletse o le dikopa se di tsebisa mo dimuka tshapelo le kopo ena le tebo
0: tabahao morena memma pheku thaba bosiu e hantate molo mosalla
1: Amen,
0: ngwane. Rena modimo wa matsiriso le khanya le khotso wa baballele ba ntlu ya haoneso.
1: Amen.
0: Amen nna. Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Morena waka.
1: Le tsadi nne ha le tie tumelo le tse ka senna le matlafala. Ditaba tso setalona. Tie tso kala ga
0: Kaba ha o morena morena na le di ya bereya. Amen nna. Ke tsunga ele shume le metso e supilinga re su. Ke tadi me ho renya yana ya rona. Ya bone tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba ha o morena. Re a itlhabolla. Kaba ha o morena.
2: Kaba ha o morena wa nne.
0: Masale.
2: Ha ke di hlong ho bolela e fong fedi ho bane ke matla a modimo ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena masale ka mona ka molomo wa mphi
2: a nne ga tola
0: morena mori mama tshiriso le khanya le khotso ba ballele ba ntlo ya ho ntate wa ka
2: ka o tsana le nawe ga re ntate bulu bulu
0: amen nne re ba ha o morena
3: ba ha o morena da deu
0: a u buti mope
3: ala fa dile ke tsa go ga le tsata ding tse ke ke tsa go mo di mo ke tsa go ma go ba ha mo ga la
0: ke ba ha o morena a go di mo pe di fala ka ne tia tia ne nga ntate mo lo kwadi
3: a be le go lwana
0: amen e ngwana masopa e ba ha o morena
4: ke ba ha o morena
0: ra khadi ntumeng a matete
4: ke sikile ke je so ke di tsogiela ke ba fa ha ka je mo ke a khatholo
0: re ba ha o morena ra kha dintumeng ya matete ka mono ka thaba khupa amen e hle ra kha diwaka wa dipelo metso tsunga ele shume le metso e mehlano ke tadi me ho renga ya bone ka ba ha o morena
5: ba ha o morena ntate
0: mwanis
5: kana besu ya morena le mateng a hae a sa tsinkeletse ba ha o morena ntate
0: ke ba ha o morena me mathapo
5: a se ntabeleng
0: a o se ntabeleng ya ka o di fariking
5: amen
0: e ka nki nake a o se ntabeleng a tekane ke feta ma o bane ka mono ka di fariking ke fumana se polesa se ntse thibella e o loka mono ka di fariki bana ke dikela ka mane ka tia tia nenga ka bane mba masopa ba ha o morena
5: ba ha o morena
0: nkhono
5: o mpale morena le tshuba o khitsang o nnele bana be se go tsitsa
0: kaba ha o morena nkgo a fahla
5: kapela
0: morena mori mo matsiriso le khanya le khotso ba balele ba ntlo ya ho nneso
5: ube ya lo ya
0: bena amen em tsamai bana sitting a sidi ba samadi a le taringa ya tefelo empa ha ke fihla pela ha o morena o tlosiki wa nteleka re ba ha o morena
5: morena
0: maniso
5: o hontate o tsale ga lena le mphisa tsa maso ke tsile ho le latela le tsile le mokso ba ha o morena mani
0: ngo phuthi
5: ama se tsho di ratela
0: amen e hle ngkhono waka

0: e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: le mare thabi
1: mo ga na o ntu a tlo pala le botsa ba se ka ba go se ke sa ba tswa pa no mo tshwere ma tsa le jong ona se ba ha o morena
0: re ba ha o morena me mare thabi le polao ha molomo wa mphi
1: mo mare thabi pola
0: tangi me wa re ba ha o morena Morena Matshep.
1: Yo fakile se dira ka le puliko ya ka ka tsama. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena morena Matshep o ntori.
1: Ka mase ke nna.
0: Amen e hle morena wa ka.

Kere re kene mokgahlelong wa bobedi. Hobane ke hlokometse hore ke tsamaya ke le mong letsatsing lena. E hlile dintho tsa ka itse a di solophana le kgaitsedi ya ka le yena a solophana. Ho bonala letsatsi lena. E hlile ke letsatsi le boima haholo. Wena empa he. Re ke ke be ra fa seradi ya bolosi mmetshe. Ya re kene mokgahlelong wa bobedi. A ya bitswa mabitso a bahalaledi. Mo ke ile nga kena jwalo ka ditemana dipesaleme mina thoko e ka sitana le mantswe a thapelo ho rorisa mogana modimo wa rona. Bao moya o halalelanga o ile nga itlotlisa jwalo ka ditemana le dipesaleme ho di ma PCFM.

0: ke tla iphumana ke ikentse jwang ba ha ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona shebang hantle nako yane paetseng ya metsotso ke yane e mashome a mabedi ka motso o robileng ya monno o le mong le sekoto re qeta ho neya mokokotlo ho renya yeo ya rona ya bone hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane lesotho hotel and casino ke tlo iphumana ke ikentse jwang ho ba bonnete teng ha o na letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore fela ke nne ke hatele pele ka tsela le mokgwa mofuta ona ona o tjena wa tseba a re fitla mona metsotsong ena e mashome a mararo bonnete eba re tla rutana dibaka GT motse eba re tla rutana dibaka tsentle dibaka tsena kona ge di bitsa jwalo ka tatellano ya tsona ha ge di tloboke re rutana dibaka e le hore re tsebe hore na ha ge le sebakeng sena na re haufinyane le sebaka sefeng re rutana dibaka ha ge di tloboke aa GD motse wena o tloa ho kae wena o leba ho kae o tloa ho kae wena o leba ho kae nang ka tloa mona mahlabathing nke ke lebe ka mane ka setlikitseng ka mane ke nyolwa ka mona ka ha kgwedi ka mo mahlabathing kurukuru ha kgwedi maholong ha seturumane nkweng ha rampuetsi ke ha bontate thato malefane ha tladi ke ha tladi mojakatseng
1: ke de
0: setleketseng ke ka mogodi ba ka tsena ge di bitsanga ka teng ke ka mogodi ba ka tse ge di bitsanga ka teng o nkutlwile akere yes o nkutlwile ha monate fela ka tsela le mokgwa mofuta o jwana ha monate fela ka tsela le mokgwa mofuta o jwana GT motse
2: GT motse
0: morena waka
2: ke tloa mojema
0: o ya kae
2: la gama balane ga mo
0: ntate
2: a le ba ga go di spola ke ngile o tle bo a jela le tsatsi o ke se ala tsa ha ka a le tsatsi hambot ba mo go jo a se fudi Fatu Biri, Takari Mani, Tutam Giri, Sifofani, Ya Deusa, Taka Hango, Hasiget, Itela Tela, Tere Nishoni, Hapaji, Yohwanyan Wan, Yohwanyan Ito, Iba Saiti, tla putia tsa ya xianu ge yo re sabie a bo so fa le nono a magwati a tle ya ba le nga te iso yo re siete e para la para su dikita tao Mabula sonje. Itama.
0: O ha o fika mo ha ntate molo ke iso utlwa sa batlo ho fapoela ka mo o so pala maparajuti.
2: Yazi. O bo go hwana tabatlola. Ke go kwa ding ya batlola.
0: Eh.
2: E tsola tsa ne. Kota ma kamona 18 ye kholo e bona ya feta ya yilke
0: ha ba tsebe o tsebe ha ba tsebe o tsebe gona ha o hilti dena o bua ka wa tsebala ha o ka re khabanas ha o ka re le lesotho a
2: ano
0: lesotho sane ha ba tlotseba
2: eh
0: mm
2: ga re ke la dile mabotsela ba u
0: eya
2: ba bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo

0: namgana tlou.
1: Amen.
0: Thank you hle nna ke. Bana go nke ke tlwe ka male ka seretse gama ka maputswe ka mane. Nke ke dikele ka mane ka hamashapha ka mane. Nke ke le ba hamashapha kwana. Seretse gama hanyenye hamaqele. Ga dikuku sefatenga sekolong a shopong sefatenga mokoreteng makoreteng mafika disiu hamashapha jithe motse jithe motse
1: oke le tsa tsona la mabitso re fane ke wa tseba
0: a fela teke ba thipung a mama ke matumani
1: ke kwa hora ke ke ka tsalani
0: tsamai
1: tsagate mase go be tsana jela ba go tlo go tlwa la go tsapata ba mabitso ba tsana ke le tsana mangane ga go tsena ga dilana le go di tsena ga tsana ba go tlo ke ka le ga go tsena mo ka o tsete tsete tse ga mo ja ha papa ha ga tsola ha ga ga so ba ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga go bonela ye tsa mantsunya le ke di a di a thaba tsaka le tshwere le ha mo tsa u ga ke tsa go tsara di tsare ga ga go mati a muta ya la shuti ka male be se ha lo anu wa lo se ke ke ba ga ka be ja po mantsunya la so na le fa ba mat go na mo ke se go ka ga ma go kwa le tsone ba mala ha mo ha lo ana ke go na se go bane ga di ke re jo ma putu le ga mo tsa ga ma lui ba sa le tsala ga ga ba thaba putu e pala ma phaga ke ke sa tsana ke ta ka ka ta e ma budi budi
0: Hey, mogana masitha.
1: Hey, ya ipokobe ba je ta go le bile. Amen.
0: Anna mphupho thaki ya ka mantshunyane.
1: Amen ngwana.
0: Banna o tseba ntwa o mona te le gale. Wa tseba a o tseba ntwa o mona te le gale. Jithi motse.
2: Jithi.
0: Hey.
2: Ye di tla wa so fo mona go tsho.
0: O ya kae? Tsukwana. Jithi motse.
3: Jithi motsongane.
0: Wena ntsenga mosudumetse. Ha sena matlage tsa mae.
3: Ke kala go etsa go go mo le shukungane.
0: Tsa maya mo khubedi.
3: Ha le go etsa bong khona mafahle. Magine di khutlane. Magaleng ke noka ke a itsira ngwane. Ha o di teng. Ha sankatana. Isitsaneng ha fotsa tsibe ha ga maru Saint Patrick Saint Stephen ala geng 88 ala geng ka mogala ga like isa ngwane
0: na
3: get it
0: get it motsei get it motsei Jithi motse.
3: Jithi motse mane.
0: Na ke.
3: Ke tswala pe mona kha. Ke ha mo tshe di mo no di shopo.
0: O tswala teng kae?
3: Ke khalong ha nke se rama bang.
0: Oh, ha ga nke se.
3: Ha nke se.
0: Oh, ha nke se.
3: Eh, ha ne.
0: Mm.
3: Ke re ha ma tsaba ha le se go kopora se ha se matse ha ga bole tse di phakeng.
0: How much? ha o tseba ntho ha o monatele gale ke a ukwa go itsamela ka mona ka bo SN Patriki ka mona ke tla iphumela ke ikentse buang o bane a ona letho le o ke tla iphumela ke ikentse lona go di ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino Jiti Mutsi.
4: Jiti
0: Mutsi. Ila, motho wa ma wa ma wa ma khunwane.
4: Ah, isa ka mona ka khadibe ba bontate.
0: O sa le ba khadibe ba bontate.
4: Mona mo di ba bulu ka matsala go ye mo di mo tsara go je se dine ke tsatsa ntse ka ga tsa botswa. E ke na se se bulu ka mo ina
0: ha. Ah, etse, a etse mmema wa mmema re thabile. Hey, hey, this is a bit of a hand. Lies a bit of a

0: manasele ba manasele dinga ka mo se botse ba ga ba kudi ha ntse re ka ntse le tsa ba
1: e bila o ya thabisa hle mme mma re thabile polao ke thabo fela hle nesu tanki hle skila tanki nesu tanki nake taba tse se monate empa he le sebetse hantle nesu la hlaba la nna la hlaba la hlaba la nna la hlaba Jiti Mutsi.
2: Jiti Mutsi Nezu.
1: Nezu.
2: Sausi again, Nezu Dabal.
1: Oh, ele sotu.
2: Ele sotu.
1: Samaya na.
2: Kikwala pasa itu mwana hanta. Samen tegiri zazbe. Makula ki ishe wa sela. Agu ya usona kia maweke nyani. Amo tseni. Agu mkwala tama jita. Nkuna makupata usile mutata niti mbea. Wale pungule kakotu.
1: Ke bona di semeng di fetse fela ke tena ka ha go mo khotse. E tla tlwa le ga hlwa le bona di bodu. A sa di re hwa. A ke tlo out wa ka mono ka hlotse e bo se go tshifa di madi o re LEC o re Maryland. Ha monese o re hanqishane o re le lwalenya tele di terapenya rampai o bo fihla tropunga ya bothabothi. A ka tloa thopong eno ya bothabothe ge ge ha maraka bei ha qhobela banna ke mo phumoditsweng a jalo masapo a nkgono godu qhobela gona monono ha mothimokgolo ge ge sotlonga ge ge ha kobelwa Masiano kenga mafidikwane moteng a tshahlanyane Oxbo fanana le galonga madikwapa madi makwadipane gaphadi madi letsenga dihlonga sefatenga mafolaninga mapholaninga tlokwenga ha moruti sekolonga thabang ge ge jete tropong a ye kholo ya mogotlo jete motse Motlokwa.
3: Ba ruti hansole mo mosemeke mo ha magogo ha makube ke koprasi ha motolo ha ga mmogwane ke sedibeng sa masole tsitsa ke re tsetse ha tsitswe ke lapeng heso ha nkoi olo ha tulo ha taso ha pampiri mokototsane ha semekane ke mokwalo ha modibetsane ke re ka go dimo hatedi khumana
1: banna ebe o nkuwa ke eng jwa le banna motlokwa ha wa o nkile makhubu motlokwa ha o fihla ha te dikhunwane hm a o fika mono ha te dikhunwane banna o no so fihli ke rata ha o tsamaya ka mana ka bomphele mosola e o di wa bua lo ka mono ka di bakeng ya tswana tseno lo ka mono no ke ka ipumela ke ikentse jwang banna o tseba ntho ha o mona tele gano go re ke le le boa ho mena hane ke le le boa ho mena hane ena ke thuto ho batho ba bakalo ka bo ditopi topi me wa ukwa go le ka tsela e wa tsa mang ka yona go beru ya bokotulo mo utlile le yena ntate o ga hai khona e hlile o tsa mahamo na totwa ka mane ka le go we ka mane a kekebe a lahleya a kekebe a lahleya we mix education with pleasure lena ne o lena le bitsitseng a selemela ya ga hatele pele ho di mapc fm ya le khotlala khasola hantatai ho thewa hantle avane le sotho hotel and casino lena no ne bitsitseng a fela selemela metsotsing ele shume le metso e meraro ge ta di mejwalo ho renyane ya rona ya bohlano o ntse itsamela le bulldozer kanda kanda steam ruda tsipit hata buli buli ya ga hatele pele ge jam kozi ke itsela tsatsing lena dilelekela tsa peretsa ka hadiyo tsatsing lena peretsa ka hadiyo mme o tlo ntumelle ke tle ke itsamaele fela le wena ha monate ka tsela le mokgwa mofuta ona ona wo re ntsenya re tsamaya le wena ka ona ke ile ka gona le taba mona ke tla e sala mogau ke la ka fela ka e sala mogau letsatsing la maobane kile ka fela ka e sala mogau taba yena letsatsinya la maobane taba taba ye ke buang ka yona kena hana pustina e hlaha ho motho haiba ha o tsama ya mona EMC o le mona EMC sekolong sena se sa EMC mona pakeng tsa digobotonga mono le sekolo sena sa EMC billboard ke yenu e kgolo mono billboard ke yenu e kgolo e be ilwenga ka lehlakogong lena la tsela ka paepa go la tsela a ke sa re be ile ka lehlakogong lena la tsela ha o ya toropong e ka letsong le letshiadi ha o hla e ka letsong le letona ha o hla mafteng kwa ha o tswa ka go toropo ya masego e ka letsong le letshiadi billboard yena bontate bana le kapagana le tlwaelo yempi ya hore ha ke tshwerwe ke number 2 ha ke tshwerwe ke number 1 ha re tshwerwe ke number 1 e be number 1 ena ya rona re tla fitla re se re ema mo e bang hutsiretsiretse ile e ba re tla re sekotlo sa monna ke la galla e ba re tla re sekotlo sa monna ke la ralla me sekotlo nseno sa monna se o ge se fetolang le ralla ebe ho hla tshenyo ye golo sekotlo nseno sa monna se bitjwang le ralla hobane ka sekotlo sena sa gona sa monna se o ge bitsang le ralla e lenga number 1 di tshepetse ba ndi tiratetse mo ntsunga ho etsetswa number 1 ena hona teng di tshepetse jwalo di a rusa di ba mafume e be di gobei ka pa mohlwa o jwalo e be mohlwa o jwalo o ya tsha e ba mohlwa o jwalo o sa tshe e le tikulo ho nyenwe e jwalo e be ho nkga ka tsela e sa nepahalang taba yo a se taba ye ne pa itseng ha hulu jwang ha o tsama ya ka ha go di toropo ka mona e ba o tlatiana le dibaka tse jwalo a se taba ye ne pa itseng empa taba ya ka ke ena mo ile ngwana teng se ba kenya sona seno seo ke buang ka sona ho be uwe boto ya tlokomediso ho be ile boto ya tlokomediso billboard mmono me tlokomediso ena ho ngwalwa engotsi engotsi ka mongolo wa sesotho seke wa muna seke wa muna seke wa muna ka tlasa teng ka mono bi setshwantsho sena se beuwe mono kapa tlhokomediso ena e beuwe mono ho tirouwe ho tirouwe ha o kata o drouwa sena se drouweng ya ba ho nkuwa setshwantsho sa sekere ho bontshwa ho pungwa sena se drouwe mo mosotho ya neng a ngola mona banna empa fela e sempaletse fela post eno o ne a botsa fela gore na banna huno ho so ho sena seo mmasepala a ka se ngolang molemong wa bana ba rona bao ke ba isang a bo dikolong a ka nako e nngwe bane ngwana o tloa mpotsa a re na ntate mo ho ngotswe eng ntate ntho ye e togouweng moo ho togouwe

0: a se khubuso go batho ba batona o manat e
1: di wa ka ntse e wa ramme
0: e na ke hey e
1: wa ramme a e a se khubuso
0: a se khubuso
1: e ba khale ngwa ba ga tsa di piene pa di nyona e no ka fumala le mo di tse di botayo
0: o di piene pa di nyona e no
1: e ya wa ramme
0: le sona se tshwantse seno ke sona se ne pa itse ke ya lebowa morena waka tanki ntate tanki ntate e taba yena ile ya baka jwalo ya ra ke ntse ke bala dicommente mona tsa batho ba neng ba hlaka ka morago ka mane ba hlaga jwalo ba bua maikutlo a bona seke wa mona seke wa mona jwale motho eno a botsa potso e bobebe fela gona na gono go sena lentswe le leng le neng le ka la sebediswa gona setshwantsho sena se beilweng mona na ba nnana a se go boso go kona batho ba batona o monate o monate morena waka morena waka ha se tolo go murana waka
1: e bali ya ba yeno ya sa se tswantsho e tsana handle le ena ya la sigarette ha o ke na o tle bona go go tsamanteng e ka ba ni shopong ka ba boka o ta bona o go o mo tsi sigarette se kere e jo na ntwe ka ni
0: ke a leboa morena waka gwatho ke yona taba ye kaenga yona eno o tla se tlhokomela setshwantsho seno ga o feta mono gaufi le mona sekolong a sa thuto bogolo e leng a sekolo sena sa EMC ke itse go etsa sekotlo sa monna ke le ralla gagolo jwanga ka gago go ditoropo ka mona ke tlholo ya molao go etsa sekotlo sa monna ke le ralla ga go le jwang ka go ditoropo ka mona ke tlolo ya molao jwale setshwantsho ke seo se seng se beilwe mono kapa yona galemo yona eo e seng e beilwe mono seke wa mona gwa troua setshwantsho seno se trouweng mono ka tlasa teng ya mono jwale sa beuwa sekege sa pontshwa se gaolwa motho eno a ya ngwetseng ya post o re na ke feletsa ngwana ke mo isa bo dikolong a mono tseno tseo bana ba kenang dikolo mono jwale ngwana o se yampotsa re na ntate jwale mola go ngotswe eng ntate jwale mo go trouwe eng go bolelwa eng gana ke tloge eng go ngwana nomoro tsa mohala plus 266 599 56 le 2121 9956 re jamgozi godima PC FM re ya geselesa re just amtho let's talk godima PC FM ya le go tlala gaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino o mong fela motsotso pele re gitla go raya eno ya rona ya bohlano e re ke hatele pele ga o sena maikutlo godima ditaba tse tsotlhe kao fela empa Sesotho re na le boleng ba rona re le Basotho gore tse tsohle ka ofela la re ka banna ga dietsa fela re nne re hopoleng gore re na le boleng ba rona re le Basotho mme setšhaba se seng a se lahlile boleng ba sona bibele ya kae re se tla dimela go monate
2: bile wa thabisa nnake
0: go monate
2: ke thabo fela
0: morena waka
2: ke bona hantle tabeng o buang ka yona
0: o e bone
2: and ha se mo no fela le

0: khona le tongwe le mo bong o tswelele ka letsogo ka bohlaswa fela o tswentse jalo o e ga o sa thu bona ga go ntshetse metsi ka nneteno na diteleng ya sosonisa sa Sesotho ntse re na le ditho tse dintse re patang puo ga re bue yona ka nnete ga e fitlha e gantle ditseleng ga ke ra ga se mono fela go gongata
1: yona
0: ka letere tse kgolo ka nnete ntsha metsi hantle fela
1: setshwantsho ke sena se fitlha se trouwa mono ebile go kgaolwa
0: wa utlwa
1: go lekile mokana
0: nnete ke nnete ke phoso bo ntate le bona nna ke a ke boso gona ešhie go emanka e lengwe bo ntate ešhie ke ntho teng oba ga se mono fela ešhile ešhieng ba ema sebakeng se le seng ke gopola ka mo ka setopong ka mo a lo eno e ne ba ya gaoa matlongano a magopedi anoo e ne ba ya gaoa mme gwa mono a dutse a banka fompe mesena go yala basheba fela le bona kanete ganke ba etsetse gole se ka ba etsetsa pela selatlhe mo go itlhomphiwe
1: kepuo
0: sheba molemong wa bana le gona ditsebeng tsa gona a
1: ke a leboa mogana waka
0: amen ntate
1: ke a leboa mogana waka o mo motsotso fela ka moragora ya rona ya bohlano godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino we mix education with pleasure lenanong lena la selemela we mix education with pleasure re tswakile thuto le papadi lenanong lena la selemela ke itsamela ga monnate jalo le mo ifo ona ke wa bana ba kgwale ke a di feta a ga di feta bjalo tseno tsa mokosi godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho he tloelelang go ntshetsang metsi gotlhe mona bontate tloelelang go etsa sekotlo sa monna ke leralla gotlhe mona bontate gobane jale ka tsela yeno e o le etsang ka yona ke tlolo ya molao ka gago go naena lesotho naena lesotho e tsamaiswa ka molao mme taba yeno e ntseng le etsa jale le mema gore go bo go qeteletse ebila go tlaile dipuo tse e kanga tsona tsena tse e seng ya di tlhaga moraong one go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela empa monna ye monga wa sebini se senya sa mmino ona wa boramanyetse wa re two wrongs never make one right two wrongs never make one right ha ba bontate ba se ba entse phoso ka gore ba eme mono banna puo ka puo e thata kana kana banna he ke molemong wang ke molemong wang re hatela pele kitse letsatsi nyana ke tlotsa makatsela yengwe e batlang e fapane tsena o bane he di nthotsa ka di solosolo phane empa he ambulance yona e lentse tsama ambulance yona e tlalla ntse e tsama ambulance e tlalla ntse e tsama e shebe nako ya hawe ne pa itsenya metsotso ke yane e meka e metsotso e miraru ka mora hora ya rona ya bohlano ho di ma PCFM ya le go tlala kgaso la hantatai ho theowa hantle avane lesotho hotel and casino ma thafela ke ke re shebe shebe orna di papadi na di ring empa teng o ntse o sa lebale gore dipapadi ke tsona tsane tsa mogope wa lefatshe nageng yana ya mexico kwana dipapadi ke tsona tseo tsa mogope wa lefatshe nageng yane ya mexico kwana tse ntseng ya di bapala ga jwale tse sotlanga batho ka nako empa he motho yo mongwe le mongwe ke legoba la ntho ya e ratang motho yo mongwe le mongwe ke legoba la ntho ya e ratang ke tlo batla go nka taba e teng ya mona e ileng ya kapa ya ferekanya batho ba bangata le batho ba bangata le ba bantse ba ipotsa hore na ho etsa la jwang ha ho etsa le jwanga ka ditaba tse tsentseng di etsa hala tsentseng di etsa hala hore na hantle ntle o ntse ho thuetsa la jwang ha ho etsa le jwang empa he se hlalositsweng a ke hore re ile ka bona jwalo dikoranta tsa bonahatsane tsa bobotswana kwana ha di hlahisa hore mohlankana ya mokalo ka lehlohonolo fothwane ho tswa sehlopheng ya sane sa Township Rollers ya ka mane ka Botswana o tikinne jwalo le sehlopha sa Lesotho e leng sehlopha sa dijabatho o tikinne le sehlopha sa Lesotho e leng sehlopha sa dijabatho mme o no ile a hlaha ditaba tse ngata gore he lehlonolo fothwane e tla ka ha a kgutla ka mono ka Botswana o tla kgutlela ka go sehlopha sa bantu he lehlonolo fothwane Township Rollers e kolota jwalo sehlopha sa bantu mme ba ntse ba ena le mokitlane le sehlopha seno sa bantu jwale batho ba tsebang a ditaba ba tsebang go namolola dipapadi ba hlalosa fela hore haiba lehlonolo fothwane le Township Rollers ba se ba arwane ditaba tse banga dikaba ho thwe diteng a disetse ke ditaba tse ka banga teng a pakeng tsa sehlopha sa bantu le sehlopha sa Township Rollers e seng a pakeng tsa sehlopha sa bantu le sehlopha sa kapa le ena lehlonolo fothwane hobane lehlonolo fothwane ha le ba kamane ka Township Rollers ka mane e ne e le ha bane ba arohana le sehlopha seno sa bantu jwale a ikarabella ka kotloloho sehlopheng sane sa Township Rollers mme ha eba ditaba diteng tsentseng a di saletse e le mehatlana ke ditaba tse pakeng tsa sehlopha sa bantu le sehlopha sa Township Rollers e seng ditabeng e seng pakeng tsa sehlopha sa bantu e ka sitana le lehlohonolo fothwane ka hona lehlohonolo fothwane o lokolohile ho ya moo pelo ya hae e ka ya thabelang hore a ka bapala teng ha a kgutlela ka gago ho naga ya Lesotho kapa mo Township Rollers e banga he e ka mo rekisetsa teng ha na ntsa le ka hare ho konteraka yeno ya bona ya sehlopha seno sa Township Rollers ke ka mokgwa ya ditaba tsena di ntseng a di ipetsapetsa ka teng ha o ntse o thola o di share o di mamela o di utlwa ka mahlakoreng ba dinamolla jwalo batho bana ba papadi ena ya bolo ya maoto ke tsentseng a di etsala ha o ntse o thola o ntse o di sheba mme o na le menyenyetsi mona e ntseng e ipetsa gore o tla hopola go sehlopha sa diodi se ne ile sa batla jwalo bakwetlisi se batla mokwetlisi yaka sehlohong mme ba akgela jwalo dikopo tsa bona ba ileng ba akgela jwalo dikopo tsa bona mme deadline e ne le ka di-80 mane gona kgweding ya yona ena mme menyenyetsi e ntseng e tlhaelela mo nako gore e kae ka kae setlhopha sa seno sare tlare ke dipitse a di mathile empa ga ona mosio ka ba wa kunkela fela e ba ga wa beswa mollo e ka menyenyetsi ntse e supa hela diodi ba tla o betsa goba ba tla o betsa goba ka o lata jalo e moseu motho banna go tlhaga dinageng kwana go tla kwetlisa jalo setlhopha seno sa di od re tla re ke dipitse adi matili. Atlaka kiri pizi adi matili. Ele shu meme tsu kamora hora ya rona ya bohlano. Hurima PCFM ya lo khotlala khasola hantatai. Uthewa hantle avane lesotho hotel and casino. Ketsentsenya di hlahlaella. Ha o ntse o kenya nko ya ha o fatshe. O ntse o di utlwa rena di ntse di reng ha di re eng. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri. Ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o bosuetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmae yena o ya loya. Ke la bohla ai bulane we buli. Mwana ka be o tatetse kae? Ka pa mafelong a veke ye ho na le mo dintshang teng. Ha o se o re ke la bohlano je. Ebe mafelo a veke ye ho na le mo dintshang teng monna. Ha o se o re ke la bohlano je. Lek re tla ga ke ditaba. Re tla ga ke dipitsi. Adi Matidi ntumelle fela nna le wena ke nne ke tsama etjena ke itseletsa tsindena hey ke batla ke tsama tsama ka tsela yengwe e sa tswaele yanje empa o ntumelle ke tle nne ke tsama he go nno ntumelle ke tsama he bonnete ka yona tsela yenu ye sa tswaele yanje empa ambulance yona e lantse e tsamaya ka tlabe go fitla mo re hlokang a hona dinga ho renya yana ya rona ya botshelela ho ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino tsedinga tsa me e menya me gahlelo re tatla re tla tsama re ntse re loba jwalo ho bane di ntho tsa rona hey diputswa empa he di tlabe di be khubedu tlabe di be khubedu konopong a tsena tse khubedu they never laugh in this time

Hebatu, bani spie, metusunga ema shume ama bedi. Kamitsu ye mehlano, rikatano ya moko kotofela huringa ya runa ya bohlano. Urima PCF ema, ya lo kutala khasola hantatai. Utewa hante avani lisutu, hotel and casino. Kitlo iphumana ke ikentsebang go ba haona letho le nka ba ka iphumana ke ikentse lona go dima PC FM ya le gotlala ga sola hantatai go thewa hantle avani lesotho hotel and casino wa bona ha o latse ka ngatsena ha o batla le bonka enwa ha o latse ka ntsena ha o batla le bonka enwa bonka ija a e ha o batla le batho boikamba buile ka mogokela ka tsanga nama ye mafume ka teng nka eja ga e ka tlhamo nka eja butle nka eja butle nka eja mona o tsebe he ge batla bana bane ne ba nonetseng ka gage ngwana o mo betsang ka monwana o mo lata fela ka monwana o mo beya mona wa bona a ba kwetse hilie kana

0: Mamedie ge re tla le bishop molapo a re bulela ka thapelo ge tlhagetse ba o tswala pele ka ditaba sa rona.
1: Ke o dumedise ngwaneso ho seng gona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Ho seng gona ke kgatlhile hore re ye testamenteng e ntšha efangeding ya Johanne kgaolo yona ke ya 13 go tloga ka temana ya 30. Ametso emene bala testamenteng e ntšha efanyeding ya Johanne kgaolo yona ke ya 13 go tloga ka temana ya 30 emene. Ke le neya molao o motšha ke gore le ratane jwalo ka ha ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo botlhe ba tla tseba gobane le barutiwa ba ka ka sona ke ha le ratana. Rena le ntswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile, bane ke sona seo le tla tsebagala go ba le ba manna. Ke sona se tla etsa gore le tsebagale go ba lebaka. Sesupo sa gona ke lerato, mme lerato e be kobo ya lona ka mehla.

Go tla go ba medisa ona mo go sotla tsa. Go ntse go na le bobodu. Ba tla bana bobodu bona na ba re bua ka bana na bo haile ba. Bo haile ka gore batho ba fokolang. Ba itse go tshelete e ngata le ha e a bua. Ie go bona le ba amanang le bona. Go bobodu mo boleng teng bo jwang.

0: Mamedi ha re hatela pele bjalo ka ke hlalositse hore moeti wa rona o ntse a le teng o santse a le teng ka kwano ka gasong ke ntate Lephallo Mohapi he o santse a le teng ge re ke re tswela pele le yena. Ntate Mohapi re re tswela pele ka ditaba tseo ge di tshwaretse mo Mamedi. Empa pele ho mona ntate a kodumediše mo Mamedi.
1: Ntate ke a o dumedise. Ke dumedise ba Sotho. Ke be ke le bua ntate ka tsela e kgethehileng monyetla ona o fumanang ka jeno. Wa o tla bua ditaba tsena tse matla tsa setšhaba jolo ka o so o leleketse. Jolo ka o tsholo ntate ke Lephallo Mohapi, ke lethaekune la Maputswe, ke nare ke motho a itlhaela mane Maputswe. Ha tshwana pase leribe ke motso ka sephadi wa mokgatlo o ikemetseng o bitswang ACT o latlha tshogo. ACT na ke tla lo sa da e bolelang itsa acronymy e e leng gore A eno e bolela accountable, C eno e bolela committed, T eno e bolela together and solidarity. Mme re mokgatlo o sebetsanang le go bua ditaba tse amanang le matlotlo a setšhaba e leng public finance le go na ditaba tseo di amana jwang le ditabeng tsa go elelwa kapo go imona menwana ka ditokelo tsa mantlha tsa botho. Mme ntata ke tshono jalo ke nana atch ke batla ke itolokile.
0: Ha re tlhoge wele kgabo ntate ka gore o tlhotlhakise gore na kamano ya ditšhelete tsa setšhaba le dithi tsa mmuso jwale le ditokelo tsa mantlha tsa botho ditaba tsena ka botsona di amana jwang?
1: Ei, ntate tlhalefo o bule taba ya bohlokwa mona ha o bula lenaneo o etsa ka letsa ka se ntseng se etsala ka mane ka Aforika Borwa. Mme ke batla mohlomotlhe re qala gona mono gobane tlhile ke a kgolwa le nna ditlhophisong tsa ka e ne se ntse e le morero wa ka o tla qala gona mono gobane sena se etsalang ka go Aforika Borwa ka jeno se bua ditaba tse maatla tse ngata tse e leng gore ke nagana gore re mona mo re leng teng gagololo re le naga ya Lesotho kapa re le Aforika ka kakaretso ka lebaka la ditaba tse dintsi tse kgoloditsweng ke ditaba tse tlhayang ka o lena la Aforika Borwa. Ke tle ke qale fela ntate ke fane ka backgrounding yane. Ke motho a dumelang gagolo go dima taba ya information e nepaetseng kapo data. Ke tle ke tsho jalo ke tshwere kgetsi ya ka mona jolo ka go bona. Mme motho yo mo ke mo ratang gagolo banna o qetetse go tla go wena mona ntate Motutsi ke ntate Skata. Wa tsana de diskata ona le polelo e kgolang ke bua ka mehla yohle ha ke fumana monyetla wa go tla di talents ga ka ntsena o dulare re fe mo we ba dileng le ka lentso la ya ga se ka bua maikutlo a hao re jwetse na we ba dile ka o dulare tlisa data tlisa evidence tlisa backing ya rona ntho e buang etswa ka taba ene sa le ke tshwara lo fihlela gona jwana. Ntate tsatsing lena naga ena ya South Africa e hodima crossroad ya karatlholo ka sekgowa mo e leng gore ga e tsebena e ya go le letona kapo ya go le letsheyadi. Mme taba ena eo re buang ka yona e qadile gagolo-golo go monna e mong eo ke sa batle go mo bitsa ka lebitso wa Leponesa a ileng a fitlha gaya pitsa a bontsha gona hantle-ntle ka gago sepolesa sa South Africa na gona le manokotho le maphempe le ditshila tse ka ke sa go thwe ke mkhonase
0: go bua lo ndana
1: sa go thwe ke mkhonase motho e
0: ke lieutenant mkhonase
1: sa go thwe ke mkhonase
0: e yana
1: motho yo no thwe ke mkhonase ntate itse a qeta go raya lokolokotileno le tshereng ditshila le maphempe le manokotho a ka go the industry ka bo the institution ya defense ya South Africa ke mona mo ileng re mona mo re leng teng. Mme tse dintsa dintho ntate tse bohloko tse hlaileng ka hare ho ditaba tsena ha commission ena ntse tswela pele ke ho elellwa gona setšhaba se tlokotsing ha kae ntate ka lebaka la di-institution tse lokelang ho ba sireletsa fela tse e leng hore tsona di-institution tseo banna wa tseba ke tsona tse keneng ka maoto le matsoho le hloho ka go manyofonyo fo le ditshila tsenyontsang tse tshabea ndwana ndate ha ha ha motho iphana go e mamela mohlomong kana go nyana maganga mona ha ntse hlaya wa tshuwa o le motho go re wa thuthumela o ipotsa gona re sireletse ile ha kae ha ile hore taolo ya batho ba lokela go sireletsa maphelo a setšhaba sa South Africa e ituletse WhatsApp chateng ya monemo fela a ipitsang mamanye ke sa batle go mo bitsa ka lebitso a gonang go nka WhatsApp fela ge e komphe nomoro tsa minister mamang moo ke ke bue le ena ga ke tamotse e mona case e itseng e itseng ke batla etse bonnete wa continu ga e tswele pele o ko dulen ke bothata ke botlhoko bona bo tshabeyang ke tena ke tla mona ntate go bane ke re ge le setšhaba sa basotho re batho ko ga ke re le setšhaba sa basotho ke re re batho mme naga ena ga re re naya lesotho re bolela batho ba lesotho e se mobu wa lesotho ntate from 64 kwana ga re ne re fumana boipuso go fitlhela mona mo re leng teng ke a gola re setšhaba se seng se ga ba bo mashume a tsheletseng a metso e mehlano ka boya ka godimo ge le setšhaba 66 ke a leboa ntate ntate mme ka metlha ga ke dula ke bua ka tabena ke dula ke e tlisa ka gore batho ba utlwisisa gore ga re bua ka lesotho re bua ka naga but re efa setshwantsho sa motho ga re etsa jena ntate re bua ka matala kapo re bua ka motsofe wa naga e dilemo di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng mme ke dula ke re ka mehla ga motho a ntse a gola go sena letho le e bonagalang ka pele go yena ntho e golang go yena fela ke dipalo tsa wa tseba ke se ke jile mabele nako e kana wa tseba ke se ke ile ka go abala ka baka tsoa nako e kana ke le teng ka gona
0: mohlomong ke mehato efe eo kapa matshwao a o yale ge lokelang gore ge bone taba ya kgolo jalo ka ga o tshwantsha lesotho le kgeku kapa leqhekwana le dilemo di mashome a tsheletseng matshwao mohlomong go leqheku ge tla re le o seana le mano ga o ile wa fumana boeletsi go yena e ba o tla o aga kapa ditaba tseo re ka ga di bonang go yena ke gore o seana le moriri o moputswa go lesotho ge ne re lokela gore re bone
1: eng eleposele ga enkisa pele obane ne ntse ke batla ke tle ka tsona gantlentle empa ere ke yakabele ntate ga sepe ke mong a rona a fueng boikarabelo ba gore a ke a tswe le tsona tlasemane LNDC ga ofinyana o na qeta go thagola leano le letšha le a reng leano le nang ke leano le e leng gore re le naga kapo re le LNDC mona moo re fueng teng boikarabelo ba gore re tsoke sephadi ditabeng tsa moruo lo a kofisa ntlafatso ya setšhaba sena sa basotho tabeng tsa moruo ke nna jale a tlamayang go isa taba eno pele ke ena mono ga a fua e le motsoka sephadi o tlile ka leano ntate le a le bitsang letsema strategy ke tloga ba botso ya gago mme ke ya gaba ka gore strategy ka bokhutshwane fela ke lewa la tshebetso mme ha lewa le ba teng lewa le ba teng gobane motho a sa a ile a fumana ntho e bitswang data kapo a ileng a fumana dipalopalo tse buang le ena gore ae kgona ntate o ntse o fosa kapo go na le ntho o tlamayng o e tšhintšha gara tse ding tsa di information kapo data analysis e qeteletseng e bopa setshwantsho senana seo LNDC re batla go senka ke ntho e re tswang comparative analysis ya regional economic performance ntho ena e bolela gore ntate ga sepele setlhopha sa gae ba ile banka meolwane eo ba batlang go ipapisa le dinaga tse dintse o bareng ge batla go sheba ge le lesotho ke re le monna enwa a dilemo di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ho rona regioning ena eo re phelang ho yona e leng SADC. Re tla bua ka Zimbabwe, re tla bua ka Mozambique, re tla bua ka Swaziland, re tla bua e sebitswa Eswatini, re tla bua ka Botswana, re tla kenyeletsa South Africa, but le ha re sa e kenyeletsa haholo. E nngwe ya dintlhang date tse a buileng ka tsona tse kwatisang ka tsela e mmakatsang ke ya gore ka nako e telele naga ya Eswatini, ke na le batswalle monwe ba tseba go la ke bua tabena ga ke e bue e le taba ya hoboso. Ntate, naga ya Eswatini e sale le naga e ikapang e itloela ka mabaka eo kekeke nka batla go ke tle ke ya toboketse kwano gobane jale ga ke a tla ka ona. A mang a mabaka a na etsa gore Eswatini e be ga ya iphitlhela gagolo ditabeng tsa moruo e ne ditaba tsa bona tsa educational infrastructure le educational economy. E nngwe ya tsona e ne ntse le taba ya stability tsa bone in terms of political and leadership ya bona ka kakaretso. Ntate Kgatshepe ha thakgola strategy sena sa hae, ntate, e nngwe ya dintho tse bohloko tsa di tlaisitseng ke ya gore wa tseba Eswatini ena e ne ntseng ikunakuna maoba mona e sa bone na yaka. Wa tseba ha re bua ka jeno e se bona le sedi, e se batla itse katso, e se re sile Eswatini. Ntate, Eswatini ke naga ene ga one o ka fitlha go yona dilemong tse ka bang tse tlhano kapo tse lesome tse fetileng, o ne o tla iphumanela motshogopo wa tsela o le mongwe o moputswanyana o a golang naga ene ya Eswatini e bele o fitlha mane motlho mo toropong ya bona. Tsatsing lena, ntate, ga o fitlha ka gore o Eswatini o tlo itshwara tlhogo. Ga ke batle ke be re bue ka Botswana gobane ke nana Botswana se re buile ka yona gangata go re bileng go utlwanye ka e ka re se ebile re efa le masiba a fariki a sa e lokeleng. Mo ke tlang teng, ntate, ke mona metheo ya naga ya rona e tswa godima ntho e tswang the arms of government. The arms of government ena mme ke dulang ke e tlhalosa gore gangata ga re bua ka government bothata bo re dulang re ba le bona re le Basotho kapo re le batho re a lebala gore ga re bua ka government ena re bua ka rona ke batho. Ke tle ke tse motlhala fela ka mane ka magotleng ga go bua ka gore motho o na le case a e etseditseng Mosotho e mongwe e ba ntho e bitsang e criminal case kapa e civil case. Gangata go tla o kwa go thwe ke Rex versus T e leng motho a itseng. Rex eno gantlentle ke motlotlei, Rex eo gantlentle ke setšhaba, Rex eo gantlentle dinageng tse dingwe kapo jurisdictioneng tse dingwe tse kang bo America e bitswa the people. The people against Thabiso, the people against Lepalo, because hotri o lemaditse batho jwale batho bana ba utlwisitse gona mona go sebetse gore taba tsa gago di loke. Puso ya rona, ntate, e itshetlegile ka mafapha a mararo a ne o ke batlang re qala ka go yona pele re kekela ditabeng tsena kaofela. Number one, re na le ntho e bitswang ketsamelao e leng batho bana ba paramenteng ke pilara e tshwereng magulelo a puso. Ke batho ba reng gona re tla dula fatshe re etse melao. Ga re qeta go feta pilara eo, re ba le pilara e reng ke ketsa ke batho ba tolokang kapo ba beyang molao o entsweng ponagatsong e leng batho ba itsang judiciary ke magotlo. Ga re qeta go tloa magotlong la batho ba ipitsang executive e leng the administrative side ya dipilara tsena tse tharo, bona ba re rona ba tseba re tla kata fela gorena re lefa tšhelete, tšhelete ya rona e re fileng le e sebedisa gantle, re be re kate gorena dintho tse ditseng le tla di bua le tla di etsa di ntse di sebetsa jwang. Ntate, mona mo ke teng ke tshwere dipampiri tsena ga ke tlo di tlhalosa le rona di tlhaya kae, ke tlo bala fela ka bokhutshwanyane tse ding tsa di-headline kapo tse ding tsa di-headline banna ka Sotho ke tlarakeng
0: di-headlinedihlogo
1: tsa ditaba ke batla ke qale ka ene e ke e tshwereng tsatsing lena, ntate, ke di 23 tsa June. Ofisi ya DCEO ntate, ofisi ya DCEO e re hosane e leng la borago ke letsatsi la o qetela le leng hore the public officials ba sokang ba phethahatsa molao wa gore ba ditlere maruo a bona ba etse jwalo. Ke batla ke tle ke tsepamise maikutlo a ka hanyanyana fela hore lekgetlong lena DCO ore ke ngolletse banna le basadi bane ba teng ka hare ho the three pillars tsa government e leng ba ketsa melao e leng ba maparlament o re ho bona hela banna le basadi ba eso o wa ngolla lengolo o re ha le soka le etsahatsa taba ya molao ya hore le tlotla le ditlera maruo a lona ke itse ke bala dihloho fela ke a e feta e nngwe ya dihloho tse ke buang ka tsona kapo tse teng mona ke ya hore e le qepheng la ke go 21 e bua ka lekala lena la thuto e re go latela tlaleo ya mohlahlobi wa ditšhelete wa Lesotho he lekala la rona la thuto ntate le lobokane ntlheng ya ho sebedisa matlotlo a naga yana le ntlheng ya ho isa kapo atolosa leano la thuto ka go naga yana ke tlo etsa mohlala fela ka tse di tsa dintho tsa di buang o re lekala lena le a makatsa ha se nna
0: e yana
1: o re lekala lena ke lekala le tlabe le fuwe tšhelete. But how sheba tsela yeo ba executang ba bileng ba sebedisang tšhelete ya lekala yeo ba e kopileng ba kgutla ba sebedisitse something close to 70%. Fela ha o boetse o sheba ke lekala le tshwanang le ka la fumanang go le latile tšhelete ya di-contingency kapo di-emergency fund e ne sa tlamebe ba e sebedisitse ba e sebedisa on an item e sa budgetelwang. Ha se nna ke report-e na.
0: Eyana.
1: Ke tla feta. Ke ya ho ya boraro fela be se bile ke ema ka tswela pele. Ya boraro e re, ha ke bua le wena tjena, tsatsing le. Ho na le company ya motho e mong a nkgakang ka lebitso ke sa batleng ho e bua. E leng hore company ena, e ile ya abelwa mosebetsi. Ha e qeta ho abela mosebetsi, ya ba ho ba le ditaba tse ding tse hlayang. Tse qetelang ho di etsa ho ho etsahala hore e amuwe mosebetsi. Ha e qeta ho amuwa mosebetsi, e a jwetswa ho tohela monna eso. Mosebetsi o le ne go file ona. Ha e khona re se go tsekisa. Ha ke bua le wena tjena, ho latela gape go 2019, company e jwalo, e ntse e tswela pele ho etsa mosebetsi o e leng hore e o tsekisitse. Ka molao.
0: Ona wane o itseng, company e mi sa ho etsa mosebetsi ho bana bale hona le go tlola molao ho te
1: hona le ntwe nngwe re fumaneng e etsang hore re a emonnes o go eme hanyanyana. Company e jwalo e fuwe mosebetsi ke lekala le jwalo e ntse tswela pele ho etsa mosebetsi o jwalo. Jwale ntate ke re dintho tsena ka ofela ke batla ke di tlise ho sendate ga sepe a buang ka sona hare he batho ba isong hona le ntwe bitswang letsema e le strategy se e leng hore mmokotaba wa kapo mohuo wa sona ka hare ho ona o bolela hore e mong le e mong ya emeng dikhoneng tsa mo wa emeng teng ho na le sa hlokang hore a se etse hore qetellong ya qetello sena seo re batlang ho se fihlela re tle re se fihlele. Ntate le ba mamedi ke batla ho lona di-institutions tsa rona ka hare ho naha ena ya Lesotho ke maoto le matsoho le ditsebe le mahlo.
0: A go re re ke re di tshware mona fela nda le palo. Ge tlo tla ge balwa ditaba e tla re hang ha re khutla ditabeng fela. Ditaba tsena re ntse re tlotswela pele ka tsona le momamedi. Ha re ya ditabeng fela nda.
1: Ke le bona.

Ke le ba motutsi. Ke le ba motutsi mo medi dumelang. Tuna go lontse kwa matukano re ka moka ho ba etapele le boitlhahlobo mo so le ka ho atamela setshabeng ho se etsa karolo ya dikato tse se amang. Sena se buile letsatsing la bobedi la moka ona o tshwaretsweng Berea mo wa bontshitseng hore mmuso o hloka maikutlo a setshaba a tlang kwa e le motheo wa mano. Antlafatso molemong wa sona. Matukano o boetse a re moka ona ke karolo ya boitlamo ba mmuso ba kgothaletsa boetapele bo nang le boikarabelo mafapheng a fapaneng a ona. Ho sa siwe morao bosebeletsi bo nang le panaletso. Dipuisano tsa maobane di ne di kopantse baetapele ba setšhaba ho tloha boemong ba ditereke le mafapha ka ho fapana e ka setena le baeti ba tswang ka ntle ho naha. Lekala la dihlodileng ka morero wa Renoka le tla tshwara mmoka wa banang le seabo ditabeng tsa paballo le taolo ya dikgakeletsi. Sepheo e le go kgothaletsa boikarabelo mehloding ya metsi. Mmoka ona o tla tshwarelwa Mafeteng go tla kopanya boemedi ba makala a mmuso le ba ikarabelelang ditabeng tsa taolo ya mehlodi ya metsi go pharalla le naga. Mookamedi wa dikgakeletsi tse ikarabelelang mohloding wa mohokare Mofumatsana Sebabatso Sedia o re ka moka o kang ona ba ikarabelelang ba rala taolo le tshebediso ya dihlodilweng le metsi ka hara naga. Sedia re dintlha tsa bohlokwa tse tla hlahella mokeng ona di tlilo thusa ho etsa maano a tshwarehang a tla matlafatsa taolo ya metsi ka hara naha. Tlelao ke hore ho ntse ho etswa meralo ya ntlafatso ya mehlodi ya mohokare le senqu. Tabakgolo ke ho sebetsana le tlhokahalo ya metsi le ho matlafatsa phepelo ya ona metseng mmoho le ho thopothetsa boikarabelo dihlodilweng tsa naha. Ba lefapha la pholoso ba eleliswa setšhaba ka bohlokwa ba go tseba le go boloka nomoro ya lefapha la tshoanyetso haufi molemong wa go fumana thuso e bang go ka hlaga kotsi nakong ena ya Maria. Go ya ka mosebeletsi wa pholoso sepetleleng sa Maseru Malehlonolo Padime, lefapha le fumana ditlaleho tse ngata tsa matlo a changa ka lebaka la dipaola, dikerese le difuthumatsi tse ding tseo hangata di amang bana. Padime a re ho boloka dinomoro tsa pholoso ho ka ba thusa ho hlabapatsana e le hore molaetsa wa tlokotsi o fihle ka nako ho boloka bophelo mmoho le thepa. Ho phethetse ka ho ipiletsa ho bahlokomedi le batswadi ho ruta bana ka mekgwa eo ba ka itshireletsang kgahlanong le mollo le hore ba dule ba behile leihlo ho thibela dikotsi tse ka qojwang ha bobebe. Ho sa le jwalo, sepele sa le sona se se sile sa etsa tlhokomediso ka kotsi ya ho siya difuthumatsi di sa tingwa ka matlong le diofising le ho ipiletsa ho setšhaba ho nka boikarabelo nakong ena eo dikotsi tsa mollo di atang. Ho tsa matšhaba, ditlaleho di supa ha letona la mehleng la Kenya ebile le agente ya moetapele wa bohanyetsi paramenteng ya Uganda Martha Garua a hanetswe ho kena Uganda ho ya mamela nyewe ntle le tlhaloso ya letho. Ho ya ka mokgatlo wa diagente Uganda, Garua o ne a fihla boemafofaneng ba Entebbe a tsamaya mmoho le moifo o kenyeletsang presidente ya mokgatlo wa diagente Kenya Charles Akanjama mo bohle ba ileng ba dumellwa ho kena ntle le yena. Ho utlwahala ha sena se latela ho tshwarwa ha mosebetsi mmoho le Garua e leng Arias Lukwago ya ileng a tshwarwa ka qoso ya ho ba haufi le moetapele wa bohanyetsi Kizza Besigye ya ntseng a le ditlamong ka nyewe ya bohlabaphio.
ho sale jwalo ka ruwa o tobane le dikholotso tsengata tse kengeletsang ho hanelwa ho emela besige le ho ba agente Uganda kala ho ere o sa ile a khutliswa Tanzania na kong e wa neng a sebetsana le ngewe ya moetapelo wa bohanyetsi na heng eo le ena a qoswang ka bohlabaphio ho tseding ba boholong sebakeng sa Crimea se laolwang ke Russia ba thibetse thekiso ya mafura ho setšhaba ka mora hore Ukraine e tswele pele ho hlasela dibaka tsa polokelo ya mafura tsa sebaka seo ho ya ka Sergei Asinokov ya ikarabellang Crimea ke bonyane batho ba bane ba timetseng ha ba bang ba 20 a metso e robedi ba tswile dikotsi nakong eo Ukraine e hlaselang Crimea ka lebaka la tlhaselo ena dikhampani tse weseng tsa mmuso le baahi ha ba sa tla rekisetswa mafura ho fihlela ho etswa phatlalatso e nngwe moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o itse Ukraine ne e lebisitse ditlhaselo sa yona ho sebaka sa poloko ya mafutsi sa dikoloi sa mafura sa Krasnodar ka borwa o Russia. Ho sa le jwalo, e se e le dibeke jwale Ukraine e hlasela Crimea. Mme sena se nkwa sebakile mathata a e so bonwe a mafura ho tloha sebaka seo se le taolong ya Russia ho tloha ka 2014. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Loko ya tsega o kgathadi baka, ho abata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka o kgathadi baka, ho phole ho isa ho bata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama. Moya ho ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho na le monyetla wa diperesente tsa 20 wa la mona le mane empa mongetla o jwalo o batla ho eketsehile e le diperesente tsa 30 dibakeng tse ka bophirima momamedi ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e 15 ka mora hora.

ke le bula ha holo mo gana monyaka e re ya ditabeng tla ka mo ga ditaba fela ntate le phalo tla tla ya ga bataba ina o boetse hape o bua ka taba ya common intelligence ka mohelong ka teng re ya ditabeng tsa metso tswe le shomele metso me hlano ka mora hora ya bo supa e tla re hang ka mo ga ditaba mo amedi re tla tswela pele tsona re di balwa ke tebello jane a di bala ka puo ya senyesemane ha re fumane ditaba mo amedi.

fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

ke a leboha motsotsi mo mamedi dumela di thotsa mogatlo wa pewa tsentseng di le palegong ka le reng di ile tsa tshoswa ka lefuna ko nyeo di batla matshediso a setšhaba se angweng ke morero wa metsi a ditlhaba di re di fumane botshabedi Aforika Borwa le gore ga di nkwe e le melata naheng eo Mogatlo wa batho ba nang le bokoa ba pono o seolola kgethololo ya batho ba nang le bokoa ba pono le gatikelo ya ditokelo tsa bona. Morero wa kgokelo ya mabone molemane Berea o reretsweng go matlafatsa tshireletso le go thibela boshodu ba thepa ya motlakase o seole gaufi le go phethelwa. Go tsamatšhaba lekgotla la maipiletso la Aforika Borwa le lebeletswe go dia ka tlolong eweng eo go yona mmuso wa Zambia le lelapa la moporesidente wa metlheng Edgar Lungu ba tsekisanang ka go mo tshwarela lepato. Letona la ditaba tsa matšhabeng le dikamano tsa kantle Dimpho Tau le tla teka ka botlalo tsa kopano ya naga ya Lesotho le Botswana ga morago ka jeno. Dihlooho tsa ditaba di felela mona boela o fumane ditaba tse feletseng metsotsong ya 15 ka morago hora ya pele.

피지. 비쳐.

Zaire Cairo, Tamalim Saki, JP Cooper, The Only Reason, Peace of Mind, AJ Gent, PCFM 92.8. We saw 104.3, 92.8. We saw 104.3 megahertz. Mumamedi. Okabana online www.pcfm.co.ls. When I'm a metal guy, I ke bone Niger ke ngwa di naha tse saletseng jalo di abe nka mora hore he ba bontsha fela hore ha re tlotla re qetella re tshietsa jalo taba ya manyalo kapo dikamano tsa botho ba botho bo le bong, mme ba bontsha fela hore ka tlasa melawana ena kapo ka tlasa penal code ba bontshitse fela hore dikamano tsa batho ba botho bo le bong di tla fumana jalo kahlolo ya dilemo tse hlano ho isa ho tse le shome changane mo mamedi. Ho ba motho ya tla di kapa ya ho ba paki di kamano tse kareng tseno kapa lenyalo le kareng le eno ho thusa ho hlophisa lenyalo la batho ba botho bo le bong kapa wa ba moruti ya etsang hore tshebeletso yeno e etsa hale ya dikamano tsa batho ba botho bo le bong, wena o tla ahlolwa dilemo tse le shome ho isa ho tse mashome a mabedi. Mme ntsa batho ba re ha re tlo etsietsa ho hantaba yeno rona re nka e letlolo ya molao. Embassy yona naha ya pele e kenyang taba e ka reng ena tshebetso mo mamedi kapa molaong ke naha ya boraro dikgweding tse nne mo mamedi. Hobane ke hopola ka kgwedi yane ya March Ghana e la ba e nngwe ya dinaha tse hlalelang jalo ba bontsha fela hore dilemo tse gareng di ka tlase ke tse tharo tseo re reng motho a ka di ahlolwa mo mamedi ha ka fumanwa le ka hare ho dikamano tsa botho ba botho bo le bong. Ho fitlhela ho tse hlano ho mang kapo mang e ba mohlomong wa tshietsa wa sponsora le hona ho promote LGBTQI plus rights. Ebile ntsa batho ba re ke tse ding tsa dintho tseo re ntse re tshwa re re he re ntse re sebetsana jalo le ka tsona. Senegal ke a hopola le yona ke ngwa dinaha tse kenakeneneng jalo le yona taba ena. Maikutlo a mangata ke nnete mo mamedi, empa he re tla nne re bone dinaha ka o fapana le gore na e atamelo jwa mo mamedi. E dula go e leshome pele ke fitlha gore nyane ya leshome mo mamedi. Ne ke batlile go tseba le utlwa fela gore na e be le motsa etse re phelang ho tsona go ntse ona le batswadi ba reng nna re ile wa tseba ke lokologela gore motswadi ofe kapa ofeng a ka galema ngwana wa ka ke kgola go gotse rona motswadi se fela mme le ntate ka lopeng ka tlong ba madi. Empa motseng mono mo re holang teng mo re hodiswang ke batho ba bang re ne go utlwisisa gore le bona ke batswadi le bona ba ka kenya jalo letso jalo ka gao thothe. It takes a village ho hodisa ngwana mo mamedi. Fela ke re ebe le mo ntse tse re phelang ho tsona e ntse le ntho e tshwanang e ntse le ntho re ka ra bonang e etsagala le gona wena o le motswadi o ka lokologela gore ngwana ga a fitlha lapeng a tshware ai ke sapue ke sapue ke mme mama mang kapa ntate mama mang ebe ga o se ya o batlisisa na o baneng fumana ga na ntse etsa ntho tse sa nepagala ne ke mogalemela ke ntho ka e atamelang jwang kapa e ka e amoelang jwang. Ke la ka bona molaetsa goreng rilo nna o tla ngwana ka fela o re o tla bona tabatibla ore hallo rilo ore nna ga ke sobe motswadi empa matsatsing ana batho sa ba gagatha ebile ba ntshetsa bohloko baneng ba rona so no rilo ga ke tlo e dumela ho hang. Morning rilo nna nka ba ka mopheta gobane ga ke dumele gore go na le motswadi ya ka shapang fela ntle le lebaka. Ke lebo oka rilo a ke nagane o na le motswadi ya ka shapang ngwana fela ntle le lebaka je fela a tsoya o sa batla go shapa ngwana oka ho hang. Ke nka ditho tsene ke batla go di utlwa moamedi ga golo jang se re phela dintho nakong tse e le goreng dintho se di fetoile ntho tse ngata se di etsagala tse dingwe di sa etsagala mme ke batla go utlwa maikutlo a gago fela go yona apa ba lo gore re ile dumela o re hai nna ke shona ke atamela jwang eno go tla tswa ka gore na o motlile ga kae re ilo ga e le gagolo re tlo bala bothata gantlenyana fela

0: ke motsotso ka mara hora ya le shume pine monate ya clear soul when I'm in your arms ga ke na jalo ka bentsa bana le bophelo ba gona bo botle ba kelello wa tseba la bobedi le leng le leng ntle le phoso ge lokelang ke re di shebe ge di qoqe re thute and I learn ke gola ke ngwa dinthotsa o ke ke re tloelo tse ding se re ithutile tsona ha holo re nahane ka ga ke ka mogore lokelang tsa makateng empa fela ka manane ka reng ana re qoqa le medine o tshabedi wa tshoga eno yona unlearn it e rutule yona e tlose me ga utlwa gona tsa tsile na go tswela pele jwang medine o dumela o tswile jwang
1: ka nnete ke a tsua o swa ka moho le ba mamedi ba PFM ke ba dumedi tse letsatsi la kajeno ntse le la bobedi fele ga serame selo se ngate sena letsatsi lena ga le a fetoa le rona ga re a fetoa ntse re le rona ntse re gatsela go latela gore ga re gatseleng ka o tshwana a se ka ga o bona motho mongwe a sa apara monono a nyibokolotse letheka ya ba le wena o swetsa jalo o tla tswa koo jale re tsamaya go itlhokomela kgatlhanong le serame e mong le e mong ka matsing be mofuthu bakeng sa bana ke le batswadi ba lla ba re batho ba lo bapala gobane jele ba teta parafini parafini le yona e turu kuku inagano bona bo botle ba gore ga ba tswe empa potso ko gore na ba tswa ba ya kae kwa bata ga ba dule ka tlong ke le ka nako ngwe ba tšhakela ga memo mme ne o sa kwatile fela o kusa bana botlhoko a fapanya dipoleiti o tlameya se bana ba gae disopho le ditee bana ba bangwe ba se ba le teng ka mona bana be mme wa bona itseng tswantswang di o bapala go na bana ba bapalang ka ntle gona jale a o swata le momamedi wa PFM a okisa gore ga o na bana ba tswang ba lo bapala bana ba bapalela ka seng gona jale ke le go tswa gona ba ga o batla bapala e le bona ka bo batla bapala le metswalle mme sentse re ipiletsa go batswadi gore ga bana ba se ba tšhaketse ka ga gago ba tshware ka tsela e tshwanang gobane o ruta ntsi ngwana gao wa o bona ga o fapanya dipoleti wa o bona ga o fapanya dikgapo wa o bona mme o ithuta gore ga o mme ya lokileng and ga o tlhoke ngwana gago ga ka ntho tsotlhe a tsebe bofokodi ba gago ga re lekeng serame se tla matsatsinyana fela gore re se ke nne ra ikontlololang. Que ele bom, ao suar, que ele

0: na tabeng e kgolo ya letsatsi la kajeno yo re neng re habile gore re ke re tlo bua ka tshebediso e mpe ya dithethefatsi le jwala yo go bonalang batho ka nnete la ntse o bata sena wa tsaya kuletse ba ntse ba tswela pele go ithela gore ba nwa ebile ke foo ba e bata e bata ntšhina ya bone e ba e nwang ga ke bone go fokotseya empa taba yo kgolo ke gore na boikarabelelo ba rona re le batho gobaneng re tšhintšhela go sebediseng jwala le dithethefatsi taba kgolo ka go fetisisa taba ya jwala le dithethefatsi re nka e le boitshwaro behavior ke tsela yo motho a ikgethetseng ka nako nngwe gore a ka iphumane bophelong ke gore a balegele dinthong tse mo patang ke atla go pheta taba ena motho ya a sebedisang dithethefatsi le jwala o batla go ipata ka mora tsona go na le ntho e nngwe e e tsalang bophelong ba gae eo batho re sa e lemilweng eo jale yena a sebedisang dithethefatsi mmogo le jwala gagolo jwala gore a ipate bothateng bo o a nang le bona e ka ba bothata ba go ba lonely e be o ikutlwa a le mong batho ba bangwe batho ba bangwe ba nang le bona e se mofuta wa batho bo a batlang go ba le bona e le gore re utlwisisa gore taba ya go nwa go tlola tekano ke defense mechanism eo motho a e sebedisang go ipatela ditsitsi e seng go tlosa ditsitsi ka
1: osoeamedneo
0: ga o nkutlwa mo mamedi ka nkutlwa jala ga bo tlose ditsitsi empa o ipatela tsietsi e go wena le ditsietsi tse o nang le tsona ka go nwa jala mme jala ga bo fokotse letlo ntle le gore bo ekeletse gore o fetoe lekgoba gobane jale ntlhene yo o nang le yone e leng bothata bo etsang gore ebe ga o a kgotsofala ga o a kgotsofala o utlwa ka o tlo kgotsofatswa ke jala ga o a ikamogela o utlwa ka o tlo amodise o a tshaba tshabo le yone e etsa motho a reng ga nka ka geagela tse pedi motho eno nka teang nka tentana feketsa re ka telana dithebe re ka shebana magong ga fela ke ntseng ke itse ganyanyana tlhwa tsele re tlamayang go ithuta gore ge tlo ithutolola sore go tile lentse ge tlo ithutolola gore jwala bo tlosa ditsietsi jwala bo eketsa ditsietsi ge tlamaya to unlearn ntho e ne e sale e bolelwa gore acha eola ga ka tlose mathata a naa nang le ona jwala ga bo tlose mathata goga mme jala bo katliswa ke gore batho ga ba iphumana ka morago gore ba sebedise jwala ba balebalega kore ntho mona ya gore o bo sebedisa e kare ke ke nthong yane e nyane o fitlhela o se iphumana jwala bona le addiction o tla sebedisa dithethefatsi o fitlhela dithethefatsi di se di utlwisetsa addiction o se o sa kgone go survivor ntle le tsona pele o fumana gore ga re re motho o tlameya gore a be le ntshe re bitsang self control ga o sebedisa jwala ga o sana mokgwa wa go icontrola ga o na boitshwaro bo o reng ke tla laola gona ke tla etsa gona mme gape o latlhegelwa ke boikarabelelo ga re e tlale baneng ngwana boikarabelelo ba gae bo bogolo ke o ya sekolong go pasa le go tlhonepha batswadi le go ba karolo e kgolo go ithuta gobane yena o ntsa le ka ga boithuto ba go fetoa karolo ya lelapa labo lelapa le leng le leng ga gona le e ratang go produsa letlawa ga gona lapa le tswana jale o tlameya o ithute gona lelapa leso ke la mofuta o feng ke le ngwana boikarabelelo paka ke le ngwana ke o feng gore ke be karolo ya lelapa leso ke seke ka ba karolo ya di-peers ya batho bao betswale ya ka ka ntlo ba ntlo fana go batho ba bangwe bana ba bangwe le batho ba bangwe ba se ba manna le metswalle go feta institution ene e bitswang lelapa kore bophelo ba gae bo metswalleng ga bo lelapeng mme metswalle ga e kala e fitla yona eo bontsha fela gore ga re le o nwang ga re le etsang and-e e etsagala le go bana ba bannyane ba susumetswa ke bana ba bangwe go sebedisa jwala mmogo le dithethefatsi go fitlhela ba se ba sa kgone go laola go laola diketso tsa bona. Tshebediso e mpe ya dithethefatsi e ama dikarolo tse itseng tsa boko go di fetola tseleng eo di sebetsang ka yona. Ka nako nngwe o fumana gore go sona le slow reflexes mo mao a lokelang go ya kae-kae a stimulated reaction e itseng a sa sa etse jalo ka lebaka la gobane jala jale boetsang le bona bo mathela kelellong, bo mathela bokong, go tšhintšha boikutlo ba gago ntho tsa dintho tsena tse borang tse botlhoko tse tla fumana gore motho a nweleng ga e sa le motho a tsotelelang batho ba bangwe ebile ka nako nngwe gangata ga a tsotelele le yena o dula a le karolong e mone e rereng is a pressure seeker o batla fela gore na ke thaba ga go etsaetseng mme o tla nna jala bo mothabisa le a bosebo sa mothabisi bane ke re itse bona le addiction mme bojala gape mmogo le dithethefatsi di thusa motho gore a be obsessed a babe le impulsive behavior mme ka nako ena o etsa ntho ngwe le nngwe e reng a etse o sa tsotelena e itlisa mang bofoko kele ge tloya go bana ge tlao batho ba bagolo bo tla fumana gore ba sebedisa jala mmogo le dithethefatsi tse dingwe go ipata ditlhong ka bophelo bo ba bophelang bo ka nako nngwe o sa ba seng tswelopele bophelong ba bona ke bone jala bo theola moruo wa lelapa ga ke se bona bo nyolola moruo di-economist di tla tsho gona moruo wa naga ona bojala bo opame fela moruo wa lelapa ona lelapa le tlo tlhoka kgotso lelapa le tlo tlhoka lerato ke motsadi ya nwang ya bitseng a enwa jwana o tlhokisa lelapa botsitso ga e le tlhoko dintho tsa kgolo ya lelapa gangata e ba motho ebileng go na le go nnagana ka go godisa o batla go godiswa o batla go fetswa o batla gore ena tšhelete ya gae e jwaleng a kolote jwana a nwe jwana le bagotsi ae kele ka tlong a fetoe ngwana gobanele o tla fumana gore ga a tlisa tšhelete ka tlong o batla go fetswa ke monna wa gae fully kapo a fetswe ke mosadi wa gae mme re e bona gagolo moo bontate ba nwang ba latlhelwang ke boikarabelo dima basadi ba bona le bana kele o bo fumana gore mosadi wa teng o sabile a qala go developa depression ka lebaka la kgatelelo ya maikutlo e a e fiwang ke gore lelapa laka ga le sana motheo motheo wa lona o hedisile o fedile motho ena e se ka gona yone o nyetse jwala e se ka re gona tenana molekane wa molekane wa ka ke jwala e seng rona ga re sa fumana tshireletseo gobane motho ya nwang o jwaleng le bosimo le ka 12 o'clock ya gagampa bosimo yena o ntsa le jwaleng fela ga a nyala o nare ke tlilo gaga ke bile ke ba molebedi le motlhokomedi wa lelapa laka kele o qetelela a sa tlhokomela lelapa o qetelela a ntshetsa lelapa a ntshetsa lelapa ka gore dintho tseo lelapa di lokelang go ba le tsona wa dintsha di a fela lelapa le ya putlama ka lebaka la tshebediso e mpe ya jwala le dithethefatsi o jelo tla fumana gore motho wa teng ga a kgone le gore a be le tshwabo ore ga se motho a swabang ga e ntse dintho tse botlhoko tsena tseo a di etsang lelapa la bo lelapa la gae ke bana ba boisana le metswalle o na le metswalle e aroganeng momamedi a ka tsho gobane a re mogotsi wa ka o na ntse anwa empa tsela eo ke bonang se le letawa ka yona kutlwa nna a se ke sa tlhoke gore e be mogotsi wa ka mme setswalle se a fela batho ba botlhokwa ba tloa bophelong ba motho ya ratang go sebedisa jwala le dithethefatsi ga o rata go sebedisa jwala le dithethefatsi e tlile o llele ka batho ba a nang le dikelelo bophelong ba gago bane ga o na motho a ka dumelanang le wena o sa gole mme taba ena e re ruta gore re ithute gore na boikarabelelo ba rona ditabatabelo tsa rona molemo wa rona purpose ya rona di-goale tseo re batlang go di fitlhela na motswako o mongwe o etsang gore re fitlhele di-goale tsa rona na e ka ba jwala
1: Mm.

0: se re bona tsatsi le leng le leng ke se re bona weekend engwe le engwe ba bang ba re na ha ke nyu ha ka beke tela chelete e se bidisang ka weekend o siko ba haile la teng ka weekend go tsana le hore ha ayo mo mamedi wa PCFM ba ne haiba ha ga beke o ya mosebetsing ba mamedi ba tla ntsa ka po bang khanyetse o fihla la teng o gathetse o sina nako ya ho ba le lelapa pele o ikotla sefuba ka hore ha ga beke ke ba le bona tsela o bisi ka mosebetsi ba bang ile ba ka ba ya ka thuto ya mosebetsi ha ae ha o fihla ba ba di laptop tsa bona ba eng ba eng ha bana nako ya lelapa ho hang pele ka weekend o ke nako e ntse ya hore a etse me time e o tsaba e bitsa ka sport ba re ke me time ntate o nyamela ho tloa qala bohlano o tla kgutla ka sontaha a swabetse ka hare hobane ha tlo bontsha ho swaba hobane jwale o batla hore a tswele pele ka diketso tsena tsa hae mme le yena wa nyamela bomme ba bang ba nyamela mme ha ba utlwa botlolo e nngwe ebileng ba e reileng ka mme e monnetse mo ratang ha ba utlwa botlolo e nonone didietsano wa bone how tsitsitse mme ya nang le lelapa le yena waya go tlwala botlhano go tla ka sonta ha hlatswa ha e tsa letho ke ka nako o mmona gore ba batle ba na le bomme ba ba sebeletsang jale jala bo etsa gore le yena mmeno a thusang ka tsen o botlhoko go sebeletsa lelapa le dysfunctional lelapa le senang botsitso lelapa le o mme a tsamayang a le dumelelang tate a le dumelela kapo mme o lela seboko sa phomela ka mona ka tlung o llela gore fele monna wa hae hayo jalo o fumana gore taba tsena kaofela di etsa gore le ena eno a tutseng ka tlung o tawa ke bodutu bodutu bore a tlaletlale a kene di-facebook-ung a go akabe a etseng bodutu bo mo susumetsa go bua dintho tseo a ntseng ga malapeng a mangwe go tsena go na gone tsena ka phela boemong bo tsenang fela o fumana gore ga a na nako o na le nako ya di-small talks tsa di-facebook ha se ipotse ke gorena gore jale a tla tlanke taba ena e be mosebetsi ko rite jwa kapalobo tsa batho o na le di-small talks fela tse buang batho gampe tse etsang jwang ka baka la gobane o utlwile botlhoko go tlisa gore ga ona motho a ratang bobe hai kao fela ga bona re batla e be re batle mme ga gona lelapa le ka gauwang go thwe ga lena di-problem kapo gadin ga gona stress ka gara lelapa leno kapo ke boloka fela empa le teng ka gara lelapa ga e se e le kafotsong ya ditshila tse ngata lelapa lena ja le letsang le thefula boleng ba batho ba weleng ditho tsa lelapa leno le ba hlokisa boitshepo confidence ga gona motho ya bang le boitshepo a phela moo bana ba sebedisang dithethefatsi moo molekane a nwang jala o fumana gore e se ka kare o le motswadi yo a re feila e se ka kare o le molekane o feitse gobane o fetile go sheba molekane ya tlile o haga le wena ya tlile o kopanya bofokodi ba gago a tlile o maatlafatsa jala le dithethefatsi di etsa gore ebe o batlane le tshupa mo e leng teng e parasite jalo o se o tlala o etsang o nyenyefatsa bokgoni ba gago gorena ga o ntse o shebiwa batho ba nyalang le ba nyalwang ke gonne jwang go nyalwa ke motho ba ba bang mo mamedi wa PCFM mme ka bere ga o dula le ena are nnete ya sala ga ke sa mmatla nnete kore nnete ya sala motho enwa ga e sa raya ke mmona ebe ke a tlhibia ka lebaka la gobane o diphoso di ngata le diphoso tsa gae di ipakelwa fela ke gore ga a na le tšhelete o ne a na tswala ga nane letho le leng gape-gape sole ba mamedi ba lokela go ithuta gore gantentle jala le bona bo ka tlisa ka nako nngwe ke di-family histories e leng gore lefutso le ba teng le bakang jala botawa le bona go a futswa empa fere le ha o futse ka lebaka la go bana go thwe ndato wa hao ka pomme wa hao ine le senisa mabonwa o ntjana le tokego ya go pole tshabisa go bona ebe o khutla go bona ore nna ke a tsiba go di jining tsaka ma ding aka bo bolem ba bophelo baka aba ya bojwala iteng ke tshwe ke matawa o ntong kutwa nne
1: ke a utlwa madi neo
0: so le ga ke tshwe ke matawa ke etsa jwang gore ke seke ka ba letawa ke tshwe ke le lebatha eya fela ke tsamaya jwang ka tsela eo e tlaga ga ke tsamaya ebe ke kgutlegutlisa mabatha a gobane go ba lebatha ke ntho e go nna taba ya go rata jwala go thwe go nna go thwe e ne e le go ntate wa ka e ne e le go mang nna ke lokela go tswela pele ka boitshwago bo ke tsebang gore bo ile ba ntsotla bophelo botlhe bo ke bo phetseng ke phela le ntate le mme ba lelekisanang ba lwanang ka lebaka la jwala mme wa ka o na dula kotopong a baleya ntate wa ka pele le nna se ke le teng ke le ngwana mosanyana ke lepeswa mabe ke se ke seka go tlhokomela lelapa laka le nna se ke lelekisa mosadi yaka a leba kotopong ke le ga o sana dikotopo ona le ke itšhelete mosadi sa kosometse ka moka tšhelete malaineng gobane monna wa lwatsa monna o taui ke nagere go bontate ke bomme ba nwang jwala le bana ba sebedisang dithethefatsi o ka tloela o ka tloela ga o ka ba le boinagano bo tibileng ba gore na molemo o o tlholang diketsong tseo o nang le tsone na molemo o teng na bokamoso ba gago o le ngwana ga o sa iphumana o le ngwana ke le mosebetsi wa gago gona jale ga dikolo dikwetse kapo go tho go nte oa di-winter classese wena o se o bona gore tšheleto e fong o le o reka dithetofatsi le o reka tsa na o lebeletse go go tlo ba le bokamoso gobane ke dipotso tse o go lokelang go di susumetsa go dijo tsa bana ba rona go dijo tsa le balekane ba rona ke go ba galema ka lerato la e le gore ka nako ngwe seke o mo kgalema ka lerato o tla ba sa o kene menong jelo ka nama a moketa jelo se seke o bua le ena o fone lelapa le nese lelapa la dikgang e le lelapa la dikgathatso e le lelapa leo le batho ba ka ntle fela ba tshabang go papoela bana ba fitlha ba tlile go fumana ga o sa tshwatlheya dijana o tshwatlhile le thelebišene ya tshwatlheya malapeng a mangwe baemong ga a galefile o e betsa ka botlhoko o e betsa ka ntho eo a e tshwereng re leka go bontsha gore go na le boitshwaro bo tlisang excessive use of drugs excessive use of alcohol mme e qetelela e tlaisa batho ba teng ba fula kapo ba tšhelele bo dibete tse na le dingwe ka baka la gore yena ga a tshwao seng fela o nwa jwala o re ga ke ka ja breakfast a sone jwala jale borekwa le ka botuo ke lekala ga bo le tsena ga o bonwa o bonwa o bonwa le mesebetsi fela o bo qetelela motseng o se o bonwa gopose mme ebe o qetelela ga re re batho ba nwang gopose ba na le bothata ga ke re ke bophelo ba bone ke le wena o nonwa di-whisky le dilindidilindi le dibiri tsa maemo a godimo mosebetsi o fedile addiction e teng ya jwala jelo o so tlameya go nwa ntho nngwe le nngwe e kata yang mme nakong e o iphumanang o le mone ba tla dila bantse ba o buletseng ka gore obsessive and go qalea depression go qalea stress ga ba le suicide tse ba nteng tsa banna gobane jale ba swabetse bophelo ba gore ba sentse dinako e sale ga ba le banyenyana ba sebeletsa jwala jale ga ba gola ke bana ba swabetse fela ga o sana letho leo ba kopanang le lona re eletsa batho gore diketso tsa gona tsa tsatsina ge tseba gore di gaga bokamoso ba rona kapo di a boheletsa ga re etse gore ke sebedise ntho nngwe le e nngwe ka tekano le ka nepo ge gaga bokamoso ba rona kapa ba bana ba rona ke a leboga.
1: Mamedi ke tsana tlhaga tsa go qoqa le bua ka tsona sengwe letsatsi le Medinel Thabedi ke tsebi sa bophelo bo botla ba kelello ke mohlabule mme re re rutla fela hore na jola ka ha re bua jalo ka tabatsana tsa di tshwerentsatsi le na tshlosa gona sa letsatsi na dipotso tsa ba mohlomo gona le tsone bena ke di feng ditlatsetso le hore na di usile ka ka dipotso di feng hantsa re qoqa mona mo mamedi ba ni hlo bona hala taba ya tshebediso empe ya dithethefatsi tai e hlile ntse di engwa dintho tsentse di ata haholo fela jola re rena mohlomong ke ntho e re e lokisang jwang kapo ke ntho e re e atamelang jwang ka go malapa a rona le dibakeng tse fapaneng tseo re dulang go tsona 6200 9956 ke 6200 9956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa teng e dula go ema 20 a metso e mene ka morahora ena ya leshome go na le molaetsa e ke la ka o fumana ga ntse re qoqa mona o reng jo rilo medina o thisitse pelo ya ka gagolo fela Otsibe, I'm at a point where I feel my husband loves alcohol more than me. Mme ha nka ka bua ka yona fela o tlo ntshwetsa hore ke gaohane le yena. Bophelo ba rona bo busula. Re sitwa ho save re iselela pa pele. Hobane ena se wa dilanga sietsa ke ho sebedisa tai o re rilo I am in distress ha ke tsebe na ke ya tamela jwang. O re o la fela ke mosebetsi ka 2024. E sale aba depressed from then hona jwale ha ba tlo honka inka po inya mang I think he is having it bad. Ooh, okay Medina ha ke tsena taba ntsena tsa mo ba Medina o re eng fela ke mongwa ba Medi ba bontsang fela gore taba ena e ba me yo go buang ka yona
0: ya ama ka nnete ha ke re jwale le ho sebedisa taile di tshitsatsi e hle ho fedisa mosebetsi ho fedisa boikarabello ne go tla ya ho ye ke le o fona gore ha sine a sa tiu go feta hantle re motisa mona re ntse re re kana ko ngo ka khona kana ko ngo ka hloleya go ba nile le motho ya nwang o tla ba boetsa tlongwella go dima ha umwe o jwa le o fumana gore ha tsitsa ona lo ganwe a ipotle wana o mantsha mabe ka hanong ya le ha se betse wa motsepa o etsang wa hopola go nana le motho yo motse o sentse ka bakala bona botawa kana ko ngwe le ha o keke wa hlaela botawa fela o ka fumana gore basebetsi mone sentse ba sa mo rate ka baka la gore motho ena o tla mosebetsing a tauo motho ena wa nyamela mosebetsing o lo tawa motho ena jena tsele nakong e etsang le ntho nyanyane e kana wa lele kwa mosebetsing ebe re ntse re go leleketse ntho ena phate o leleketse dintho tse ngata tsa gore ga se motho e re ka ga motshepang ga gona motho a ka tshepang motho ya tawang gae
1: Rilo, dumela le Medinel. O re ke kopa thuso. Nna ke na le ngwanese yo ha nwele o re ka masakeng tawa. O dula a ntjetsa ntho tse bohloko tseo ke moentseng tsona tse sa mothabising. E re ha le soba, ebe jwale o kopa tshwarelo, ebile ha sa batla go kena o tsona o re o nampa a tauwe. Taba e bakwa ke eng? Ebe le dinnete. Kapo hona le an underlying problem I don't know about
0: hantente hona le bothata ho motshina le ho sekgotsofale ke le na go nyamileng o khona ho ntsha ho sekgotsofale hona wa hai bothata bo motshina nang le bona bo boholo ke ba hore ha le soba e a ka o lebetse kapo o yentse ho bane bane dintho tseo tsa ntseng a di bua ha tau di intentional o bua dintho tse a tshetlareng re ke se di tsela le like tsena ke la nepe o bua dintho tsa di emereng ka hare ho ye ga le o di bua ha tawe ha re ga o so tsa tawa ha re bue a e ha khone ho bua no lokela ho thusa ho ga bua ba le motheno a mo wa ka nlena ke tlame ho mothusa ka emotional intelligence ha o so ntse ba ho ke bula le motho mone yo mosebetsi wa hae ke mahlapa le ho nyedisa batho le ho o bea fatshe ke ho go beka o dimo ho yena ka kelello hore ke a tsiba ha ta o fela o tlo re tsena motho se mpela ka ha lo go bala kae kae ha nna ke tsa maeke kae kae ba nonne o re re leke ho sebedisa le avoidance behavior in a positive manner o re re se ka iphumana re le pela le tawa ho bana le tawa le tlo ntsha kotse ebe nne le gelo na nne le tawe tsela ile go mo re go wa hai le ha sa tawa ine ntse le ona o mo tsela ntse ga ke ta mo lutisa mo tankeng mene
1: ya Mamedi ke tsana tatseng sa qoka ka tsona re bua ka tsona le Medina o Tshabedi re pele re moloko la fela tleng ke mletse ka ba Medi fela re tsebe ho phethela idula ho ema shume a mabedi a metso e rubedi ka mara ho raya le shume ka mana ka Facebook ka mo tshwana nke bona mletse o reng rilo dumela ke kopa ho ba mohlaka le bitso na I am one person yo ileng hore lately I find myself ke na le habit ya hore ke nwe one glass of wine kapo any beverage hore fela ke robale ke khalehe. It has become a habit ho ke utlwang hore ha ke sanwa ha ke tswa mosebetsing ha ke gone hore ke khalehe taba ye se le bothata le hore na ke ya tamela jwang empa bothata ke hore ke sitwa ho tshona ke eng e nyimetseng ha kana. Ho ka etsa la ringwele ba re tsena ringwetso ke eng Madina?
0: Ho ka etsa hala ho ringwele ebe ha re khone ha o ine tso sa tsena o ine tso ke eng? Ke ho ba no phopo o na le dintho tse ngata tse ine tso. Ke le ha o tsebe hore na hantle ntse e thutha ga mutsha o bona bo le mbona e etsa ho go ska go bala busu ke eng? Ke mo khona ta hlokala go bona setsibisa bophelo bo botle ba kelello le se unpack. O fitela le mana hore na why o ketella o sa khotso fa la di areas ena le tsena pela ke le leteng o ata ho hlaela o khotso tsetse ntongwe e batho ba ietsa ye ka itsa mo ba ketelle ile di ba le alcoholic ke yona taba ena ya hore ha ba batle ho bona le hore ba fokola ha tsi ba thoga fokola na di areas tse re fokola ho na le tse re le matla ho tsona.
1: Molaetsa re phethelang ka ona nena ke bone ore ruri pelo tsa rona di bohloko ke na le ngwana a re phedisang ka ho hloka kgotso ho ke di thethefatsi o re tella lelapalaka le hloka seriti ke yena re phethela Madina
0: ke le bo ba na hangata e be le hore le bona ana le ntse sa ba khotso fatsang ka hare ho lelapa mme o fumane hore na go nyeo ba etsa dintho tsena ka ba sembanwa ka ba sebedisa dithethefatsi re sitwa ho sebedisa the gore the healing power of love re se re mo hloya re se re mo bitsetsa ka ntle re se re sa khone ho bua le ena ba ne nne ke ya sala wa ba re disappointile ha bohoko a nyenye fa ditsele na pa intseng empa ke lo ntse ho ka tlokomelo hore re se ba mo wina so yena ya bana bana ba tsena na yona ke khothaletse batswadi hore a ko mo atamele ka khompho le lefatshe o go tshintshe tsela yo wa tamela ngwana nwa ka yona e leng gore a se ka ba sa ikuka ele the black sheep kapo a sale rejected in the family go ba no ba worse the more a ikukang go so sena motho a motswetela o ba worse wa go akana wa senya a ka ba thwata a ka ba tshisa ntho tseno ka ofela mme ha di tlhoka fela gore re etseng ge mo gogele ka go motswetela.
1: Madina go leboga haholo ebile nnane o lebulang mahlo le na le bohlokwa haholo dinomoro tsa mogala mo o tla nne go fumane teng
0: Madina o fumana dinomoro tsa bogala tsa 591-65221 ga re ipolokeng bamamedi go apata
1: batsa haholo fela satsi le monate thank you ke Madina o Tshabedi setsibisa bophelo bo botla ba kelello ebile ke mohlabolle re sheba taba tsa mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme satsi le nne re shebile taba ena ya tlhekefetso ya tshebediso empe ya dithethefatsi mo mamedi go utlwa fela gore na ke dintho di fentse gore ka di elang tlhoko ga ka di tsebang le gore na ke ntho e re e atamelang jwang dumela gotlhe mo mametseng o le gona teng.

0: Tumela bo, sbabi. Ke mo patile hantle mme bekeng e fitileng.
1: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey, manyeo, lefu le ditjeo di boima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka hara mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
0: Ah, e sebabatso. Sebadibadi se tje ka wena ha sena policy ya insurance jwang? Lona le rata ho nka di-chance hle.
1: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshediso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka lekase feela le dijonyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
0: Ao ngwana, Phephi hle. Eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
2: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.

smash SA ka mo ka ba dikabang dula ho esupile mpela ka fihla hore nya le shumele motso o le mong. Good morning ho hle mo mametseng lo hana teng.

0: 6200956 ke WhatsApp line a rona mo re qoqang le hona o bua teng mo mamedin ke go ka maikutlo a hata banye re tshwereng taba e re shebileng taba e re buang ka yona mo mamedi le potso ya rona ya letsatsi tula e le shemele metso e robong pele re fitlha goreng ya le shemele metso e mmedi wena o so ka eletsa mo mamedi gore a etse jwang a e atamele jwang taba ena a reng ai ke tobane le taba ya mofuta ona rilo le mo mamedi mme ke a tseba leeletse le batho ke a tseba le re batho ba a atamela ditaba ka mokgwa o itseng le o itseng nna ke sona ke atamela jwang wena qetang go kena wena qetang go mamela Mumamedi o rorometse molaetsa mumamedi pele ke tlokana melaetseng ya hao o bontsha fela hore ke ngwana wa bobedi go ba bararo ke bana na ka ofela ha bona jwale o bontsha hore eno ya wa pele e leng a usi wa bona wa sebetsa fela o ntse dula hae ena ile wa bobedi wa sebetsa le yena o dula ha hae o na le ngwana wa boraro o re ha sebetse le yena o ntse dula hae ha sebetse ore a se khale bana ba bo ha ba dudisa fatshe ba tletleba ba bontsha fela hore o lokela ho eketsa chalet ya fanang ka yona jole chalet ya tla ba fanang ka yona ntse le go fela lapane le be hantle ntse bana le mme wa bona ntse phela jole ke yona ke gola chalet ya ntse ba e contributor fela o bona hore mme o ntse ba hantle di groceries ntse di ba teng jalo jalo jole ba re ke tsa chalet empa he ha le ka ba bontsha hore nna e tlotla nyimela ene le batlang ke contribute le batlang ke ntse ho bane one ke sentse ke patela rent ke dula haka ke na le ngwana ka nqena ona le tlhoko tsa hae ene ke ntsha ke yone ke gona ngwe ke ntse jole ba re ha o mpa wa khutlela hae he o fela ga bona na we thusa jwang ka pomhlo mong o bona go bophelo bo o bulukulukisa jwang le ngwana mpatle I mean o khutlela la penga so go ya mo sa tsebe ke ga nte sentse di le tugu ntwa sentse di le tugu jole lwana wa ikimetsa watsa o khotlela penhle tsebo ntse ene re reng wentse o ga ke shona bana bana ba so ba selfish ka po ba nna hanela o ga ke show ga ke show peace fm dumela
1: hello
0: dumela
1: Ngumbulo handle
0: mo. Ah ke handle. Nka ba handle jwa. Nka ba handle jwa lwena.
1: Ka ba di ma fiki fiki.
0: Ah.
1: Ma tsaka
0: mpitsa. Bona. O handla ke.
1: Ke handle lelo.
0: Ke a thaba.
1: Re tsena se go kgitsa go batswadi ya tsona ba gona.
0: Fuf.
1: Ba ba. Ha se bana ba gona.
0: Yo, tabe ne bui mo ho ya buhela.
1: Ah, ntse. Mona le ba tsweki ba tsiba ba so tsing.
0: Mm.
1: Ba ntse ba tsirisa. Ba tswa di dilo ka ga ba tsweki ba tsweki ba bo.
0: Yo. A ke o. Musadi mo mudi sitse a ke ke fa ka ore.
1: O hloka go itlwa ntle.
0: Ke mo le bo he.
1: O mo le bo ha eng ding.
0: Ha mo di sitse.
1: Mona e tsapile le ha.
0: Ya.
1: Go re ka go re kwe go ba tsidi o tla le fa tsidi le ke fever. Ha ona tsidi le fever mo. Mm. Joani taba ena yeo bana ba bo go re ba le la palin ke bona eng ke tla le batla go itse e ka lo go go tla me uwe ke le ke ka mai go se le go bua le se ke tle sa bona ke lo tsana go feta se ditaba tsa ha ke mo ntsa ka mo khwantsa ka teng
0: yeah
1: nne ke le ga tola ha e wa bona ga e ka nete bo nyane nyane mbe ke nang le bona nka kgona go ntsha o ka ke tle ke sala le ke bokana e bile ke na le pelaelo ya gore hona le mantsa di tsafalisa ding gore bonyana mpa le ke o ga ata mele se dipile tsena se o bana ba bo ba mmile ntse ba mola nyong ga se ntse ya ke poso e khuru le le go go tso ba ja ke poso
0: mm ba selfish ka
1: e lo go yone le yana o tsaletse a ikenela a re a nna ke batla go itsa tsena go sena khatello ile ke go nke ka go le o tla sa yona re tlo bua tshe e o tla sa khatello o a tsafara mo tlo mo ngana o mo tlo mo di mahala le dieta ba tse ha na tsona
0: o ka tsa
1: ha ba le jalo wa tlo go di le go di tsane o tlame go re o a tlame ya o bona hore bona le letho la ntla le go melala ma go re le a motlama o la tla maemo a di
0: ha u tlhaba mo ba we imolla ho hela la peng ho ntse le sebaka seteng tlwala ba tla rente
1: ah o ba le tsana ba go ya ha bo ke ke mo tla mo ke mo go ntetsa ntse bo ke ke mo tsama
0: ya
1: na na le tlo le mo tsama o tla ona le tlo se privacy re so ka nge
0: eh
1: ke no privacy ke
0: mm
1: ha iyo Eh hona nna go di foka o le ke phomola le tsatsi ka o fe. Ke tlo khona la pe.
0: Ha motho e mong ho ha.
1: Ah ke tlo go se motho mong yana le go go.
0: Se le ka mo khutsana wa tshwara a a ha tlwaela go ikimetsa ba le boikemelo.
1: Ah ha tsela ya ha ba le boikemelo. A e tsedi ntho mona go re a e le le go re ha ona le thole motlhaneng. Go a tswa ga ka ene pa mo ha ona le thole ntanneng. Ke mpa ke thusetsa go bani. Ke batla go thusetsa go ke batla go thusetsa ha ona le thole ntlaneng.
0: Yeah.
1: Mme ke tla thusetsa ka sekepe le tsena tse ke bonang e kakere ke tla se kgona ke sona fela se ke tla thusetsa ka sona go sena letho le ntlaneng ko ga tseba ga ka ene fa mo eya rebo tabane bonolo
0: gampeeleboagoletsatsile monate hel
1: ke pheta ga fela go qetela batswake ga se bana ba go ga se bana ba gona bantswane
0: ke nane ne e tlhoka potso ya yone ya letsatsi e ikemetseng People's Chest Radio. Dumela. Hello? Hello, Dumela.
2: I'm not.
0: Who
2: am I? That's you and I'll come. Yabo. On taba tsa ha ke ma khona ke rata mantsa ka ha se tla. Mm. Ba batla mo imetsa fela ha ba batla go tlela ha. Ba batla mo imetsa ba batla o jaka e. Ba jaka e.
0: Mm.
2: Ha ba sebe.
0: Sha, ba itheletse me mona.
2: Ba bo bona mo.
0: Mm.
2: Ha ba sebele tse manga mo. Ha ba sa batla tso sebele tsa manga mo no ha ba tso ba ke manga mo no ale mo. Tsene tedi wa u tsha tsa faraka. E ka khona o sebele tsa manga mo no ale mo. Ela o kwae sebele tsa batho a ke ke motho ba gago ke ba pedi mo
0: eh
2: e sebele tsa bana ba babedi ha o ka tsama mo no ka nna se mana mena ra ha ke le ho sa a sa ba le ba amne
0: sha
2: ha ba sebele tsa po ma tso mo no neno tsa tsamana
0: a ska ba ile khama ka le gapo mo na go ntse nngwe
2: a a ka nne
0: all right sa u tlile mo hloka
2: le bitse ka sa le mogolo wa hae wa ngwana a
0: All right, sir. Kya molebohela. Thank you. Tsatsi le monate ne.
2: Monate ma.
0: Thank you. Ke PCFM. Dumela hotle mo mametseng lo hona teng. Wena o e bona jwang o reng o moeletsa jwang?
3: Hey dilo, shapo ho jwa.
0: Monate.
3: Topic ena re ke bua utlwa. Ke tla ba mela pine ne monate o ka tang ho eletsa. Yo. O hlwebe ho tsala bohlano e tlolla ha
0: thuli
3: ke ya mampi ne yo. Are fe te ke ka topic nya a ka na ti kwa bana ba bo o sika bo bana ba bo bo butwe le bo buswe ka pa ke bona. Ke go ba le selfish e bile ha ba appreciate. Mone ne mo ha se le master re bontsa go ntsa a go mela tshata ho lana le ngwana hae. A o batho. A a. O tla ka space ya le mwana. A o tla harantse ha ba ona le ngwana o dula ha ba le ngwana hae ha ra ntaba ka nako ngwa ke ha ba tshwara ngwana hae jwa jwa nna ke nana ntla e ntse e ipentse o gabe le peace le ngwana hae ha ho le bile ntse ba romela a tshi ko ba sa appreciate ho hang pelo nna ne ke mo ile tsa hore a itlela fa le ngwana hae be happy tla nna ba feka mogaba fa ha ba e hana tla ntse ba mfuletse di cost ka nete
4: Costarilo ke go atse ke o rata.
0: O rata ke nna Costa ke itse pinene sentse re ke ntse playlisting ya rona ya labhlano. Morning Rilo bana bano babo ba batla go phila ka yena se ke be a gutlela hae bo o si ha ba sebetse a o se o thusa mme wa hae e seng bona bona ha ba itshebeletse hape a se setlamo o thusana ka botho ke mme Tibello ka bona moletse mong o reng Rilo bana bano ba selfish ebile ha bana teboho ba tlameha ho amoela thuso yeo aba etsetsang ba tlameha hore ba tsebe hore o sebeletsa ngwana wa hae ya ho khutlela hae no ke lebo wena o e bona jwang
5: hello auselo
0: hello
5: bua le ntate ka mmane mona kgubetswana
0: ntate
5: nna ne ke re ntho ena e bona hore ha e bona le ya sebetsang a dulang lapeng moo ha tsela yena a lo hira jwale ba kopanele a certain amount bobedi ba bona ba fitle e ba hodisa mme wa bona le ausi ma bona a monyane a sa sebetse ee a ne a sebetsang yena a tswe ka mono baneng haeba o ntse a sebetsa o batla go ngwane mongwe wa bo a mo supportela because o tla ba mo supportela le yena gobaneng definitely wa sebetsa so e tlo ba thatanyana kore ga a sa kgona go ga itshebeletse a tswe a tswe ka gaga ga bo a tsebe o ga iphelele le ena ba tsebile ba kopanele ntho e le nngwe yes
0: sa all right morning relo momamedi ha mamela maikutlo a gae gore na o batla go dula kae two a itse cost analysis gore na di cost tsa gae le tsa ngwana ga ba le gabo di tlo eketseya kapo di tlo fokotseya three kapo gore e le gore qetellong a seke ya gae ya ba e ba thaba a imelwe go feta a le ka go kgotsofatsa bana babo hi relo mme a seka ba ya gabo o re ba mosepedisa peace fm dumele It lo e rubedi pele ke tlhore nya le shimele metso e medi monna le wena re tlo re wana teng tlo se ya jalo letla di makutle ba re good morning relo ba re ena e bui maybe le bohloko at the same time me ha imamele ka tseba hore na o nka qetwe efeng

0: Hiya, no, Mamedi. Bonemela tso re nrilo. Good morning. Tabena buim. Tat empa he re tla reng. Morning.
1: Hello.
0: Morning.
1: Aha. Kona di ntho seng ke keng ga di sacrifices. Ha eba o tswile hem o go o hira. O batla freedom ya gao le thabo ya ngwana wa gao. O hudise ngwana wa gao o mo fela gatola botswadi. Ebe go tlo gotlele hem no. O se nna ska ba khutla tshelete e nna fanang ka yona e lekane go bana ha e nna ntse ntsa gona di ditlhoko tse dintsa ha tsa di sacrifice go ga bona go gomela tshelete la temo tsa duwaja ha ska ba khutlana mo nno u bua le gele bile ka mazino to
0: ha e jalo ke phepe ke tu ei hlakile tumela rilo ore no man motheno wa rona o tla mea ho itumela ka po ho ikemela ka nnete family has been downright selfish and ya for sahala ka bona moletsa o qatela ka phethela ka ona ore ha se ka ba ya mono lapeng ho bane e tle be se ka buigethelo ba hai motho e mong le e mong o ikholela bophelo mmona o fana ka chelete yeo a e gonang molemong wa motswadi wa hai batho ba ano ba lokela ho tshwarela ka po ho itshwarela hore ba phele ba be dina ka tla tswala pele ka tse ding tseng a tempa pele ona go haisa le hlakogeng la rona nna le wena ge se beditsa mna te ke a tshepa ke ke tshokeri o ka lebala tsohle tse re di buileng ho tloa gore nyana ya borobong fela se ka lebala go bupue ka sephie ka hona ntse re qholotsana gore sephie bo gabane bo qhetsa ke nthontsohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphela ne ne tobane hashtag ke a tsaba we tshile le bitsela ka tshegele bo hile ri lo mogavodi ha re kopana bekeng ke bekeng e tla mo mamedi jo hosani bye bye.

0: mamedi wa PCFM o tlo ntshwarele ntse ke lokisa ditaba tsa ka kakwano e le gore re tle re tsebo gore re tswele pele ka tsela yeo o tlwaetseng ka yona mo mamedi, mme ga o le tsena he o tla ntshwarela fela e le gore re tle re bone gore na ebe ditaba tsa rona ka mona na di sebetsana ka tsela eo o e tlwaetseng e le gore he di tletse bore di nepagale. Re ke tle ke etse tsena fela mo mamedi e le gore fela re tle re tlotla go gokana le moeti wa rona ka kwano se ka makala gore na ebe ka jeno go etsagala jwang. Re ga o le tsena mamedi ke tle ke fetele ka nqena fela e le gore re tle re bona gona ditaba tsa rona di fela di nepaetse jalo. Metsing ena e leshome le metsomedi he re faraletse gora ena ya leshome le metsomedi ntso mametse jalo midday life, mme ke tlotla ke buisana jalo le sister Blantina Tsibela ke ena moeti wa rona wa pele lenanong lena ka jeno. Ke ena yo re tlotla re buisana le ena wena mamedi wa PCFM. Re ga o le tsena he ke tle ke bone gore na ke gokagana le ena jwang ka kwano e le gore ge tle re tsebo gore re tswele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona mo mamedi wa PCFM, mme o tlwe o ntshwarele ga e ba motlhomo o tla utlwa ditaba di sa tsamaye ka tsela eo o di tlwaetseng gore di tsamaye ka teng wena mo mamedi ya gabane. Mme ga o le tsena fela he jalo ka ke bontshitse re tlotla re gokagana jalo le sister Blantina Tsibela ke ena moeti wa rona kwano ka jeno. Jalo ka ke bontshitse mamedi gore ke letsatsi lane la matšhaba la bahlologwadi. Mo mamedi ke metsotso e leshome le metso e meraro re faraletse gora ya leshome le metso e medi. Sister Tsibela o amoetswe kwano PCFM, mme ga e ba mme ke bone ka motlhomong taba tsa rona di nepaetse gore jwale re tle re tswele pele le wena. A ko dumedise mo mamedi wa PCFM Lesotho. Mamedi re ke tle ke bone na ebe go etsala banka nqena he e le gore taba tsa rona di itsebe gore di sebetsa le ka tsela e nepaetseng. Ke a utlwa gore jale ga re utlwane ka nqena. Ke tle ke bone gore na re tsabang gore bjale re tle re tsebo gore re gokagane gantle le ena ka kotlolo mamedi le gore ditaba tsena di tle di fitlhe go wena ka tsela e nepaetseng. Ditaba tsa marangrang le tsona di na le gore di re phoqe mo mamedi. Re ke tle ke potele ka nqena fela ke bona gore na re tsabang kwa mamedi hei di eme fela. Re tle ke bone gore na e be re tlo sebetsa jang ka jeno mo mamedi e le gore taba tsa rona di tle di nepagale. Ehlile re tlo sebetsa ka tsela e batlang e sa tlwaelega ka jeno, empa he re ke bone mamedi gore na ebe ke gokagana jwang le ena kwa.
1: PCFM, your pulse, our beat.
0: O fela go le jalo mo mamedi o ntse o mametse PCFM, your pulse, our beat. Ke ona mo re leng teng. Dibitso la ka ke Tladi Makutle mo mamedi, mme ke bontshitse gore bjale dikgokagano le tsona dikgokagano le tsona di na le gore di tle di re sukodise dikgokagano mo mamedi, empa he ke dumela gore mohlomong he ditaba tsa rona di tla qetelela di nepaetse bana. Ga ke tsebe na ebe ntho e tsang gore ebe jwale ga re utlwane le sister Tsibela ka kwano ebe mabaka ke a feng, empa lalo jalo ke dumela gore kgetlong lena e ka nna ba ditaba tsa rona di nepaetse. Sister Tsibela o amoetse kwano PCFM mme.
2: Hello ntate.
0: Kgotso sister Tsibela.
2: Kgotso ntate Tladi Plant.
0: Ke phetse o phetsetse ba mme.
2: Ke phela hantle ntate.
0: A ko dumedise mo mamedi wa PCFM.
2: Ke ya le dumedisa ba mamedi ba PCFM e Lesotho, mme ke re go lona Madume.
0: Ke lebile haholo mme. Ka jeno ke letsatsi la matšhaba la bahlologadi, mme re utlwile he gore kopano ya lelapa le e halalelang e tseba letho ka ditaba tsena. A ko refe o rena le kopana kae le bahlologadi?
2: Ke ya leboga ntate Tladi le wena mo mamedi wa PCFM. Fodisa mohlologadi, fodisa setšhaba. Lebitso la ka ke sister Blantina Tsibela, moitlami kopanong ya lelapa le halalelang la boto le ileng la thewa mane France ka 1820. leo le la fihla la palena le la fihla le sotho mona ka 1865 le tsa sinla ka hobani re kitikela bahlolohadi ka jeno re kitikela bahlolohadi hobani ka ka June ka 23 tsa June 1976 mokgatlo wa matjhaba o ile wa ananelwa ke matjhaba mokgatlo o neng o bitswa le Oba Foundation hore o tswele pele ka go baballa go lwanela toka go lwanela bofuma bofutsana bo bahlolohadi go neng go bonagala dimilione tsa bahlolohadi lefatshe ka kakaretso ba ne ba kene gara tsona mme mokgatlo ono wa United Kingdom ba ile ba ntshetsa tabatabelo ena ya bona pele ka gore ba e aletse dinageng tsotlhe gona jwale mamedi wa PC ga ke bua le wena ditaba tsena tsa go tlhokomela bahlolohadi di se di ketekelwa lefatshe ka bophara ka letsatsi lona lena la 2023 kgweding yona ena e go leng go yona ya June. Mme jwale ke a gola mamedi o ka ipotsa le wena ntate Tladi gore na jwale rona ka le baitlami ba lelapa le galalelang re kena rang ditabeng tsena. Ditaba tsena di ketekelwa selemo se seng le se seng ka letsatsi leo ke seng ke le boletse. Mme jwale ke le moitlami wa lelapa le galalelang ke ame a rang ditabeng tse tse go thweng ke ditaba tse ketekwang ke matšhaba ka kakaretso. Ka selemo sa 2015 baikami ba lelapa le galalelang ka morago go boinagano le go elelwa tlhoko e kgolo ka gare go naga ya Lesotho ga ba ntse ba sheba ba bala dinako ditlhoko tsa dinako ba ile ba elelwa go na le setlhopha se seng ka gara ditlhopha tse tlokotsing jalo ka ga kopano ya rona e file e le kopano e reng we will go to the marginalized ga ba elelwa gore setlhopha sa bahlolohadi ke se seng sa ditlhopha tse sanatsiweng se beeletsweng ka thoko ka baka selemo sona seno sa 2015 re qala mokgatlo ona ona o bitswang ka gore bahlolohadi ke baetapele foundation bahlolohadi ke baetapele gobane re ne re eleletse gore bahlolohadi ka morago go lefu ka balekane ba bona ba sala e le bona baetapele ba malapa mme ke bona ba salang e le bona masupa tsela ke bona ba salang ba kgothatsa bana le jwale ka ba re qala mokgatlo ona o teng ka gago go naga ya Lesotho. Mokgatlo ona wena mmamedi wa PC le wena ntate Tladi o fumanega di-regioneng tse e latelang. Re se re nkile regione eo re e bitsang ka gore ke region ke Bothabothe region, re na le Lerebe region, re na le Mapoteng region, re na le Berea region, re na le Maseru region, re na le Roma region, re na le Matsieng region. Re ba arotse ka di-regione tsena gobane re ne re elelelwa gore ka nako e nngwe re tla tlameya gore re banke ka setlhopha se segolo di-regione tsena kaofela. Ka nako e nngwe re banke ka ditlhopha tse nyenyane e leng gore ke ga re ya di-regioneng tseno tsa bona. Gobaneng re entse sena? Re ne re elelelwa gore bahlolohadi ka morago go lefu la balekane ba bona ba latlhegelwa ba latlhegetswe ba latlhegetswe ke mosireletsi wa lelapa ba latlhegetswe ke tshepo ya lelapa eo baneng ba mo tshepile jale re elelelwa gore bahlolohadi ba sala ba kgetheile go Modimo bane ka lebaka la tatlhegelo ena ya eo baneng ba mo tshepile ka nako nngwe ba latlhegelwa ke tshireletso ena gou tatlhegelo ena e yang le setšhabeng ka nako nngwe le setšhaba se a ba sekisetsa o fumana gore le ditabeng tsa mokuo fela bahlolohadi ba sekisetswa e a ba rere jale re lokela go ba bontsha gore na tshepo ya bona e go kae ba shebe kae ga ba tsaba le ditabeng tsena tse thata jone modimo o etsa gore ba etsetswe toka ga re sebetse re le banka le baitlami re sebetsa le ditlhopha tse dingwe gore re ba kenyetse taba ena ya gore ba fole mafapheng otlhe re ba fodise botlhokong ba kelello re ba fodisa holistically mme moporesta eo re sebetsang le ena e leng Father Makgatha ga a bua le bona matsatsing ana a bona a ditlhabollo o re basologadi ba le lesetse le le bommatshepo le bommatshepo gobane bana ba lona ba tshepile lona basologadi ba batšha ba qetang go latlhegelo ba tshepile lona ba shebile go lona gore na whereto you are wrong motho o qala kae fa e le motlhologadi jale gobaneng re lokela go fodisa basologadi re lokela go fodisa basologadi gobane basologadi ba tsamaya methati e meraro ka moratatlhegelo e ba mothati ono o go bitsa mothati wa grief e leng ono wa gore ba ntse ba le letswalong la gore na ke nnete ke latlhegetswe na ke nnete ke se ke setse ke le mongwe mme re tsamaya le bona mothating ono gore a elelelwe gore se e tsaetseng ke nnete ebe re ba kenya ka gare go mothati o mongwe gape o re boitsang ka gore ke mothati wa growth mothati wa kgolo jale motlhologadi o thusa gore a tsamaye leeto lena a sa potlaka a itukisetsa goreng a kena a gole ka gara boemo bona bona a tswele pele ka bophelo a itukisetse gore e silwe ke mongwe e se e le nna moetapele wa lelapa mothati wa boraro o re ba kenyang bona ga re ntse re tsamaya le bona ke mothati ona wa grace motlhomong re kanka e le mothati wa transformation mona moo momamedi wa PC o fumanang gore botlhologadi jwa lerere fela elelelwa gore mothati ona o kenang ka gare go ona o botlhokwa gagolo gobane modimo ya neng a o tsamaisa le molekano wa gago ka jeno ore o nke leeto lena le ena e le modimo mme motlhologadi jwale re mo etsa gore re mo thusa gore a fetoge motho e motšha ka gare go lelapa mo go leng thata ntsa sheba mane go mmopi wa gae eo e seng e le ena tshepo ya gae ga ba lemele motlhologadi a dulang a lla ga a ntse a tsamaya tsela ena ya transformation o utlwa go ntse o theoa go ntse go ba betere mme o fihlela mothati wa gore a ka tseba jwale go kopana le batho ba bangwe ke mpe ke re wena ntate Tladi le wena mmamedi wa PC gore jwale selemong se sa 2026 mogoo jwale ke ofe wa matšhaba ga baya ba lebile taba ya gore motlhologadi a nkwe e le motho mogoo wa matšhaba wa selemo sa 2026 o ntse o tshetlaile fela le gore na ditshotlego tsa motlhologadi ke di feng mme mogoo ona o re lwanela toka ga o ya o lebile motlhologadi go thwe gape tlhokomela seriti tlhokomela go se thuntshetse seriti sa motlhologadi mme wena ka bo wena o se lwanele mme go thwe gape thusang batlhologadi go ba le maatla a go itwanela go tsa economy go itwanela go tsa moruo gobane ka ntle le gore ba tsebe go itwanela go tsa moruo ga ba na tseba go araba tlhoko yane ya bona ya gore basologadi ke baetapele ba malapa mme gape lepetso la bona la gore fodisa mosologadi fodisa setšhaba ga le na phethagala ga e ba ba sa tsetsa ka mona ka lefapheng la economy lefapheng la moruo jale rona re le baitlami ba lelapa le ikgana lenang re tsamaile leeto lefe le ba tsholo ga di ba ba le sotho ha matshaba a a isa mohuo o nkang worldwide bona re tsamaile jwang le ba etapele ba le tola rona go tloa 2015 re tsamaile le bona ntate Tladi lwana mo mamedi wa PC ba tsholo ga di bana ba modimo ba ikotla pokotho ba ikotla pokotho kana kwe nngwe re bere gauke re ipotsana re ka tla bathusa ba ikotla pokotho nda di tladi go patala facilitator ya retrete ya bona ya tlhabollo mme wa tseba gore bahlabolli ba patalwa ka botoko bo jwang ba ikotla diphokotho go patalela diholo mo ba lo phuthe ya teng ba ikotla diphokotho gore jale ge le o jang mo di-facilitatora tsa rona e le abantho re otlang dipelo ga re ba shebeletse ka dilemo tseno e ba mookamedi wa rona e leng me Baptistina Tlhakola e a ba boinotsing ba gae ka tshusumetso ya moya o galalela o re ke bona e ka re fitlhetse mothating wa gore tsale ke nanabetse letsogo go baetapele bana ba malapa batlhologadi ba tsebileng go itjagela matsapi ana a tlhabololo ka ba mme o fana go bona ka projecte ya dilemo tse tharo projecte ena ile ya thagolwa sealemoyeng pono sa Lesotho ile ya thagolwa teng mme ya ba jale selemong sona sena qalong ya selemo sona sena ka Februari ya ba mme jale re ba phutha ka di-region ya ba o ba phutha mane seterekeng sa Lerebe a kopantse le Bothabothe le Mapoteng gore jale a nehelane ba se ba e fuwe e matsogong a bona ba se ba ile ba e ketekela mme aba ntate Tladi le wena momamedi wa PC goja o ne o le teng letsatsing leno lo tla ipotsa gore na mme wa rona mookamedi wa rona mme Baptistina togo ena o naeng ke di kae ntate
0: ee ga re utlwe wa re sister a nehelana ka projeke projeke ena e ne le yang kapa mosebetsi o kwang e
2: projeke ena e tlo tsamaya jena momamedi wa PC le wena ntate tla dikgaitsedi yaka ka ga batlhologadi ba ne ba iketsetsa tsotlhe ba batla tlhabololo fela jale ba iketsetsa tsotlhe ka ba mme projeke ena ya gae e sele e e reng re tla fana ka tšhelete eo jale ke dilemo tse tharo ke projecte ya dilemo tse tharo selemo se seng le se seng bahlologadi bana ba mokgatlo ona wa bahlologadi ke baetapele ba tla kena matsatsi a tlhabollo dikotara tse nne ka selemo jale ga o sana letho leo ba ikotlang phokothong ka lona projecte ena ere tsole re se re patala bahlabolli ga na tabana ba bakae re se re patala bahlabolli re se re patala golo re se re patala dijo tse e tla rua mono tsotlhe tseo batlhologadi bana ba modimo ba neng ba kikitlela ba di patalela di se di jerwe ke baitlang ba lelapa le e galelang Lesotho mme go tla ba tsena dilemo tse tharo
0: sister Blantina
2: batetladi
0: ke ujetse re lebuile gagolo go buisana le wena empa re se re ntse setswalle le wena re tlane re tsamaye jalo le kopano ya lelapa le galelang le re beye leseding ka ditaba tsena ola ditaba tse re tla dikoka gobane re tlhokometse gore ache kannete kopano ena ke kopano e golo ke kopano ya matšhaba ga e ba letsa mesebetsi e tsena motlhomong le momamedi a mametseng o tshwile o ipotsa gao re qala o kua taba ena mme ke a gola potso yaka e ne e le gore na le hokahana jwang le bahlologadi le batseba jwang gore bjale ba se bana le mathata ke bona ka getla ke reng ke e le sehlogo sa ka nako e tlang gobane bjale nako ya gona e se go tlile empa sister re lebuile gagolo ka sekotwana sa motsotso fela
2: kanedi ke lebile ha go ntate
0: ke a leboa sister e ba le letsatsi le monate o re lebohele o sister ka mo mo kanedi
2: kanedi ntate e tla di a le bohang ke nna ntate ke tla mo botsa ditaba tsena ka ofela mme ke a kgola ga ke qetella ditaba tsa ka ke fega tsena seo ke se buileng le mmamedi wa PC wena ntate tladi ka re fela ka nnete ga e be moguo wa naga ga e be moguo wa naga gore fodisa motlhologadi fodisa setšhaba
0: kona mogoo
2: wa lesotho
0: ke lebile gagolo mme ke ntse ke tla diqoka ditaba tsena tsa setšhaba ke lebile gagolo sister
2: ke a lewa ntate mokanabe le wena
0: amen ke a leboa sister Blandina wa le kopano la pale halalalang la Maria Jesu le Josepha ke le buile sister mamedi wa PCFM re ha o le tsena he re tle re hatele pele ka jeno hape re boetse hape re ketika jwalo letsatsi la machaba la bosebeletsi ba setšhaba re ketika jwalo letsatsi la machaba la bosebeletsi ba setšhaba mme re tlotla re buisana jalo le professor Makwala Marake ka mare ka sekolong se segolo sa setšhaba kapa eo a ileng a sebeletsa jalo ka netwatse ga se ke professor Makwa ga ke tsena jale ena ya professor Marake ke eng ka go kae ke professor Makwa eo ke tlotla re buisana le ena ka jeno mamedi wa PCFM bana ba le kile ka buisana le professor Marake ke bona ka ke yona tabe ye e ntseng eng sukudisa kapa bana ba le ke tlwaetse buisana le professor Marake kana ko tsohle jwale la se ke buisana le professor kopano Makwa tjena ke bona ka ba le ntse ke fosa dipokotho mmamedi re ra ho le tjena ke tle ke lukise taba ke na fela e le hore re tlotla re hokana jwalo le professor kopano Makwa mo re tlotla re sheba ditaba tsena tse amanang jwalo le bosebeletsi ba setšhaba mamedi wa PCFM ke ena yo re tlotla re gokagana le ena kwano e re ya o le tšhena mamedi ke tle ke etse tsena fela e le gore re tlotla re gokagana le ena ka kotlologo kwano ena professor Makwa ke ena moiti wa rona e re ya o le tšhena ke potela ka nkena fela mamedi go tshwarela bana ke jwale ka ke bontsitse ka jeno re sebetsa ka tsela e sa tlwaelegang mme ka nnete he re tle re tswele pele re etse tsena fela
1: PCFM your pulse our beat PCFM your pulse our beat
0: ba me di jwa ka ke bontsitse he re tlotla re ho kana jwalo le professor Makwa kwano professor Makwa wa moetsi kwano PCFM le bitso la ka ke tla di makutle jwalo ka mehla ntate a go dimedise mo mamedi wa PCFM
3: re go ya ntate le ba mamedi ba PC radio ntate
0: e ntate
3: ke a go
0: ke le buile haholo ntate ka jeno re keteka jwalo letsatsi la machaba la bosebeletsi ba setšhaba gantle ga re bua ka bosebeletsi ba setšhaba re bua ka ntate professor
3: re bua ka bosebeletsi ba setšhaba ntate ke lesotho mona ga re bua ka bosebeletsi bonono re bua ka bona le institution ena e tlwaetseng go kenye ke public servants e go tanya ma dikolo sa seng yo lo ke public service department e ga go le fa palino la tshebetso ya e ende ke a khala ke yona taba mo ile mona ke empa ke a khala ntse o ka ra go mo tlhomo ke le fana ka background e go tsanya na go tsa dinena ke ga ke le tsatsi le ka rona ma tshaba ale a jang ale tshaileng le le tsatsi la nye la bona go sebele di bo e enda tene ke re fitla la hona mo go heta me ha seng tlo khale ha go ke khale tsa ba fu di ne so go tsa go de no shi ne ne a la o tsala le tsatsi le nye ha seng tlo khale ha e enda jwale letshwauo jwale lo matšhaba kopane a ka dumelelana aga machaba a kopana go bolala dinyaki se dan duo tinga machaba a kopana ka po United Nations institution e le bjang bo sebeletse ba sentsha ke yona e jere ne buso e bjeng e jere le tsona di tsentse tso tinga di tsebeletse tse se wa ke buso se chabe e ente ne wa tla fana le ye e wa na le fela yo lo wa go tsela ka bentsa ha
0: somong Mosotho a ka ipotsa gona gore bosebeletsi bona bjale e be gege ke bo phethagetseng professor ebile re ntse re gopola gore o ile wa ba mohlanka ha bosebeletsi bo nepaetse bo tswile matsogo se tshwanetseng se nepale ke sefeng kapa se etsagale gore bjale gege bosebeletsi e tla ba bo nepaetseng jwale ka ha e le diboko morago tsena gore bosebeletsi ga bo botle Professor.
3: Ke bona ntate.
0: E ya ntate.
3: Go se bele di bona pa seng ke bo eta mo sebetsi wa bona go latela ka mogofu. O ga riwe nga teng e ile o galetse lona le fapane la police. Go ba tla etsa ntate a di find. Ba tla o phetha tsa ke a di find nge function tse ba bile mat ba lo tse. Lo bi da responsibility tsa bona tsa sa se nne se ba lokela mo se ja thati go ba ba tsantsa go ke wa laba se di go go re go se bile di go go re bona pa e se bile go se bile di go ba institution ga sa bui ka la figure sa fente ga go mo e se go bua ka se bile se ene go di tampa le se e ke e pretendi taba tse o di di gale tsweng ka mo go di ga lueng ka ona di di tsia tsa mosebetsi o ba di phetha ka ntate ke go le ke ba tla ke buile se tlhanya se di tere se ka bitsa nna ntle di tsebeng tsa tsa motho ka mantswe a mang ke le ka o supa go mosebetsi bo ha bo etse ntwa bona ke bo go bua di the government agency ya mo e department deno ke government agency ka bo ke mo ya sona ba le yo mo se tswa ona he e le go phethahatsa se o di galetswe ke ba tla buisa me o tla buisa ja e rona ba se letsa maemo nao ba nge ba se letsa maemo nao jo se te ba di etsa ba di etsa e seng fela ho latela go na simple sefisi ra di ba lora e se se se ba di eta ja le tsa mi e di le u ntse go na bona e ho tshitse go mang ho tsola e peng e go ra ta ta go na ja le ye se po go sentse se fo fa ma bona mona ke se fini le mmuso a lo ele muso e adare so di regalo su pao ha re buisa batho a se no ge re ba ba ita ho ka po ba bana le bo tsuri bo ka ro ka ro bo di ba ba isi bi tse e
0: nna mo tlo mo ntjela ka ho bontsitse hore bo sebeletse bona bo ipapisa le muso mo tlo mo ke ma ano a feng a ka etswang hore bya le bo sebeletse bona bo dule ile bo tsile matsoho ho sena dillo jole ka o tla utlwa batho ba lla ka hore bjale ha ba fumane bosebeletsi bo nepaetseng go ba hlanka
3: ke gona yo lo ga go le tsenda le tlhata tlhata tlhata tlhata ga di ra go tla go tla ta ba nyana ya rona ba se le tsa maemo a ba go ga ke tsho bo kwa di iswa bo se le tsiwa bo a di iswa bo di iswa ga na magalo o no ba o tse tseng ka palo sa kana le motho na se ne tsa ga ya ke di iswa a pele e bile nyene nyana e tswa le di yo tswa la mo a si ya bana le mo la ho ba tama tsan jo le ba fumeri di tlo tse no no tsona le tsona di ntse di fana no na ba ka di etsa ba tsa be le mo la ndo mo le mo ba etsa ona ke naka ke le police a ke ba ofela ona le mo la ho ya le o tla ba la ho la ona di ntse tse ne tse re ba le ke mosebetsi wa bona na ba ka di etsa ba pasa ba sa tlole molao ong wa bona le melao e neng e ka tlhoko so ke yona megalo ya neng ebua ka yona tatena motlho mongwe o ka e tlhogisa ka tsela e nwewa ntate jale ga se taba ona le mangaka e sane ke taba go se go entswe go bo simolose ditse by definition se go sebetsa jalo ka se ke tsholo tlasa ditsia tsena tse di dileng ka tsona e tlabe e le melao jalo ka se ke tsholo e le jalo ba fane di-conventions e le ditlwaelo jale ebile go lebeleletse gore bangwe ba etse contributi ya go tela go ba itshwara ka tsela e ne itseng jale o buile jogolo ya gona jale kamano tsa tsa mmuso le bona na ke belaela gone wa tlaotlaontv ya fose na jala e le mona badisale ke mmuso gape gape mme bomuso e ke yena e changšhang jalona e ba mejwang e ame tshebetso ya bona jang ka nako e nngwe e se e ame ka tsela e kgobogadi diatsi o bola gore mmuso ga o fitlha mono ka nako ngwe o tla etsa jang o tla se o etse melao e changšhang tse ding tsa ditlwaelo tse teng mono se sebetsang mme molao is the most profound way e o ka changšhang go bona masifo se sente e se ditlwaelo tsa bona fela le gona jale ga ba etsa botsebetsi ba o etsewang re tla fana ka motlhalanyane e mekhutshwanyane empa o mogolo ka go fetisisa ke molao wano wa civil service o mmoge jale basebetsi ba tla etelwang ba tla etsetswang ntho e bitsang di-targete kapa ba setelwa di-targete go be le tsela e wantseng ba tlatlhogana ka gago fela gona ba etelwang ke ntho e bonalang e sa ka sebetsa kapo e neng e na le mathata mme o na le mathata gagolo go etsa ditaba tsenono jale moo batho ba sa sebetseng mosebetsi wa bona o ena le ntho e bitswang measurable output the civil servant ga le sebetsa moo rake ga a tshwale le motho a sebetsang ka nyeng ka lebenkeleng ebile nta tshwana le baeno e serera ga a tshwale motho eyaba lebenkele tseo tla tshwana go ite bokae ga o kege motho a rekang to tsa elele motho a sebetsang lebakeng tate jala etsa dikuku ee wabona o ka mometha betere o feta o kaa aka nnete o atla ka letsatsi o kgebere ntse magolo ya makana le dikuku tseka eeyadare kapo ya sebetsang femeng tse a tsamatsanye tsena tsa rona tsa diphala ee atate o ka tseba omomešaga kapo motho a etsang a le manjaga temo ka tseba gona le maloto tse kae le a sebetsang ka dihoga o ka nna wa mometha ona ka dihoga tse nna oletse bokae eeatate re se jalololo o herane le nako ka o ja nako e sentse ke tlhalositse ya ke ka tšhwa jale ke boong ba mathata jale ke mane o kile kare jale mona mmuso a o kenya letsogo ka nepo o ba le very profound influence gona na civil servant a sebetsa jang jale e nngwe ya tsona ke yona ene ya go melao ka nako ngwe ebilane tse changa le mebuso ga e kena e tla ka dintho tse thweng ke maano a tsona jale maano ano ga ngata-ngata a batle go melao eee amentjale batho bano ba tla amega jale e nngwe ya melao eno kapo e nngwe ya di-policy tseno including the remedy the conduct kapone ya batho bano banye ba busaga le sebopeo sa bona jale if you have a corrupt government for example ma civil servant a ke ba sebetsa gantle a tla o sheba gona go ratang ga o le corrupt a ke rebelo tsa flow with enforce melao e empa e nngwe e kgolo taba tsa go utswa mobu le mmuso jalo ka mebuso ya gona esile bogolo ba yona e le letsogo ntate e banga e letsogo kore e mamelelang taba tse e kang tsena tse teng mme mmuso o teng wa lesoto ona diana is not an exception go latela dintho tse itseng kapo o iphapanyetsa o setisa eetlhekere o iphapanyetsa ditlholo tsa molao le o setisa basebetsi ba ntho mebuso e tsebala ya lesotho e tsebala kaore ile a sikisa ma civil servant ya hololo bana ba tla nang go tsa force melao e ntate e ba ngime lao yenu ya tshelete go ra tshelete tsa mmuso e se dirisiwa la invariably we go ra ma ga ya mmuso ka ne ke tla ile go ha including the present government ya lo ga ke tshwenwa re is not an exception where ke yona di ntse o he o ke ke ngwa lesupa go ma civil servant di tla kala pele ga mmuso ya lo se ke se batho ba no service ha re nge go ga nga me sala e e se me kae re nge direct ya di ha fa ina le di tsang a re sel o se di ya a re sel ene le nge pe ne e ya pe e ka bana le tona mo le tona le batla go itsa nge le batla go ya taba di ha fa ya le e no mo bolela ona di tsala go itsa ka gani o fela la ya e o ga mo fe ba tlhoe jang o ga ba tla o tswa ona ba tlhoe jang ba jang ye ya ha hana ke o mo tlhisa a mo le la ga mo la wa ndi me lwe sa ba so a we na le nye le mo so wa di khudi jang la ba ya o ba le o thata go tsa ya e mo nke no wa e mo ke ena ya director of public prosecution a go di galile ya nne le mo pa wa mme e wa iputsa ona le tshiki ke bo nna ke go ba a ka loka ho tswa antse a kwale di nyewe tsa batho ba bang ba mmuso ba matona a kwale di nyewe tse tsa bo ala ka mmuso wa na bona bo ntse ke e mo ngwa bona bo ha tswana including jo la go lwetse a kwale di nyewe tse ya lo ga ha ke di ga go tsa di ga go lo fela ka process ya lo go
0: professor
3: ya hana a go a buisa ha ya hana
0: professor a go etswa ke mona ntate ha ntse etsa mehlala yeno re tle re rekise mo mamedi re buisana jwa lo le professor kopano makwa e re kitle ke tshe tsena fela ke a gotla
4: tumela bo sibabi ya mo patile handle mme be ke ngefitileng re sebeditse handle hona ho mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey manyeo, le fuli di tseo di buima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka ga mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
5: Ah, e se babatso. Se ba di balise tje ka wena ha sina policy ya insurance jwa. Lona le rata ho nka di chance hle.
4: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse leshome kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
5: Ao ngwana. Phephi hle. Eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
6: Booster cover, o netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
0: Mamedi wa PCFM ke metso le shome re habile ho renyane ya pele mmentse re buisana jwalo le professor Kopano Makwa. Professor ha re tswele pele ntate ke lakatsa hore o go tlole mona mo jwale o reng mebuso ena e bona halai ka bohlanka ba yona kana ko nngwe e ba letsoho ho sena taolo e molemong a iketsetsa ntho a e ratang le ba e ba mohlomong ba lakatsa hore ba lokise e be ba thibelwa hore ba lokise tsona ditaba tsone tseno tsa ho ba letsoho re ka etsang hore mohlomong jwale re fetole boemo bono ba hore jwale re tloe mane moo jwale mebuso e bang letsoho e kenyang e bang corrupt ka senyesemane ke ga tsa bang hore bale ge fumane mebuso e tshapahalang hore e etse mosebetsi ka tsela e e tshwanetseng hore e sebetse ka teng
3: e ke ne ya la go le bo mang le se tshaba
0: e ya ndana
3: e ke tla ona se tshaba sona na nye tsa tsona nye even the little I didn't check out of this one on the damn Moose. One Moose on a good one of Chava, yeah? And the good news on a Chava. Motor videos in law on our head of my. Go well as a Chava Sona, see that over there. You are a Tavatina and then they see the cross traveling not about. So Chava Tlakata, Moose, she does it. Si fitse si si si ba ma hetleng a sona mona nye ba tlhaka ba ya le bana be go tsata mo ba hlalosa ba go lo se tloe sa le for some time ba le settled ke ba tlhona ba ntse ba o ga handle ntle ntle ntse ba go ga bishini mo na mise mo na e be le handle ntle o si tisa ya ona si go se di sie no go go tibi go tibi la go di ntse ke no go go ya se tloleo le mi buso a se tholeo yo le kita ba fela bona se tsala se ka interview ma e tsala ke tsora fela se ka ta interview ta ji fela yo le e kita ba bona go se go le tsala se wa bona go le tsene ya nta impa le fela botho ba bona go e tsiwa go se na se ke tsola la ka e tsiwa ga ka di kgeto di kgeto di fedi won si tse ho ga ha ile hantle ntle ke ke engwe ya di formula ga tseo ke sa matwa gona ba bodile mo ra tswa go jesa ka tso any other thing re ke bua ka di cool tsona da totally unacceptable ha se tla o sa o sa ga di cool ke bo nwa ba nna ba sa nyema o na le bomb ke teng wa mona ka masoga le di etsa go men di sa se di cool tsa da West Africa that's nonsense e ntle
0: Professor Makwa ke dumela hore a ka nete taba tsena di hlakile mo ba medi haiba o kala
3: tsa tsela he ho na ho bulele go kere masivile se se tla bona ka possible se se se ya bona ya e patetse ba dene go batla go tsitsela ka lentse le nao ho na ho bulele le bona ke batho tsela ke ke bo ho le ba di nose tsa lamba di etsa ba ne le ba na le monyetla wa di etsa ha e ke bo di le na be di di loso se le jaante ba ba ba se le jaante ba ni ho ena ba ena le botata le mathata a mang a ba sidisa mo sebetsa a ka ngane se ke bo le sidisa ma police ho ile investigative agency sidisa batho go ba ho aba toka ya le ba le nye le batho ba ne ba ka ba thusa ba di a khantse tsora tsa ga muso le tse ding ga ofela ha u tlo batho ba go tswana go tsa ke ba sa mang ya le ba go se le bona ba sitse se se ya no ya ran tena ya ya wetsa ya u thibela toka ho hazwa ke tlo ba mala wetsa nna ha u dire ga ga ha ona le motho ya le mwa ira ka isa e case of ka police a yes ne ya go kona le nye le case ya ke mo no ya di fitting because of justice ha ile ha motho a ga isa a hana u etsa tlo ba mala ba neng tla go ya mala le e go ha ona le nyoki marena ke nka go bua go ofela ke sona ke department e ke o ha ona motho a ile na a ga isa di ntse ka ntse motho ba tla ga ska gena gena na le nye ska gena gena na le batho ba bangwa go bona ba se ba le fa di khafa go wa malele ka go go nna re ntse e ya that is empale teng a yulelo ga se mo sente ma se mo se vento ora ka po public safety ya ora ka bona ya khanya e ntse ha ka ga ho tla o mangana ha ntse ne ke tlhete la ba tlo se ba se
0: a mo somo
3: ya le u bona go mo muzo go muzo ga bona e ntse to la mola o fela to se ma sa fela ha ona mo ke se rena le ke se ya ga o siti sa tlo ka wa re mo tlo mo ga ona le mathata se e ya
0: ke metse se mihlalo
3: ba tshwenyetsi ba tshwenyetsi ntwana United Nations
0: eh ya professor
3: ya o tlotla civil society lo ana ma civil seven ta thutse bana ba tsantsi ba kuseni mutse ina ente ka
0: mhm
3: ba ngina
0: mamedi mohlomo ha ba o karakatsa hore go tshwaetshwaele pele re phethela ditaba tsena ke tla tswela pele ka tsona go sane jwa ka ha ke hlokomela hore ke ditaba tsa bohlokwa haholo ere ke tle ke o fe monyetla hore le wena o tlo tshwaetshwaele ha ba o teng nomoro ke 62 0099566200996 ka pa 59956 kapa 2121 9956 kwana mo o ka tshwaetshwaela ngwana teng jwa le professor antsa le teng kwana e le gore le wena o tle o mo botse dipotso mo e bang o bona e ka o ka mo botsa dipotso ona teng ke tse nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 o ka ba o alakatsa gore o tlatsetse ditabeng tsena le wena o na le tokelo e jalo ya gore o tle o tlhagise maikutlo go tsona momamedi ke buisana bale le professor Kopano Makwa ke ena yo re ntseng ge tshotlha ditaba tsena tsa bosebeletsi ba setšhaba bo bonagalang ka nnete bo ntse bonyetlha momamedi selemo le selemo kapa nako yotlhe mo jale batho ba seng balela ka bosebeletsi la o le jale professor o na le taba o e buileng ya botlhokwa ya gore taba ko rena ba fuwa disebediswana na bana le tsosoloso e teng na ba tsosoloso gore bjale ba etse mosebetsi ka sehlahlo na na ditaba tse ge di ela tlhoko go boetse gape ga ba ya phomolong go na le tšhelete tse ntshwang tse ngata kapa lekgetho le ntshwang mono athe ba bang bona e leng ba mohlomong ba ileng ba ba tsamaisong ya puso ba na le monyetla wa gore bjale e be bona ga o na letho le ntshwang empa bana ba bohlanka kapa bosebeletsi go ntshwa lekgetho mono ga ba tsamaya ba phomolong ndate ditaba tse kantse ga se tsona tse etsang batho bao ba sebetsang ba le tlasa gatelelo ya maikutlo ndate
3: e na gatelelo ya maikutlo a rebele batho ko ntate kenye it's a new innovation language en ena ya ntho e tsang embarrassing language gempe re bue fela ka taba gore ke dintho tse ka etsang koo tse ka utlwisang batho botlhoko tse tlhokelang batho toka ke kgola ke yona taba omeletse mona gempe re bue aolo gore bodire itshetlheile ka taba toka go feta taba ya disembarrassment e ne rereng jaleapaesao di-psychologist ga selang koi ya gona keaa di-psychologist e na bo kgatelelo wa maikutlo le boeng ka fo mosotho a tsebele gona a gateletse maikutlo a ke ba tsae tseba o tseba ga a tlhoketse toka o tseba ga a utlwisitse botlhoko o tseba ga motho e mongwe a mo tlhekefeditse that's all so these labels it's on a itena ke ka go kgetholana le go kgetholana ba bang ba se ba itse ya tena ba se ba itse ya tena I do wish that tsana na ra of fela ke tsana ntho tse e ke yona ntho e batla mathata ntate ha e ba ke mathata fela mo tshwe ma hlo tse mphoka e bo itse so fela ba se tsaba se ya se sibile tanto ka e tsogela ya se bile se fisito ka se bile se fisito ya ke re bale e theuwe yona odima metheo eo ya gore le yona e tla phetisa ntho tse ko go institutioneng e theuwe tlasa di-principles tseno jaaga go etsiwa dintho tseno jalo go se ka etsiwa tsena le tsena so e utlwisa le yona ntwa yona e ne re itang public service go go senya ntho e nngwe le nngwe
0: professor Makwa ge le buile gagolo ntate o buisana le wena le ka moso ge a le bone ntate ke le buile ntate letsatsi le monate mamedi wa PCFM ko sia jwale matsong a Funky L lebitso la ka ke tladi makutle ga re kopane go sane o tla utlwa gona ebe bo e sa re tlabe go tshwaretse difeng ga ebe kgotso
7: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dintsi tsa dipeelo e latelang

their sons to be chill. Mino omo na tika na kotso.

Dihlooho tsa ditaba tsa hora ya boraro di balwa ke Dinomonalana mo mamedi dumela. Monamodi o re ho dieiswa hwa ditshwanelo tsa matitjhere tsa pentjhele ho bontsha ho hloka toka le ho se tsotellwe ha basebeletsi ba mmuso ka hare ho naha. Lekala la matla le merafo ka kampani ya Lesotho ya phehla motlakase Leko le tla gakola mokgahlelo wa bobedi wa setsi sa phehla motlakase wa letsatsi hara maruthu le mafeteng ka la leshome kgweding e tlang. Mokga wa Basotho wa Freedom Front BFF o re maAfrika Borwa a ntseng a sotla le ho nka Basotho ba phelang naheng eo e le melata ba iphosisa ho latela nalane ya dinaha tsena tse pedi. Sister Blantina Tsibela wa kopano ya lelapa le halalelang la Jesu le Maria le Josepha o re kopano ya habo e fihletse tse kgolo ho bona hore mohlolohadi o fumana tlhabollo ya maikutlo ka mora hore a lahlehelwe ke molekane wa hae. South Sudan e tla le ba dikgethong tse akaretsang ka la 20 Tshitwe lekgetlo la pele e sale e ipusa ho tloha ka selemo sa 2011.

0: violence ba le ba entse introduce di tsene e ditswang alliance cup ka mogho di tsaba di tsamang ka teng tla ga bona gona tsona di tata di tsamaya ka mogofi Muruti James Fadijani DJ Butrintse ga tla di double tiki tsa gona khatlakhatla re tle go tloga nare ke ba ga fumana motho a bitswa Muruti James Madidiane yelo o entse appoint ile an assistant coach ya se tsaba Santa Golden Arrows ke ntse ke leka le bana ba Africa borwa ka mona ka Golden Arrows ke ntse ke bua le bona e bang di keke tsa loka ka jeno ho mong ho tsane ke tla bua le yena Muruti James Madidiane ile yena assistant coach ya tsaba Santa Golden Arrows ka mona ka Africa borwa ntse o pologe ke mo kotisi wa mohleng wa tsaba Santa di ja ba thupu botla e bile ile yena campione ka go ne a le sotu ha re bua le wena ke mo jela tata ke bona gona tsona di tata di tsama ka mogofi e bile ke bona go di ja ba e ka nna ba bekeng yona ena e tsaetsa ditshwane e ditswang press conference motlhomong ka labone DJ Buti ba tlotla ba tlhagisa coach e ntšha ya setsoba seno sa dija batho football club menyenyetse e bontsha ge kana ga bona mokotlisi e motšha a tlaa ka mana ka Aforika Borwa mo e le go ke ntshetso pele ya mosebetsi o e leng go entswe ke Muruti James Madidiane o bile o ntse o gopola go bona ba ya manage care for championship ka mora gore ebe bona bompudi ba selemo seno se odimo sa 2025-2026 season ka lesotho kwana re tla bona gona tsona a ditlotsa ditsama ka mogaufi ge tla ketela ka gore setsaba sa dinaga se bonala ehlile e se na le mathata a mangata golo DJ Buti mo e le gore dibapadi tse mmalwa di ntse di tsamaya ka go setsaba seno sa dinaga football club dinage o tla gopola ga ke bua le wena tsena motho a bitsang Tshepang Tshepadi e tla oti ke ne le setsaba sane sa majanta football club le dibapadi tse ding tse bonalang di tsamaile ka go setsaba seno sa dinaga football club ga ba bang bang ba kene ka go setsaba sa matama ba bang ba kene ka go setsaba sane sa mahala empa ga ngwana mme re tlatla re buisa le bona ka go setsaba seno sa dinaga go utlwa gona ntate Refilo Martin the good Samaritan ka mokgwa o ditaba di bewang ka teng go utlwa gona mathata-thata ke a feng ga ga tse ding re fumane gore ehlile batsheetsi ba lla ka tshebediso e mpe ya ditšhelete ka go setsaba seno sa dinaga football club jale e ka ba dibapadi tsona ne di se di sa kgotsofale ke tsela e gore ba bang ba fumana ka teng ba bang ga ba fumane ka teng ka go setsaba seno sa dinaga football club re tla di sala morago DJ Buti ge bona gona ge di otlela go enyana botshelela ka o fela ke tlabe ke tsamaya le motho a bitsang my checker thethela phuma go utlwa gona taba tsa teng di tsamaya ka mogofi hey di tsaba ka o fela di otla di trial DJ Buti ga re tsaba ka go tsaba sa matama ba teng ga re tsaba ka tsaba tsaba seno sa mahala ba teng tsaba sa ne sa dinaga ka o fela ke tota re bua ka tsona go renyana botshelela ke shebe gona di trainist e ka ba ke di feng ka go tlhoba tsa gona tsa bona go Premier League ha re bua le wena ka mogotlhela nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ya PC ya FM 92.8 go ya mana ona 4.3 megahertz we leap and they all follow
1: PC FM
2: Sport. Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh. Messi.
3: We must say you like it for the Pirates.
4: Zabana! Epicene, number one right back. Yaman Pagani, Fred Mburu, Mitsieti, Bambino, Babarata.
1: Di Papadi who PCFM.
5: Bona tlo hantle ntwe ya hawe ya hore na go ya ka ofela tshwala ne tshwara o dula o tloa la pe mo tsa maya o ya ditoropong kwa wa ba lo batlana le ha o khutla o sina chalete o tshonne o le
6: he yo go hawane le nna nna wa tsa ga yena mosadi le le jama ke izula ne click
5: he ku kwa bang haula mo go di bana mo phelo ba ba boletsi etseng ka teng empebe o tseba ka mogiano ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo
6: Lena Kapafe, ke enraging too. Ke sa tla gatlela ka ntho tse re sa di tsebeng.
5: Ke itsela na Kapafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mokgwa wa ente. O ente hang ka mora kgwedi tse tsheletseng. E hlile e thusa batho ba tlokotsing ya tshwaetso jwalo ka wena tjena. Batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona. E tla o thusa nthwene. O tlameha ho etsa jwang?
6: Hona ke thwako rwale, o bolela jwang? Empa kwano wa bolela. Le go motho ka boja naeza banna, kgwedi tse tsheletseng ka ofela. Yarr! Bana ba batla motho lo itse.
7: Lena Kapafe, mokgwa wa motho wa ho thibela HIV. Itsireletse, tseba boemo ba hao. Qala len ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo. Molaetsa ona, o tlisetswa ke lekala la bophelo.
8: DJ Boots and Mapumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: I'm at PC FM with Origin Music. Origin. Ke Origin Music ba sha direte. Tabi's favorite. Mamela ena ke Tabi's favorite.
1: Okay.
0: Tabelang's favorite.
1: Tabi's
0: favorite. I can like a favorite a group
1: but cool, man.
0: But how can Origin Music utse ba go Tabelang Tau is happy?
1: Okay.
0: Yeah. Yeah, you should know she's happy. Thank you for playing Origin Music. I
1: love them. Music. Yeah. All right. All right. PCFM. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Commercial break ile re nke motho a tefela ha tla re tsola pele re gitega mo mamedi kwa pa
0: ba le re ke ba ntse ka ntle mona re tsa ba mo nka a ithende mona a o fe moya ke wa World Cup of mamedi yeah e kae jwale DJ Boots le be di le kae all right mamedi ke nako ya
2: here's the official welcome it's Africa's first World Cup oh.
3: You must are you like it for the Pirates?
4: Tabana! Heavy Chen, number one right back, Yaman Pagani, Ratemulu, Mutieti, Bamino, Baba Ratan.
5: The Papadi who PCFM.
1: Makosi ya bele mamelo gra kuzi ah khona tse ding ke uphoqa motho ati
4: hay motho ati
1: ah tse ding ke uphoqa motho ati
4: ilala ha umpha yona ah khona ga re tse motho ati ke le ga kgwele nna ke dala potso tinga ta go na hay la hanta ba thobana ba sibitswa lwa mbaba ba nta tim tsa ungana ba thobana ba sibitswa bana bana ba nta tim tsa hay la hanta ke bo manje bo manje bo manje ba tsho mo tsho bo manje ba tsho mo ba le ba ha tsi ba thona ba tsho hay la hanta
1: Then, Rebe second assistant coach me o tlase tsaba le mokwetlisi Fernando da Cruz moholi mo tlase mokwetlisi Mohamed Abbas me batho ba itse ba bua motho a te ba hai motho ene ka ke legend ya team tse le wa tshwenga ke re e ka ke legend ya team what he will also continue to serve as a vital link between the reserve side, where he's where he collaborates with Coach Vela Khumalo and the senior team.
4: Oh, my dear, I told us he's in coach. Really, they're not too sure now, Hore. Ban about John Kamanaga development thing, who did the transition in a place and what was development thing for a first team?
0: Yes, I tend
4: to. All right. Hey.
0: I don't know what I'm saying.
4: Fernando da Cruz. Fela. ba re ga ipotsa gona go etsala nka o tshime na Kaizer Chiefs a ne re bana o tata motho wa mo chafi ka mona le lo ho tla motho ala nna fika le bona bi ya wa o balea e re sa tsebena o balea
1: batho ana ba phoqa makhosi bana mang a go
4: ha kona tata ba khutisa ena ne e seng khatla pele e lebo ha ba mo khutisa ata ba khutisa le ene la assistant coach pele ho bana ba qetang ho tsama bona bi ya ge le yana a khutlele 13 hai ko hey no re pitse ke mo tae bona taba ena ya Kaizer Chiefs ho rena e ka tsama ka tla mo tsofe ke tebe mo re pitse ke ho rena e ka tsama ka tla mo tsofe ke tsebe tse ding ya tse bara ba dai correctly ho thata ka nnete mo re pitse ke thata pa pa ding ya bolo ya maoto mona ka nnete re tla ketela ka tseno tsa FIFA World Cup re tla ketela ka tseno tsa FIFA World Cup e mo re pitse ke mara ke le ka bana ka be be premiership re tla bontsha hore ya kala motho a tie o bone ya kala ka di 1 tsa August
1: bone motho a tie
4: ya kala ka di 1 tsa August unlike last season ne ba kale go papala jwalo papadi tsa MTN 8 ga tsebo hore wala du pere tse di tsakhole le sopa sa pulo kwa tsitsi mo o sina police a neng a babolai a tsata o fitsa ka go wala du pirate a tsata mo ne mo re tsitsa pe go le ga tabona he go rena taba di tsitsa ka tsela mo tsofe tabona go rena taba di tsitsa ka tsela mo tsofe e mo re tsitsa pe ya le he ba ne ba tsale ka yena ba tsini ena he go tlotla go qalwa ka dipapadi tsini ena tsa league so go metse go tsitsa tsitsi ya tsakhwa ba tsala le go rena rusi re tla bona he gore na dikiri tsa jwang ebe he weekend ya di 8 e le weekend ya di 1 o bapala papadi tsa league ebe weekend ya di 8 ebe e leng gore he go tla kala dipapadi tseno tsa MTN 8 lo re tla ba second weekend ka mo khodi tsa ka team mo re tshe pe yo le re tla bona he ebe ka moramono ebe tsane tsa mo tipe foundation championship ke tsona tse e leng gore he ka nnete di tla kala jwale e betsane tsa DDC di kala gantle he le kgwedi yane ya September ka mokgwedi tsa batengtsaba ka teng mo re fitsa pe majere re ka bona gona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng mo re fitsa go makakena o tsere go bontsha go sopa sa sekukuni se nkileng electric ekase e ne a godisa sopa sa Kaizer Chiefs se ya etsa he sopa sa sekukuni ya mo re fitsa pe ba lata ba bizotwane papizotwane o nantsa le ka bona ka shooting sa Richard hey ante a tibetsa ka mono ka sotsa Richard FP mo re tshe pe mo le jeno he ba batla mo nka ba mo agela ka bana ka sotsa sa tshikukudi ka ba khodi ka ba le ka mo re tshe pe mo le ka bona he horna ha ile mo na ba batla mo nka ba mo agela ka sotsa sa tshikukudi motho a bitswang Papizotwane a o tsebetsa le shitrika o gona hey o petsa la rang ka motho a bitswang Eric not Eric but Andrea Rense idile yana ntse ba tsatsa jwalo motho a bitswang Eric Chingla ka nnete jwalo ba ka mohlomo ke tla ba goalkeeper coach kapa o tla tswa fela tla ba goalkeeper coach ba re tshe pema ka potsa tswa fela ka mogodi tsa ka teng jwalo ka bona ha gore na ke ba tsa sibitsa ka tsela mo tsofeng ba re tshe pema tla bona gore na ke ba tsa sibitsa ka tsela mo tsofeng tsa yena Andrea Rense le Paulus Matehe bona mohlomo ba tsa sibitsa ka tsela mo tsofeng jalo re he mohlomo ga tsa bona ke ba lokolwa ke tsopa sa sekukuni se ba lokolla ka mo khodi tsa ka teng ba re tshe pe ke di tsena pe ke tsa hore pitso lada e ne le mo kwetisi ka ka sopeng a sa Durban City ya ka sopeng sa Durban City abanka jwalo he Nedden Cup ka meeting season ya bona fela meeting season ya bona ba ipitsela ba itjela tsa skora ba hapa jwalo Nedden Cup ka mo khodi tsa ka teng jwale re tlhokometse hore pitso lada e ka tla ya ka mana ka sopeng sa Golden Arrows ha ya ka mana ka sopeng sa Golden Arrows a o sebetsa le bona bo James Madidilane e le yena head coach he le yena mo shipa tsela e pitso lada mo re tshe pe ke re ka bona he ba Golden Arrows di ke nyo feta ka tswalo kolla mangolo mnuti a tsama jolo le motho a bitswang ka khiso di khatse a neng a motlase lo re technical team ya bona o tla fetwa ntse tinga the head coach a pitso lada assistant coach James Madidilane ke re ka bona he ba bang hape ba technical ho rena e tla ba bo mang mo re tshe pe le ke shebile mongwa di legend ke mona bua ke hopola ha ke re ka maiden season bana ba so pasa Kevin Chichi ba ha pide yo ne den ka kapa hore bana ba bontsha ka nete ke mo wa legend se ba hore hai hai la ntena ya ya o hapa kapa all right ka po ine le yena Khalil ha na bontsha hore so hlopha o se testa hantle ka taba tsa papadi tsa leaky kapa mogopo wa leaky ka mokgwa ditaba di ka teng a re ena ya lepatlapatla la dikapo a re nako ngwa e se betse obane setlhopha sa Maketi e la ga se fitlha fela sa betseng ka Carling knockout ba go tlamma medisan down se thuane finaleng gape leng mona ba ile banka bona lo Pirates ba e beelela ka tlhoko empa re ke bana ona jale ba tswile ba ya mane go Motsepe Foundation championship ka gona nnete sale papa dintsa le dikgore be leng gore motho o tla tshwanela gore a ipontsha gate so le se ntse e le gore se ke ga le gona godimo ga tlhopha sa Durban City sebe sa gapa mogopa Nedbank Cup ka tsa fumana gore season e tlang ba ka lwanela relegation kapa ba ketelletse ba tswile ba re fitlha fema ka mokgwa ditaba di ka teng re ka bona ga ya gore na taba di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ba re fitlha fema ka tla bona ga ya gore na taba di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ka nnete ka mokgwa ditaba di ka teng le gore na tlhopha seno sa Maketi se tla se ditsabanga gopola gore ba ne ba itse se tla lokolola mongadi Allen Freeza Allen Freeza le yena o na tshulo ke selmadala ke ntate Allen Freeza a jere Freeza wa tshwere se ba ke ntate Allen Freeza yo moholo ya kholo o ba 70 nga mma ona right ntate Freeza a pola ta 72 moholo ga nete ke lo tsaya makima jala jala ka mo go di tsabela di ka teng jali ha ba lona mo ne mo re tshe pema re te go bontsha re Allen Freeza o la bontsha ga ba sungwe le thoka nne toga na tla se bitse go tsopa ya pele ka polwang ke la ke le ga bontsha re e ka tsopa sona se batla go sebetsa jalo le Morgan Manila ka go tsopa re ka tsima mo re tshe pema jo le ka bona ga ya gore na taba ka se bitse ka tla mo tshe ha ke go bontsha mo re tshe pema gore ba de be ba ba tsapa ba bontsha gore ke khutlele morao hape de be premiership e ka la weekend ya di 1-2 tsa August 2026 mo re tshe pema ka go di tsabela di ka teng go bona go tsopa sa Kaizer Chiefs ba go tlile ba go tletse bo ikotlisong la bona le ba ketile ba go tla dira tsa ke tapele ya bantse ba nkuwe ke mamusi ona rwale bantse ba nkuwe ke mamusi ona rwale go ba Fernando da Cruz o tla ka mo tsebe di ka di gwan tsa July ka go di tsabela di ka teng e be mo re tshe pema weekend ya sa manyeno ya di gwan le di 2 e tla ba
1: ba nkuwe ke mancheka
4: di 8 he
1: tetela
4: di 9 mo tla ka la jira papadi tsa MTN
1: tetela
4: mo tla ke
1: Bangwe ke ma.
4: Ke mamuti motho a tsi a tshwere ja ha.
1: Oh, njena ye wa mo legend e yona ke.
4: Mang Shepard.
1: E Shepard.
4: E Shepard o ka tsiri tsa yena mpa ile go ja gona motho mo nne ba bontsha gore mamuti ga nna ba yena ditokomane di felletse. O fitlhe a sa gala o ba ni ditokomane ka re tornella da kruisi o gena. A se leto tlo ka diwane ke bona ka ene o ntse a lotoka mala tsa di emetse ke leng gore ka diwane e tabele gona ka nete di bulelang gore ka pa di fuwa di dinela gore a se leto tlo ka diwane tsa oka
1: di wa pa di tsona tetela ba di ga ka neng ha ke se re bua team se ne se bile le re gile bo 7 ona ba lotse
4: a ya le ka re ga ke mo tla tie mo bane a ke ba na o ntse signing ya ka pa acquisition ya mfanane thabo maloitsano tswa ka 7 bo she maloitsano ga se ba gore a se tsene kala ne sa ga e bontsha gore o na re ka nete ha to renyiwa ho hang le sopha sa seleng bo se ke tsene ha ya o tletela ya ba tiba ka le yena wa tsho go mfanelwa ke tsaka majita team ho ba ke ha renyiwe ke le ga di team tse ding die se go se bile na go etelele ka boitelo bo se jwale sa le yena fela so fa motho a tie ke le ka bona hore na mona bo bo bi motho a ngana ile ka mara ka Zimbabwe o gona mo tsomo motho a tla ba seng a ho tlo tla Zimbabwe motho a tie ona jwa
1: o tla ba dingba. Ora tshekagale bo. Bo chicken e.
4: O tla ba dingba go na jwa. Re le mo re tshisa pe mo kende 8 e tsaba yeno ya MTN 8. Ka mo go di tsaba di ka tenga. Jali o se tsa tsa mo ne mo re tshisa pe mo. E tsaba mo Tshepe Foundation championship. Ka mo go di tsaba di ka tenga mo re tshisa pe. E be he go le ka re tshulo e tsaba ba ne ba DDC. Be le ngore he. Ba tla o tla ke di bona ba o tletela ka tsamana he gore na ka nete ba tla se bitsa ka tsela ya mofuta ofeng mo re tshe pe ha re feta he gona le mfana o twinki tshiso lutuli tshiso lutuli o na ba pale ne ga ba pala le all stars ya Kali knockout mo re tshe pe o na no pere tsi ba pa bona bogolo ne ba le tsio ba se bitsa lutuli ba bang o na sa bentha ke a opola le radio pane ya sa bantha gere ja itse tsandi ke ba ke tsa hore he ho la lo nyelo se tsa sa maye jwale o khutile ke lo hotse a ke sa moadu e ka o tsaba ka mo sebedi ke se solo thuli gore a tla bona gore na mohlobo a ka itsa tsela ba ga ba tsamo sheba hantle kana kwa pre-season ba tsaba mo fe ne nyetse le ka reng ka pre-season go bona gore na mo sebane no he se solo thuli ba ga la ntse o thuli thuli no 25 nantse ke go mo holoba e tsile na kwa ka nnete ke ke mo tibile le mohlobo nya ka iprova kana kwa pre-season ba ka tsaba mo sebedi sa tse ne kala mo re tshe tsa mo nete sale ke botho nya hantle ka ntho nya le tseding chemically ka bona ra o hudile ona pa e tempa he ka bona mo re tshe pe mo gona ka ba tsa maya ka tsena mo tsho feng ka bona he gona ka ba tsa maya ka tsena mo tsho feng mo re tshe pe ka bona he gona di tsama ka tsena mo tsho feng gale ha re sheba mo re tshe pe mana sheba ka ba tsa go he ba tla re sheba mona re se re o tsona mona mo re tshe pe ba tla se re o tsona mona no ntse ba tla ngore re tere yo go yona ba tla ra ja se re ke sete ka ba re mo re tshe pe re ke sete ka ba go ditaba tsa ke ba debi premiership ba bontsitse ka nnete re ha ile hantle taba ya dia watsa ka nnete mo re tshe pe ka mo ka Afrika Borwa di tsa sebetswa ha ba tsama ho fala fatshe fela wile ba re ei ona ba lo ka re ga di sebetsa se bile re announce di nomeni le se re be ya gona di category eng di jana ka tsetelle tse di amme mohlomong le di bapari tsa gona tse ntseng di bapala mo no papari tsa mo fala fatshe ka ha di lo bapala di bapari boholo ke bapalang ka bona ka Afrika Borwa ka mo khodi tsa di ndi ya Afrika Borwa ya se le hai ba le ba ye kana tsa batarakanya ho fumana hore performance ya bona mohlomong he ya ne ya la boraro meso ka pola bone meso go ba neng tla be le ka streaming tla be le la bone ha ile jwa lo gore hey motho bo nye ka me ha bo tsoko ba tla bona hore na ka ha ke yone e todi tsena hore na ba fara ba fana ya khutla ka go e fetela pele ka mga mono kona ba tla na ntsa he gore na motho mo ntse ba tsama ka tsela mo tsofeng ba re tshe premo ba sa itse so se se amanang le taba ya wate gore na go tla se ditsahala ka tsela mo tsofeng ba re tshe premo jole ke ta bona gore na taba tsama ya ka tsela ya mo tsofeng ka bona he gore na taba tsama ka tsela mo tsofeng mo re tshe pe ke re mo tla tiana bua ka tsona mo re tshe pe mo Kaizer Chiefs in statement bare coach Shepard will officially take on the role of a second assistant coach working alongside coach Fernando da Cruz and assistant coach Mahmoud Abbas while continuing to serve as the vital link between the reserve side where he collaborates with the coach Bella Kumalo and the senior team. Shepard did similar work with the previous technical team, helping Amakhosi to finish third in the NBA Premiership last season. Jwalo he Simuso e jwalo he mora fisha pema ka bohodi tsa dikateng. Jwalo ka tabona he horna tabona he horna jwalo Shepard ke no bua he bo wa motsang ka taba ena o khutela ka mara ka nnete mora fisha pema ebile ka re o tsana le KFA license ya tsana le KFA license Dylan Shepard ore I am proud to have achieved this ore I am proud to have achieved this the journey started some time ago and came with challenges along the way but I'm glad I have reached the goal. I am grateful to the club for standing by me throughout the process and I'll work hard to share the knowledge I have acquired with our players and other coaches within the club and the Rugby Japan nyaka lese ka nete kore ke health facility ya lemona mo wa le nteng a seng ana le KFA license mo re tshe pe mo jole ka le mo tshe tsiana ntsa o yetsa ka nne tlo ntsa tswela pele he a o yetsa ke le ka hala nna o yetsa le ba kutisi ba bang ba fitileng mo re tshe pe ne re ka bona he gore na he ke ba rika tama ka tla mo tshe pe ka bona he mo re tshe pe mo gore na ke ba rika mathamatha ka tla mo tshe pe ya ga ta bona he lo go batlo ba ga go bonyana o tla bona le head coach yona lwale o ba tshilo ba ga tshilo tsena se butsweng ke Fernando da Cruz e fa le se ba vacant go tloa ha o tsamaya Nas Reddin e Nabi sa le se vacant go tloa ha o tsamaya Nas Reddin e Nabi ka mo khoditse ba di kate o ba etsa lo sna motho tlo ke head coach di assistant tsa ha ba ne ne ba kopane tse boemo bono Khalil le Shepard ka mo khoditse ba di kate re ka bona mo re tshe pena go bona taba ya tsamaya ka tlhomo tsofeng ka bona he gore na ka tlhomo tsofeng e re jama tema re tshe pemo ke ka mane ka la liga ya re ke ba tema re tshe pemo ke ka mane ka la liga ka mo khodi tsaba dikate ke ka mane ka la liga ka mo khodi tsaba dikate mo re tshe pemo a ke feta fela he ke ya ka mane ka la liga ke tsoka metso go ba tsedi ba tsopa sa Real and not Real but Atletico Madrid ke bona ba tsama ba re bo TikTok ba tshisa tshisa sa Julian Alvarez sa Julian Alvarez mo re tshe pemo Julian Alvarez so passa Atletico Madrid ntse sa hana ka yena go mo rekisetsa so passa ne sa Barcelona gwali Alvarez o buile ka nne tsa re nna ile ntse go ka go rekisetsa mo go botsala Barcelona so ntweleng ka nne dilim phemo nyetla ke fitele toro ya ka ntweleng le mphebo yetla ke fitele toro ya ka se lo ba tlo ba palla so passa Barcelona gwali Atletico Madrid ntse ba tla re mo rekisetsa di tlhopha tse di mo hlomong ile swa video ba re o contracted mo na monna ke rona ba laolang taba tsa gago ka mogodi taba di ka team mo re fitse pen jwale so di go tswa Barcelona e di bela ne ka kontraka ya le motho tsamo le jwale a re tsebe Barcelona le yona ke re tsi ba ka mo fetse pele ka be ntle ka ofela ka bona gore na taba di tsheta ka tlo mo tswe finga tsamo re ntse te mogolo Robert Lewandowski ka metu lu gululile re bona o re bile Robert Lewandowski a ka nna wa palla so pa tsana sa Chicago Fire ke ba palla nke ndezegedi embogati ya stupinsa no sa Chicago Fire so bona re Casemiro le yena ya stupinsa inta Miami ya stupinsa inta Miami ya Lionel Messi e le ka o ya ka bana ka nntse ba bala bo Italy bo AC Milan le tedi ba ke mona he e ka o sa ya ka bana ka stupinsa sa Lionel Messi le bo nye ho ra jamang Rodrigo de Paul sa ba pala ka ona ka mona he ka nete le bo Suarez mo re tshe pemo jo re ka bona hore na e tla tsamaya ka tla ya mo fetse ofeng ka re ka so tsensa Real Madrid mfana no tshwenye ni go phaza sa gona lo nyetswe ka bana ka so phenga sa khomo ka bana ka Serie A ka Italy khomo ena ja fola ke tshwenye ke tharo e nyelwetse le ke nye kholo ke bana hona jo ale he ba tsama re menya toro ba ba fara dipapadi tsa UEFA Champions League mini go phaza nete sa lo batse ka go le kholo wa kholo mo re tshe pemo kwa Argentina sa just kimi ona jwale sa just kimi ona jwale la kena kena ba le kimi yo nyana papadi ya bona ya pele ya Algeria e mo ba re ha wa monati e mo re tshe pemo jwale ke tabona he ni go phaza o padile ka mo ona jwale e ka Jose Mourinho o tlo tlo pele mo sebedi tse ka nne tsare la le bona ntse ke tsena ba ba ngata tsena di go phaza e tsa ba e mongwa di ba tsare ke bo hlokwa ka tate ka ruti mi ya ka re a tlo go bile o itse o tla ha ha tshimi ya hae around mfanani mpe mona abitswang atakuja wana ha ya cheki cheki ba impiki ba ba ringa ba pala fatmane ha ya tsitsa hantle ka nne tse jale re fetsa mo ne mo ba tsitsa pema hona le tsopa palisane sa Morocco a ba palang hare go tsheke Ayuba Ebuati mfana no tsheke Ayuba Ebuati lwale ba bo ntse
1: ba
4: sa ya ya motate
1: ya ngwana ka de ke re tlhere pete pete le berismo zantsa tsotsa kwa
4: hore motho a tiri ka tlaka ena na fela hore mfana no tsheke Ayub Ebuati mo re tsitsa pema batho ba ska u jamba tsopa sa Real Madrid o tsi sale ka nete ba ne ile le itlo le pele o papadi tsena tsa mo pala fatse ne ona bile ba di melo ra ikona msumane no aka papa la stupin seno sa Real Madrid yo lotho Jose Mourinho wa hana ka nete ra ikona la ile mona le mona ke ba ta di performer ba tsube re nga ba tsitsa e be ba di livara e seng ba tswa ba nyane be gegeng re lebella go mohlomong ka bagana go itseng ba tla ba fitsetse level 18 me ka nete ra for now a ke fetse Ayuba Ebuati ke ba tsamo tselong ra tsitsa mona ka tsitsa o renke be hope no le tsitsa pema ke ka bona he wa ba pala ona lwale go renya go tsipa Portugal e tlankana le Uzbekistan ya dimela go tla go ga motheane motheane mohlomong go tla go ga batho ba hae ba ke ba pole pole ba se ba lwana ka Kylian Mbappe ona ba le ha ba sa lwana ka yena ba le hey o be nyana ka tadi bua ka tsila tsane mo re tsitsa from dibe di tsedi tsana kwa tsona 605
6: XXL is back and you can save big on Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Douwe Egberts instant coffee 200 or 230 grams, any for $179.99. Escort diced back round cut or shoulder bacon 200 grams, any 3 for $99.90. And baby soft 2-ply white or supreme quilts toilet rolls 18 per pack, any 2 for $249.90. Valid until Sunday, only at Checkers Maseru Mall.
0: Mamiri wa PCFM e le shumela metse megago ga re lebile mane ho reng ya botshelela o santsa le temperismo ha re o reng ya botshelela.

0: ba tsa batlo ba rekisetsa ditshene tsa bona ile hore ba qale kgwebo ya bona e tsa thusa di business team tsa tshintse tsa bona ka yona re tlhoka ene no ba le budget ya bona e be ba dumela hore ba reke from us this year we ya ho le di replica tse 100 for team e ngulengwe ya manang le ba sotlhileng le ke bana ba reka yona jersey ya ho for each of the team tsa sana di replica tse 100 for team tsa sana vale rona le ba sotlhileng ding ke ka nnete ga bona le rona khulotse ena no okay morago mona ko hore di team tsena di de standard in tsa team tse di ding
1: o bontsi tso rona le tshwanela ho launcha nenneng ya ba go ba le bothata ka ditaba tsa hore na bo mamba sponsor ga ke mam bla bla ho cha tima mao ba mona ketapele ne le siyo ka nete taba yo ka reng wena o le motho ketapele ne le siyo ka mara ka lefa go re hlegeya tabeng ne le siyo ketapele ka maka ditaba tseno tso di bontsitseng o reng o bona mo o le motho
0: tsheka wa tswa ke bone ke tla re pila ha o ntse o bua mo president ka nete ga ke mo emetse wa lefa o emetse le sa o eme le ditlong la lefa empa he ka nete ile le siyo ka go tloga ketapele ya lefa empa jang ka batho yeno ka o rena mabaka a bona a itse mo ba siyo ke benjana tsa mofuteo ka nete ha ke itse ha ke ba tlhoki ka mo gona ba dile siyo le ba ba re tsane le president ya PLMC o tla ba emela ka ba ba dile siyo ba le kwa wa go ba le sele tsa bona le PLMC
1: ere go botse mona ke a utlwa ho ga ere go botse wena o bua le bona re le ga o le mofani o bua le bona gore na ke tapele ne le kae boemedi ne bo le kae ba lefa e ba itse invitation ne ntwe ka ba ba u jwetse
0: ke bua le PLMC
1: e bo bo ile le bona la ke go mention mabitso bo bo ile le bona
0: a tshitsebo nya ka PLMC ka nete ba itse ba ntse di invitation jo lo ka ba ba ntse ka mehla e le hore ha ba le ditaba tsa mofuta ona di stakeholder ka go fela di dinye di biteng go tla moela tshepa yeno no so ka nete ke batho beo ke tsebang hore ha ba tshwere ba lo ihle ba entse jwabo e ya ntate ba la batho ba ka nete a re nne motho mo lemo a tlameyang hore a be teng mona.

0: o tle mo lenteng mamelo ya PCFM o le ka ditekesing tsa baeti 4+1 tekesing tsane tse kgolo e le dibeseng ka o fela ba bang ba itsamaela ka maoto ba itsamaela ba ya dibakeng tsa bona ka go fapana sentse ke re atamela re tlotla ge ba mmo go tloga gona jwa lefoteletse go reng yana botshelela wa tsebaa nomero ke a bona e se le nako e telele ke sa buile di-CM tsa gona di-CM tsa gona e se le nako e telele motho a bitswang Bokang Phasumane ga ke mo fumane mamero wa PCFM ke na le a e se le nako e telele jwale ke re ke a molata ntate Phasumane ga ke mo fumane gobane jwale o na le taba tse ngata tse e tsalang ka setlhobeng sena sa diwodi football club ditaba dingata tse e tsalang ka mona ka setlhobeng sena sa diwodi football club tse re tlamang gore re butle re bue le ena ntate Bokang Phasumane pekepeke aile walla mohala walla ga ke mo fumane oha pekepeke ga re o fumane mokgotsi wa ka gobane jwale o lokela o tloa gaba mo lokela o tlo tla o araba e le go tle re tsebe gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofi all right check us all right ke mnate ka taba eno check us ke a bona Godman o ntse a hlaela a le ka godimodimo a ntse a o tla ka letshoba la hae le hantata ebile le ena check us ke mookamedi ka mane ka LCS football club ke ena mookamedi tla bona gore na taba tsa ka di ena re tla di sebetsa jwang checkers re tla bona gore na re tla di sebetsa jwang empa le ka mane ka setlhobeng sane sa dija batho football club ditaba di teng dija batho ya tekena ka gobane hosane nkile ka bua le bona e re ke etse tsena ke late buden re ke etse tsena mabelo ya PCFM ke late buden ka pele ka botla go fela e tle re ga ntse a otla mono e be e le gore ke ya ka mane ka setlhobeng sane sa bantu football club ga sa di le tsena ke tla lata ena morapule posela ke molate ge tle re bue le ena o na dibapadi tse e le gore di lokolole ka setlhobeng seno sa bantu football club e se le nako e telele ke sa buile mo ketlisi motheo 626 mohapi ka mane ka setlhobeng sane sa bantu football club empa ga e le preseason tsena o bitse aona jwale re ke matlhe ka botla go fela mamelo wa PCFM ke ya ka setlhobeng sane sa dija batho football club dija batho ya ikatela buden shapuzet dingata o seka bare ga dio fela di diteng mo diteng dingata
1: I'm going to go to the operation.
0: I'm going to go to the operation.
1: Ntlegele moleng wa go itlhopha go itukisetsao ya Aforika ntate le go tlhotlheleletsa sekola sena sa bona Compunia League a se taba e ka setisa gore re etse obane tlile ge morekong wa go ikatela
0: eyaaka ke gopola e ka letlatla le tshwara press conference busden ke gopola e ka letlatla le tshwara press conference a go fepa mamedi le nna go bo se ntse o mpha gore na le tlotla le tshwara press conference neng le tlhaisa dibapadi tsa lona tse le ditikenneng ka go setlhoba sene sa dija batho football club e yang CAF championship
1: nnete ka kape e kgolo ga e le nnete tebelo le kgolo le gore press conference e tlo tla ba teng dikenyenana e le gore ka go fela dintlha tsotlhe tsa botlhokwa tse tsene ka go dija batho le tlo di fumana le tseba go ditsa basotho di tlhakile dutile molomong wa pele gae empae gantse ke sheba-sheba olatsela matsatsine a tsalo kae ke bonela o ka nna wa etsala re le motlhomo tse le ditho tse ka ketelang dilebekeng e tla goba jalejese ka gontshiwa ka metekeno tseno mosebetsi boolo ntse ngwe etsala ko ona o lwa metekeno jale o setisa gore
0: yala o tsebe o ntshwere matsogo bus dan obane jale ke batla go botsa le ka motlatsi sebapala ke batla go botsa ka o fela ka bona o na le sebapadi se e tlhang
1: kanna ke re jalo ke utlwa wena o itse o amputsa nako o agana jalo o mputse ka sebapadi se le seng e le mokgona ke mokgwata tsokona a motekedi jele ke aka seeaaeaoneone empa se amitse aka motekena gobane
0: o teng motlatsi sebapala motlatsi sebapala the former goalkeeper ya Bantu Football Club
1: re ke se ga o se ke se go sa tsela mo e tlhile ke teng tsa fuli ya ka go re tsholo lo fotla lo teng ka go tlhopa sa ama ha
0: me ke tlile ke api
1: ya le le bella sala o re ka se le le tlile se se se la press conference go tlo le pakisa ba ta ba tla re go go ke be ka pele a go lo bala ke go le tsaba tsela di se ntse di tsama tsama la ile go le se ga ba di tsaba tse ke finalize to ba le ka nnete motho ke ga ga ha na ka ditaba ga se gona ke begelela le tse fela gore se bona gore pantiri e go pane le tene ya le motho e mong a bona ditaba tse ntse di ba sa di jate a ga sa itse taba e jo lo go phetha yo le nna na ke bua fela ha ang ha pantiri e go pane le tene ke a fitisa ka ke ga ona ke a ta le tshile ke tla le tshuru ra go bona go tsho pa sia matlafala a o lujwa jole ka ene mona ke tsadi ke tsina ka jene ke se ba tsene mo tsina tse go kala tsa 2067 empa ha ke le ga ke tshilo ke ba tsa conference go ba teng ka pele ka potla go tsa go la mohlomo e ntse ya ba mo ndisi go a fihle ke ga re bua ka ene e bile go tsaba tso tshe ke tsile tswa tse ba ke tsile ka le mmane ke re se tsika motho le motho e ga ke ka dolo malapane le ge o tsene mo tsile le tsone boholo ba tsona ntse di kwalo ba ha jalo tsina o go tsa head coach o go tsa technical director ke re le ke go tsipa coach se le ke la assistant le di number 3 wa la tswa tema le rena la assistant le assistant la assistant ya le ga hola ke tswa tama ke di di tsa le ala di finalize ke a tshepa o tla tswa wana ke le ga tsinga press conference le tsaba le o tlo ikutlwa o tsamaela tsela di tsene kana ya ba sutu ba tiba o itse o tsweletse o moholo wa AQ Asia Orchestra our provider FEMA that is information go batla ha se hlopa se kopane nga hulu o ga ba sentjene e tsala ke ne o be tsala ke di tshile go le ka go pa se hlopa se le ngwe se tla ya tjana
0: ei
1: ya ga ga pe hulu ni shita ba tlile ke tsaba tlile ke di tsa le ke a tshepa go tla na go na plus conference ya teacher ga re ba tla ke di petile jwa le tshile fana ke go hola ga fana ka le tsiki ke fa ba sotho ba le ba tla bolo a tsile kunuti e le mpa e lo ga sala ga be ke me tshure e bona go ntshongwe le ngwe le ngwe ngwe le pa yo jala ke wena ga o mpone ke ne le mokwala tsi pela office mmolo o se o re se ke mo tsai a ke di go jala ka taba tsa gona sa o tlwa mo zuku kwa na o bana ke go atla ke nna ka ba le yena mo matlaneng kwa ga
0: ei
1: ya ga ga pe go lumpa ke taba tse se di tsheba ke go tlo fa tsona di tlhakile di tlhetse e be ntle taba go fela mena nyana o tsetela e tsetela
0: a we ketile bas den wana me re tla leta re tla emela le tsatsi leno le tla fitla e le re tle re fema mamedi gona tsentse di etsala ke difeng empa pele we o netefatsa gona re tla bentsentse re mathafatsa
1: no ntate a o fanele ka poso ba nan tsheke tsiba nga wena o ntso matha fatso fana ka tso ha se la nemi limili le so ka ka ta di tsia go mo se tu a tsiba o ke tshe di tso ha ntse le le na le tsono lo fa di tso ta ba tse lu tse ke tsheke le ka ka paka tsi ba ntse ba di bua ke tso ke ntse se di tso le jo ka di tshe ke ga se lo go lo bona ke ka di pata ba ntse ba tsa bolwa ke di tsi ke le mpa ke ne ke tsela go bona o go phetse tsala ke tlhaga tsi mo fitika ditso ke sakile mme ke tla pa metse ke nna ke bona la bo sa no tsaba le bona go tlhomiya le ka wa ke ka nna ba mo somo ditso tse di tsang bona ka mo lolo ka tla di bona a tshe le ka mo lolo empa he ha o go tso fetse mo lolo re ke tla tsaba tsa ka operation e kwa ntate ke le bona tsaba sa tsuwa ke ka go mo sebe tsi tsi ka tla mo tsela ke mo buji di ja batho tsuwa ke branch ka tla mo tsela ke ke nna ke go tsotsa mmatsa na play ha ba tsaba tsela di ka tlo ka le di ja ne tsaba ke le branch empa he ke tla le go tsela tsona ka tla ba tsaba tsela ke di aka re tsa ke lo di ja tsaba tsa go tsika go na o tla tsela ja empa he ke tsaba tsa go tla ntira ka o fela ke le mo tsia mo tsaba ke le bo ma branch o tla ya ba tsela tsiwa ke go bona go mo sibi tsulo wa tle ke ga ba tshwara jwa le tshwara le re tsie ke ntse lo bana ka pele go go o tae na me ha ho le jwa le mo tsela se le go go bona ka le jama tsho ke se mo tsa bui tsa tsone
0: ha we qetile ba then e re tle re buena go nyetla
1: la go good time go
0: lolo
1: la go good time go
0: la go good time roll
1: Oh,
0: the good time, Lord. Number of PCFM, keep us then. Osaka Stubin Sanisa, Mahala, Ilin Sitova Sanisa, Dijabato Football Club. Come on, Adi Lingati. But like Yetzi. But like Matakapta Fera, Kiakas Stubin Sanisa, Bantu Football Club. Kibona wana kibeka fumana kapuka fumana yena general manager mrapo o sela ka mono ri ke tsetsena ko tlen thotsaka kibona wana kibeka fumana mrapo o sela ka tshobinsino sa bantu football club hey uthata yengwe ngwe ya imatafatsa jwa ke itse a ke sa ba fumane bo mrapo le mswati ke tla lata pula bo sela ba kwa ka mona ka bantu ke pula fela e rigetse tsena ke bona bona ke molata jwa mogutsi wa ka bana ke re ke otla double click tsa ka ka ntena ke re ke lata motho a bitswang Pule Mswati e rigetse tsena ke bona gona ke tla fumana mrapo o sela ka ntena e le go taba tsa gona ditleditse mae hantle rigetse tsena mabiro wa PCFM ha ke khutla fela ke tshepa go ke tla be ke thotse mrapo o sela ka setlobeng sane sa Bantu Football Club jale a tlo tla re fa ka pane ntse fatse ditaba tsena tse lore di ntse di hlaella hore hona di bapadi tse lore di le tsa ka po di lokulule ka go tsoba seno sa Bantu Football Club re ke tse tsena ke bona gona ke a mofumana e pulese re ke tse tsena fela ke bona gona ke a mofumana e le wa gutla mona ge gutle ge motshwaere.

0: Kabara PCFM ke tla khutla jwalo ke tlo khutla jwalo ke se ke tshwere yena mrapo o sela pule ka se tobeng sane sa Bantu Football Club re tla monka jwalo o tla gisa metsitsunyane e mashoma mabedi enka tlhaka e mashoma mararo ka morago ra yane ya botshelela ela mokamedi
1: ela ela ketino
0: shapuye di mogotsi wa ka
1: happy new year se le monsa di papa ntate
0: ura ura ura ura mogotsi wa ka
1: a bona me ha ona mathata ntate ntho mo leng ntse e itsa maka khotso ntate
0: a uthata a uthata le kaota
1: a uthata
0: tebo
1: la bo le te ga o pepesi
0: hey a ke tsebe go na ngwana mme ka mo kana go etele selmo sa dipapa di sekadile sa 2026-2027 season ona ne movement e sentse ndi etsa ga go tsoba sa bantu se le go se di le finalized ke di feng tse le go ka fa ba mamedi ba PCFM
1: ngwana eso ka le bua go dumedise bana ke tino ke dumedise ba mamedi bohle ba selmo se solo sa PCFM e dumedise makaota ka ka ka vetso ntate ke dumedise committee ya my sons of Sabantu Football Club na ka le bitso ke boss la pure ntate mwana me ke a gola wa tseba gore hangata ha gona ke eletsa ke ga le ditaba ke tsa ntotho ke press conference empa bo phatlala tsi ke bo phatlala tsi bo tsa iphumana le ditaba kana ko ngwe le pele re ka Africa mo mo re ka gare ke tsa press conference ke a gola ulana wa utlwa hantso thudi ba padi tsa bantu ho na le tsetsa mayang jwalo jwalo bogolo ba di ba padi tsa mayang ke tsetsetsweng ke di kontraka ke bona bogolo ba bona mme mokwetlisi na itse o tlo fana ka lethathamo la bona ka ofela ona gore mo bana ba feletswe ke di kontraka ho na le ba utlwang a ka batla hore a tswele pele le bona kapa ba banga ba release le teng ke a gola ho ba release ke ntse le taba ya hore aba boloke hantle ba jwale ba ba tla fumana go ba le ka ga sepa sa bantu empa fela jwale ha ba papale jwale ba ke ba lo fumana game time ba ke ntse di ngape ha e ya mwana mme ba tsenang ke santsa ne ke kopotsa ntsha ga yana fela ke lukise le ngate vice president ringo le ga loge o la bo so e tsa tshelese re ga dipalo ntse re fitise ntse ba ka pele e ya mwana mme
0: Neke shebile haholo holo mogotsi wa ka bana ba tsweleng jwale o netefatse ke thotse ditaba tsa gore motho a bitswang Mohlomelo Mokonazi o kgaotse maqhama le setlhopha sa bantu motho a bitswang Sedidi o a gwane le setlhopha sa bantu motho a bitswang motlatsi sebapala le ena o a gwane le setlhopha seno sa Bantu Football Club mohlo mong ke tsebe gona o tla bo sofa gobane jwale bamamedi barati le bathasi le ba setlhopha sa bantu ga ba ntse ba di bona social media empa bantu ntse re kona ntse emetseng ho etsa press release nako nngwe e hlile e ba ja jwang jwang jwale mohlomo o ka netefatse kapa o hanane le tsena tseng ke qetang ho bua ka tsona
1: ntate sebapala le ntate Sedidi bona bonnete ba ne ba hlile ba feletswe ke di-contract ntate Sedidi yena ha ba o bone ona hlile a sa sebapale ka matla ho loka ho setlhopha sa rona ne ka nnete go la dumelelana gore a mpa lokollwe a bone gona ka fumana setlhopha nka e feng e le gore a tla fumana game time o fumana game time jalo file o santse le out of contract ke ya go monna o thonke motlatsi sebapala ka nnete ge ya gwane le ena empa ga gona ka mokgwa kakareng ke thabile cause ne ntse re buisanang le ena ene ke bona le gona go ntsetsa gona di ane pahala a ke tshepise le na gore o ntse a tlotsola pele le gona gantsi o santse a qetile ka tlhakogeng le leng ga gona ntse rere ke ntse re netse gore a gotse mo natse o kopo ya teng fela ka taba tsa lelapa ga tse o tla saena contract mme ka nnete ntate ga gona le ntshe mpe ke nnete contract-a ene fedile empa ne ntse re rata gore re ka tswela pele le ene e ya ntate mme ka nnete go utlwile maopane o la a etsetsa mokotsisi molaetsa o bolela gore ka nnete o sebeditse le gona wa leboa yaba ke seo se re se fumana gore ka nnete o sa saene le setlhopha se seng ka go tholela ntate sentse re re botlhe be ba motlhomong bane ba tse ka go setlhopha sa bantu ba tsamaile ge ba lakaletsa katla le matlhano lo ntate bae ba lo simetse ka thata mohlomong ka mo ga se ne ka patse pele ge tlabela ge dula fatshe le bona hape hape ba khutela ka hae ba ne bolo mona hona se ka sa moshelela
0: re saletse ke motho a bitswa motlomelo mokhonasi ntle le mono hona le tabanyana e nngwe ene ke batla go tle re buisana le yona empa ka o bane e sentse le metsotso e ka bang e mashuma mabedi a metsi robong ka mora hore yana botshelela re tle re ha re tsheta go khutla ditabeng fela ke o fe metsotso e me ga go fela re tle re ketele mo go tswa ke
1: le ba ke tino ke talentse ke fumane
0: Mamela PCFM ke na Bosela Pule ke general manager ka Stobinsane sa Bantu Football Club ke mogotsi wa ka ke mogotsi wa ga ke sebetsa le yena hantle haholo ah mona ke sebetsa hantle haholo le yena general manager tsa dikopa tsela ka ofela ke a tsiba ha ke batshwara ke bata ditaba ba tlo tla ba netefatsa ke a bafumana ha ke tabi sukola pekepeke mona ke ipotsa bona go itsela ba mabura PCFM e re tshware hona mo ge e ka mana ka ditabeng tsona ke tsa 6:30 e re tlotla ga di balwa ke thabelang tau ke tsa segoa tse e le go ke tsa metsotsunyane e mashuma mararo ka morago raina ya botshelela metsotsung e mashuma mararo ka morago raina ya botshelela ke ditabatsane tsa segoa tsa 6:30 re ke etse tsena re tsebo go mathela ka bona ka teng re ke etse tsena fela tabatsa ka ditse ba go loka.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pals

0: Ra PCFM re ke le bo motho a bitswang Thabelang Tau ka jaba tsene tsa di ba dikeng ha monate tsa half past 6 ha le tsena ke itse re ke tshware mrapo o sela re ketele ka metsotso e ka bang e meraro fela re tsebo fetela pele re ke motshware mrapo le po sela ne ntse go tla o tla mona jwa le hona le malukelang a tla qetela ye go tswa ka go tla o tle yena re ketele fela ka metsotso e ka bang e meraro fela ka taba tsena tsentseng re bua ka tsona ha e le pre-season tjena ke itse go busy go busy e mong le mong o batla go ipona setlhopha sa gae se matlafetse e le gore ga le ke ikala e be le go a tseba gone pae mokgotsi waka a re ketela mokgotsi waka potso e le gore ne ke o botsitse nngwe ke gore na ke nnete ga kae gore motho a bitswang Motlomelo Mkhonazi o gaotse makgama le setlhopha sa Bantu Football Club motlho mongwe o sa batlile le ga e le leng le letšha
1: go jalo ngwana mme ke maobane fela ka shwalane ga ne re fumana mangwalo kapa ge fumane lengwalo a ntate Motlomelo Mkhonazi mo a bontsha gore kannete o batla go kgaola makgama le rona kapa ge re re ena o ngotse a bontsha gore o kgaola makgama le setlhopha mme o kgaola makgama le setlhopha jalo a ntse a le ka ga contracta setlhopha sa Bantu jale ka taba ena taba e ntse le ka ga contracta ga ya ka ba bonolo gore kapa ka mo respond hang-hang se ra re gotle go sheba gona ga na se ne se re kopantse se reng mme gona jo tsenang tate nka ge felang ke tshile bane ba ikarabelelang ba lekea le gore ba ke ba sebetsana le contract ena gona le go moagaba bake ba moagala nka se tlotla ke tisa mona kere etlhe se re dumetse gore ntate o sa resebe o tsamaile motlhomo go na le taba tse wena a batlang gore ke dule fatshe ke di lokise le ena e ba o bone ka go na le mo e bang ga re mosebetse teng kapa ga re sebetsane gantle le ena ee ntate fela taba ya mofuta o jalo ntate ya gore re fumane lengwalo yona ee ke nnete go jalo
0: e le gore ga re bua le wena tjena motlhankana o ngotse lengwalo motlho mongwe Bantu ga e sofana ka responde go yena
1: go jalo ntate ga ke soka re fana ka responde gona jele go yena gobane e fitlhile maobane bosiu jele e fitlha e le shoko go rona ge re a e kgona motho o ne a ntse re le contrakeng le ena ebe go e tsela ja motlho mongwe o tla tlhokela ke mo bitse ke tlo dula fatshe re tle utlwa gona se tselang ke se feng kapa jale re tle re mo responde jele mme go mo responde ga rona go tlo batla gore ke ipapise le contra ka rona dikamano tsa rona ne di feng le ena
0: ke a utlwa mogotsi waka potso ya o qetela mogotsi waka go bonagala e ka setlhopha sa Bantu se ile sa latlhelwa ke tse dintsi tsa di-sponsora tse e leng gantse ke bua le bathase le ba setlhopha sa Bantu ba utlwisise ka nna ba ke le leng la mabaka a ntse etsa gore re bone dibapadi di ntse di a gwana le setlhopha seno sa Bantu a ko tiisetse barati le bathase le ba setlhopha sa Bantu gore na maemo a lona ke a feng le gore na le ntse le sebetsana le ditaba tsena tse amang di-sponsora ka mogofe
1: ke a leba ketino ke a gola gona jo tsena re ka re re latlhetswe ke sona sebapadi se le seng e leng ena Motlomelo Mkhonazi gobane ke ena motho o ne a ntse le contrakeng ke nnete ne ntse re batla go tswela pele le motlatsi empa he ka nnete ga o fitlha o beya go beterenyana go feta o motlho mongwe gona ge re ka o beya bophelo ke tšheleteng tate o tsaya mono mo o bone ka bophelo bo teng ke nnete ntate re ya go ane le sop le sponsora sa rona sa mmefeng sa nako e telele
0: eeoalo
1: ntate seo e ne re ga o se bona o bone Bantu ga o bona Bantu o bona mofaneng wa rona ke a gola ntate ga ke nagane e le lona le lebaka le tsang gore be e be ga re kgone gore re contain-e ba bangwe ba dibapadi tsa rona gobane le rona ka nkrena ntate re sebetsa ka thata gore re bona gore re kgotsisa seriti sa Bantu le mong se fetileng ga o ka gopola ngwana mme ne re qala setlhopha re tsamaise bapadi tse ngata golo tsa mabitso ga kenya bana ba banyane beo ebileng ne re itse go mokwetlise ga re batle le kere batla re ga e le setlhopha empa qetelelo re bone sentse re competela league mme le mong tsena ntate mokwetlisi ola re ga batle batho ba ngata golo bao a santse ba gaile a santse a na le bona team kana e ne compete le mong se fetileng o tlotla a reinforce here and there mme ka nnete ge tla bona tsatsinena kapa le mong senana ge computer ebile re tshepisa makaota leke ntate ntse yena ya sponsor ka ntate ba ntu ke bogeng di bo bogolo
0: mm
1: be o ha ke bua rena tsena ntate di sponsor tsa ngata di sentse di fihla di kokota go gona di batla go sebetsa le gona ba ne ba tseba gona ke bogeng di bo bokae
0: mm
1: ne ke le sele go gona go gona ke sa se fa rwa ntate o ge ke tla bona ke tsa malofi
0: mm
1: e ya data
0: a o hlakile mogotsi wa ga o hlakile e ke a tseba go jwale ha ke bua le wena tsena general Ludom Mametsi o tla nghaka ka nqala
1: ke mo ga ke nka ditelo yena
0: ya ga
1: ke go tse ke ke tsuka mesa mesa ke ke o re le motho tse wa tsa maisa biology go bana je le ke tla ha ya go ha go go go go re ba tle ne le ke nan le na ofisi
0: mm
1: o bana ofisi ya ga tla ofisi ya ha ya go lwele ke tle ntse nga ta ke ke nyanya go yena ke mmotsa he la press a ma ya mole tse ke tsoloka ya ga ha ke tse
0: Mm. E ya nda. Ai mogotsi wa ka nete ke a tseba gore o tla bua ha le selolo hlaisa ba batjha e bile le nete fatsa gona ba tsama ileng ke bafeng e le gore re tle go tlo gona le development tse ba nteng ka go tswa seno sa bantu e ka ba ke di. He ya o qetela ka motsotso fela mogotsi wa ka. Pre-season tournament tse le gore ke a tseba gore bantu e le be ka mane ka Botswana ka mane ka Joaneng. E teng le monse ka pa hona le tho.
1: Normally e ba ntwa se le mo le seleng. Me re santana tse re metse invitation e fela bona jole tsena tetle re bona go tswa mona ona ke tsola tele ka pa jwa
0: a ke a le bo mo khutse a ka
1: empa ke tournament e re rata nga golo e re o reng ka nete re bone e re fa shape go na se tlhopa se me jwa me ke tsepisa makauta le monse ka nete e tle go tla bua ka bantu ba etse ba nyapeng
0: a o hlakile o hlakile mogotsi wa ka nete ka itebela mogotsi wa ka ntse ke kokota ofisinya ya hao ya general manager o ntse o nkutlwela ebile o hlaya o fa basotho le barati le bathaseli ba tloba seno sa bantu football club
1: ke a leboa ke tino ntse ke gafela ga bothata ge mmo la boleteng ke ga bopepisa
0: ga bothata bothata mogotsi wa ka
1: Thank you.
0: Mabura PCFM ke ntate posela pule ka setobensane sa Bantu Football Club. Hosani ka mana ka Alliance Garden ho tla boetswa nthwane e bitswang launch ya tabatsane tsa Alliance Challenge. Hosani, hopola go mabura PCFM. Dipapadi nga tlhaka dihlopha tse bapalang Alliance Challenge ke setlhopha sane se bitswang LCS Football Club, ke Matlama Football Club. Ke LD nga tla ke LCS ke Matlama Football Club ke Dinare Football Club ke se hlopa sane sa Duodi Football Club jwale wena o tla o fana hore na o kala ka tsa o bona draw e yemi jwa empa ke sentse ko fa hona le di transfer tse le go di ntse di etsala kena o go jwetse gona wena o batla o bua ka eng ka jeno ke bulela e ba open jwale tabengwe ke batlang ke le jwetse ke yona entse etsala ka go na re sotho ho bona hala ho ba le dipapadi tse le ho di qeta o tlwela bolo ka Afrika borwa ka po mohlomo ba tloa di likintse kgolo ba ya di likintse mohlomo ba ya di likintse tlase ba qetella ba qetella bolo ya bona ka go na lesotho ke tloetsa mohlala ka motho a bitswa moeketsi sekola ila ga tikino ke tloba sana sa Bantu Football Club ya ba batsietsi ba bang ba di tlopa ba re hey o matala lo hai ila ga fika ka go tloba seng sa Bantu Football Club ha fika ka go na lesotho kane tola re bontsha hore na madala msebetsi wa high coffee ke bua tsena ile hore ke bona hona le ditabatsentse ni tla hore setlhopha sa di fofane football club se tikile motho a bitswang kgotso moleko ke se bapadisa mehleng sa setlhopha sa Kaizer Chiefs ibile ke a gola ha beng ke a nepa o ile a bapala le setlhopha sa Bloemfontein Celtics jwale ka o tikino ke setlhopha seno sa di fofane football club di fofane ha se patuwe How ka sheba the inflow ya dipapadi tse hlanka ntle ho nna le sotho o tla bona hore e hlile ba kena ka difofane football club pejana ne ba kena ka Sandawana football club ya ga Sandawana e keta o tloa wa bona hore e hlile difofane yetsa inflow e ngata ya dipapadi tse tloang ka Afrika borwa di na hetse fapaneng tse kenang ka ho nna le sotho ke bua ka motho e kang Thabo Maphakisa ke bua ka motho a bitswang Jafta ke bua ka motho a bitswang re ke bona gona ba banki bomang ba bangata ba ile hore ha o sheba setlhopha sa difofane football club hona jwale selemong sena sa 2025-2026 season o tla bona hore ehlile ba ne ba sebetsa hantle haholo tsela e le hore difofane ne ba pala ka yona o tla bona hore ke setlhopha se e le hore se ne se hlile se ipoleletse radio
2: Jetino.
0: Shapuzet.
2: Abuda di Buda.
0: Kile ka fitla ka Stone Flats fa tense telele ke bone motho a bitswang Sididi antsa a kwetla le stoba seno sa Matlama Football Club ke bone se bapalisane se bitswang Kuleile ya neng a bapala stoba sane sa Kick for Life Juventus bana ha ke bua le wena tjena Kick for Life ha isa leyo ba bang re ke bona gona hona le mo ke mmoneng mhlangana na bitswang Mofokeng yane e leng go latlalewa e ka o tikine le stoba seno sa Matlama ha so tikine le Matlama ebile he is likely yana a bitswang Mofokeng yane a bapala
2: setlhoba
0: yes ana a bapala setlhoba sane sa Dinare ha so tikine le setlhoba sa Matlama ebile ha ke bone ka o tla tikina le setlhoba sa Matlama go latela ka mogo o ditaba ge di shebileng ka teng tswela pele
2: mpaarena nkeng ka golo ka mono ka gaetbeteng one o mo bone mosimanyanaane a monyama a tshwanang le nna le wena yelo bone ya Matlama toki o nepae jale ke nna ekesekametsana ka mono jalo ka ga kere letlama a ketino go na go shebe ga re yo mo ferefereng o lono o ntse otho ehe go batsa dibapadi tsa maditso bona malone go letsole go gašang ke manager kadile seka o tsamaya ke submarine
0: re ko o jetse ditaba tse e le gore ke ntse ke di utlwa ka go setlhoba sa Matlama ba bangwe ba batshietsi ba setlhoba sa Matlama ga ba kgotsofalela kompone e apesang setlhopha ga ke batlo e bitsa ka lebitse gobane jwale ba re setlhopha ga sena training kit ya kompone eno e jalo setlhopha ga sena di-track suit tsa Matlama ga ke batlo o bua rona ba itswe di etswa kae jale ba lla ka gore kompone eo e ba apesang ga ba utlwisitse go na ke sponsora kapo ya ba rekisetsa gobane jale training kit e ba sebeditsang e ba e sebedisang go kwetla ka nnete ke ithekelwang kae-kae empa ga uwa ka lebaleng ba apara jersey ya kompone e itseng empa le di-track suit fela ke tse kompone e fapaneng e le gore Matlama e sebedisa dikompone tse fapaneng go apesa setlhopha sa bona ke ditaba tse ntseng ke di fumana tsa batshetsi ba llang ka setlhopha sa Matlama ka kompone e ba apesang
2: a ke tshino ka nete ha re dumela ntate hore botsamaisi bo re bo kgethile bo eteletsweng pele ke Black Money Mr. Nicholas Gojane ba tla e bereka taba eno no gobane nna nnete ke le matshidi wa Letlama re qelema mosebetsi wa ka o mong fela Matlameng mona ko o bona gore ke tshietsa sehlopha tseno tse technical di tla etswa ke le gore ba kgethetseng tsona gore ba re tsamaise ga ka fela ko opa matsogo ga ke bona ba ntse ba etsa di-signing tsena tseo ke bona e le tse botlhale gobane na o shebile ketino mosimanyana eno a bitswang Kuleile yena mono ke yona ntho a le nne ntse re shota kana o ka re sheba e nne re leka
0: baleile matshedi o baleile matshedi 2121956+2665956 o ka kena e le gore wena o tlo o tshe gona setlhopha sao se ntse se sebetsa jwang Dinare e bonala e ntse e phumotse Dinare e bonala e ntse e phumotse empa taba ena e ne ke bua le matshedi ehlile batshetsi ba seboko ba setlhopha sa Matlama ba re ga ba utlwe gona setlhopha sa Matlama se apeswa ke dikompone tse pedi tse e fapaneng jwang radio
3: hello
0: ela ngwana mme
3: wa le tumelo a sodi ka dikalaneng ka mo
0: ee ya tumelo
3: eka eya masupeventse tsa wang yona ditranseng ai o bua meyanyetsi fela
0: ee
3: ai bemaa eka bathoratshe ditlala se senelanang lekelala taeng ka eka thola batho ba ntse ba batla
0: e nngwe le nngwe e busy ngwana mme le go ja ga ke ba batla bophasimane ke re ba tlo netefatsa ke sa ba fumane empa ha ke sa ba fumane ba tla epala maesentse e matha
3: nne ke batla alense mmolana ne ke ipatela
0: ka tlhano ha re utlo a re utlo o sane fela bona dipano jwang ke itebale ngwana mme radio PC ya ngwaneso
4: o gwa ke fuwe ka mona wa le kamakala
0: ya ke fuwe
4: a tshina i salente ke tshine tsentse ri ya tsela ka mo ka mpata me se ke tshetse i salente ka kgide
0: eh
4: i tsia ke mona ke tshina tswa ka mo mpatsela ge ge re metse fela hore information ha ntle ntho di go tshe family fedile re kwa ga ta go tsofala ka ma ke tsa ha yo so tsa ile ka mo go ofela bana e tsa go fela bona ka ofela ka mo se tsa bona ba bile ba ga go ba ba ga go fela
0: e ya ngwana mme
4: e tsa ga a tamba dalane bo kwa mputi buti go fela a ga fa information e sa jile kona ka ta re ba nyane re ba ma tsama e ka se tuwa se dinyena
0: a ke itebela ngwana mme
4: ka le tsi
0: PCFM 100 ikono ponse rubedu 21219956+266595956 ka kena ile go wena o tlo tshoga na ditaba tsa o di bona jwang ka mana ka stobeng sane sa di fofane football club mafelo ngana beke o tla bo tshwere ntwana e bitwang di award tsa stoba sane sa di fofane football club tselo re e batla be ba ambela di bapadi tsa bona di gau na ile ga ke sheba ka bona gona ha ne ke le teng paneleng ya batho ba fanang ka digau ka mono ka setlobeng seno sa difofane ne sentse ke bona gona mang o tla tsamaya ka eng mang o tla tsamaya ka eng ei ne sentse ke bona hore bo mang ba tla tsamaya ka eng bo mang ba tla tsamaya ka eng difofane a se patuwe e sebeditse ebile ha o sheba o tla bona gore difofane e nyollotse tsela ya tshebetso ya liki ya rona tsela ya tshebetso ya liki ya rona e fatshe haholo e ke batlang ke tle ke ketele ka yona ke ke tla e bua hape le Premier League ho sana re na le mabala a mane nka tla kae naha ya Cabo Verde naha ya Botswana naha ya Swaziland o tla bona hore di itse tjago ka league ya bona ka tjhelete le ka infrastructure o tla bona hore di itse tjago keletso e ke batlang ho efa league ya rona ya Lesotho kwana ene o reske re nna ga bona liki ya rona e etswa broadcast ho ntse o hlaha difate ga se le hampe thole se re le ka ga tswamose TV ntse mathamatha mono se o hlaha difate ke morumono motho sa bapala bolo e kena ka morung kore liki ya rona ya Lesotho bolo e ntse bapalwa ka mono ba e raya e se kena ka mogokage e thewa ka metsi a ya Van Rooy kapa ya ka Esodi
5: metsi
0: ee ana moka ga e feta ka LDF ya kae
5: ya ha e feta kae ka mo
0: eh
5: ha ke re ya tsela
0: okay jale
5: bana le bo seng kuba
0: eh jale mo ke tla nteng ke hore gena le mabala a mane gena le Setsoto Stadium gena le Bambatha City Sports Arena gena le Difa Maputse le Difa Mahalesuku go baneng ha e beng ga batla ho nolla liki ya rona ibile e hlaiswa machabeng ke sa sebedise mabala a mane fela. Liki ya rona e na le ditlhopha tse ka bantse le 16 kaofela. E le gore ka etsa gore dipapadi tse nne di bapalwe mabaleng ana ka Moqebelo. Dipapadi tse nne di bapalwe ka Sonta. Wa bona gore tlo e hlola. Go tlo bona liki ya rona e nyoloha ho tloha mo e leng hona teng e fihlella standarding sa professional. Hana jwale, ha hona lebaka la hore e be bane ba travel licensing. Ba ntse ba etsa compromise go ba pasise a mang a babala e le gore ha lokela gore e be a ntse bapala professional leagues gana jalo se gore seodi o ka bona matlama le Susan Kelly se ntse di bapala boitumelo moo moo bona gore ke ntho moo ke majwe fela e be e se hlaiswa TV
5: Lesotho bona anything is possible
0: jwale ke re re na le mabala a mane Premier League le fa sebedisa mabala ana a mane. If it means re tlameha ho etse Moqebelo le Sonta ho bapalwa Moqebelo le Sonta e be di ba ditlhopha tse nne Moqebelo bapala ditlhopha tse nne Sonta bonyane e tlotla e nyolla level ya rona ya liki ya rona e tla kala e thelebejwa mane Sodi ka Bambatha wa bona o tlwa bolo ho tlwa ka Setsoto Stadium ho tla bolo ho tlwa jwale nahana e televisiwa ho bapalwa ka LDF ha ke ha solo ke bua hampe ka LDF ke le bala le lore le hantle but for training motho e mong o tlotla re ai khete re sa lefatshe ha re sebedisetse re nang le tsona re na le mabala ke yanong
5: refatshe
0: ka go tlotla otho infrastructure of which ke nnete infrastructure e batla e fokola empa re na le mabala e le ka sebedisa gore ha re nyolla le ke ya rona e be re ntse re sebedisa ona e le go sane skare dipako e bapala di o di ka mono di o tla la ka piso ground ka mona e be le ke re o no bapala liki ka mona ka LTF o no bapala di o di le bantu e hlaile machabeng sodi kgomo ya feta ka lebaleng a paroletsa kgomo ebile e seng e le nngwe dikgomo tsa feta ka lebaleng tsa feta e seo di yang kutlwe ke re kgomo ya feta mo ke tlang teng ke gore ga e beng e re keng ke mo mamedi ke tsebo o tsamaya radio re tenle kae ngwaneso ntate ramafatlha
6: wa tseba boetse nna o bua ka infrastructure gore re sebedise mabala a mane e ntse gape e diretsa di-crate le kea gona ke batla o araba ka mantswe a mabedi wa ekeletsa di-crate sebile le di-quadriple headers ka Dr. Studio and you cannot have a professional league e mmetse o qalang ka 9 bosa e se a cup competition le tsena tsa dikapo tse re di bapalang tsa letsatsi teame di bapalan o ka utlwiseng ka moratinare se bapala final extraneous go di bapala so nna ntho o ka buang ka nako gore le a mabala le jalo let's spread the league ga re bapaleng di-midweek games se na le motlakase let's pay keme ga e patale motlakase re bapale bosigo it has been happening se na le di-taxi se na le di-4+1 tse e ka isa batho magae with proper arrangements tsa ntho tse jwalo so gona tsenana ntho nka buang e nna nka e nka e kgothaetsa di-team tsa gona kore ga re etseng di-joint venture I can't find the reason ya gore matlama matsoga kwading highlander se le dija batho ga di kopane le go etsa lebala why can't they do that ba etse lebala e be re a dumelana gore se ka le sebedisa je di-retense tsa lebala di bae because gona tsena di-gifa area se tsena tse re nang le tsona those are training centers that's why our players ha ba bisa mabaleng a magolo bo bulong fante mona bo ka kae ba gatalang in the first 30 minutes because size ya pitch ha e lekane so the first thing that we need to sit down go hona ke tsang jwang go lokisa boemo bono ke a leboa ngwanetse ka go ntse re la re ba sotho go etsa nna ke go tse ke tsaba re na le matsela so a re ka kopanya matsogo e tshimitse pedi ke kgolo taba eno buang ka yona ga tsomosi can be taba ya maobane taba buang ka yona LCS ka ba taba ya maobane a o se go tsela ke ga dula fa tsaka go panya maboko
0: ha ntse ke hola nna ne ke shebella dipapadi ka pitso ground le Setoto stadium fela
6: hoba
0: ke hobane ke dumela gore kana ko eno batho ba ne ba tsamaisa bolo ba ne ba ge e le go papadi tsa gona ha di hlaiswa machabeng di hlae ka ha infrastructure e ba tlang e le betiri
6: thank you
0: ntate le re ga mafatlha ke itebela ngwana mme
6: ke a leboa Tetino
0: mabelo ya PCFM ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya mana 104.3 megahertz re ke tsamaye ke ye haese toting sudi ke ye haese toting empa he pele ke tswa toting ke tlo tswa tjena e le go tlotse ba utlwa ntho e ke buang ka yona
7: watch this
8: ha go kgiga e ka ke taba ene ya go bula le dikgomo tse ileng tsa mathaka ga le ba.
7: Ho nna ke taba.
8: A ke tse ntsa ga le mane.
7: E yanda.
8: A ke tse re na bo ema ba yena 9 le bofeng. Ke ka nnete ke ne ke se ka mono ntate.
7: Ehe.
8: A ke tse na bo ema ba yena 9 le bofeng.
9: Hey, try ke a bua la.

mabedi metsotso ke mene re fogaletse gore ya bosupa re re o dumedise re boka dikgomotlhe mo maitseng o lona teng na le kenang ga jalo ke la ditaba kwa tshebeletsong ya PCFM lona le bitso ka gore ke setlhotlholong ka jeno ke la bobedi kgwedi na ya Phupjane tlhola matsatsi a mašwa abedi le metso e megago a le selemo sona ke sa ketepedi mašwa abedi le metso e tsheletseng le ka jeno he re teng baka letsento baka ke thapelo lekanyane ke tsamaga mmogo le ntate Tebogo Sotho mme nka letsenya nako jolo ka mehla re lekola gore na ka letsatsi lena ke difeng tseo di leng tsa etsagala ga kgwedi na Phupjane ne tlhola matsatsi a mašwa abedi le metso e megago.

0: rona Afrika Borwa ka lona letsatsi le na selemong sa 1996 Desmond Tutu o ile a tlohela jolo mosebetsi jolo ka moareka bishopo wa Cape Town e ka setanang le hlogo ya kereke ya Church Afrika Borwa ka moka dilemo tse 10 tsa boetapele. Jwale Tutu ile ba e mong wa baetapele ba hlomphehang ka ho fetisisa naheng eo, ebile e le mong wa batho ba ne ba eme ka matla kgatlhanong le mmuso wa apartheid ho tlohela mosebetsi wa tsa pele tsa demokrasi Afrika Borwa. Le hoja ile a thewa setulong, Tutu ile a tswela pele ho phetha jolo karolo ya bohlokwa ho kgothaletsa ho hlomphuwa hwa ditokelo tsa botho. Ho feta-feta mono ha re ke re mate re lekole jolo diteba tse manang le tsa matšhaba tsena tsanalane di bile hakalo. Ha re lekole go na ke difentseng tseng dipetsa mafatsheng a mang re kena jolo naheng ya Democratic Republic of Congo e leng DRC. Mme
1: Ka 2017 mo jwa le mo tla go pola ke ne ke batlile jolo ka tlhofiso ne di etsa ge re tlotla ge utlwa ge bua le ena gore mhlomphe ke ketso ga ntsho e ne be mosadi wa pele yeo e le moeta pele diparti dipolitiking tsa Lesotho wa go etswa letona ke letsatsi lo lanena 23 Phupjane 2017 wena moamedi e motle wa PCFM mme o ne a etswa moamedi tla opola gore e ne le pusong e neng e diretswe pele ke ntate motswagae Tom Mastabane ngwana
0: a holo se o di me puisano ne tla ba go sane tla tsola pele ke gola ke tla be sentse ge di amatsena ge sheba go bona boeta pele ba isa bo se ba bile le sona tsa maitsong yana ha ine a le sotuna ke feng we entsena lane ke lo ka ho hlalosa go ke ka lana tsa tsile na he ka 2017 mohlompe itona golo o ile mo ghetela jolo go itle be le tona me se o se itsa na lane a re ke re mathe ka lebelo he re kena jolo go tsena tsa machaba mo re fumanang hore South Sudan e tla leba jolo dikgethong lekgetho la pele e sa le fumana boipuso ka selemo sa 2011 naga ena e ne ile a tswalwa jolo ka moga e ile a tswalwa ka moga ntwa e telele ya lehae Sudan mme tumelano ya kgotso ya ka selemo sane sa 2005 ile ya fedisa jolo ntwa eo ya dilemo tse 20 a metso e mmedi jolo go tloga ka 2011 ho ile ha ba jalo le Sudan ka setana le South Sudan. Le ha o le jalo dikgotlano ka hara puso le ntwa di ile tsa nna tsa tswela pele ka hare ho yona mme dikgetho di ile tsa tšhetšhiswa ka makgetho jolo ka jeno mmuso o phatlaladitse letsatsi la dikgetho e le la 20 tshwite selemong sona sena. Ke tsona tse e leng gore ge ke tsamaka go tshwentse ke itsala jolo gore ba tlatle ba lebetselo dikgethong lekgetho la pele ka moga digaroro tsa nako e telele. Ba o sale jolo ba aisane ba South Sudan e leng Sudan le yona e ntse e tobane jolo le ntwa e ntseng e tswela pele dipakeng tsa sesole le dilwane tse e bitswang tsa Rapid Support Forces e leng RSF ka bokhutshwanyane jolo ntwa ena e balesitse jolo dimilione tsa batho le go baka tlala Democratic Republic of Congo le go baka tlala mme o sale jolo Democratic Republic of Congo le yona e tobane jolo le ntwa dipakeng tsa sesole ka setana le magabele a M23 Ethiopia e welang tikolong e tshwanang ya botšhabela go Afrika le yona e ntse e tobane jolo le dintwa tseo bogolo e leng tsa merabe ke tse ding tsa tse e leng gore di ntse di etsala. A re ke re phethele tsena tsa matšhaba sedu ka go kena jelo naheng ya Zambia mo re fumanang gore lekgotla le phahameng la maipiletso le tlhakotse jelo katlholo ya lekgotla le phahameng la Gauteng le Pretoria ya Phato 2025 e neng e fumane jalo mmuso wa Zambia o na le tokelo ya go gotisetsa naheng ya habo masalla a mofumo poresidente wa metlheng wa Zambia Edgar Lungu molemong wa go mo etsetsa lepato la semmuso. Jale mofumo presidente wa mehleng wa Zambia o tlhokaletse jolo Afrika Borwa ka lahlano Phupjane selemong sa 2025 e leng selemong sane se fetileng mme fitlhela ga jwale ga soka a bolokwa ka lebaka jalo la dikgagogo tseno tsa go tseka jalo moo a tlang go bolokelwa teng kapa jwale ya tlang a tlha ya moboloke dipakeng tsa lelapa la gae e ka setana le mmuso mme jwale ge sena se fa jalo mmuso kapa se fa jalo ba lelapa monyetla wa gore batle ba boloke jolo masalla a yena Edgar Lungu mme o sale jolo mmuso wa gona Zambia o tlhalositse ga o sena maikemisetso a go ka tswela pele ka nyewe ena.
1: Mme he ngwana mme ge re bontshe gore His Excellency Dr. Edgar Lungu e ne le moporesidente wa botshelela the sixth president of the Republic of

Kelo ba seodi mo medi wa PC ke boela ke hoa madume. Sister Blantina Tsibela wa kopano ya lelapa le halalelang la Jesu Maria le Josepha o re kopano ya habo e fihletsetse golo go bona gore mohlolohadi o fumana tlhabollo ya maikutlo ka morago gore a latlhegelwe ke molekane wa hae. Sister Tsibela o boletse sena puisanong le seyalemoya sena ka jeno letsatsing la matšhaba la bahlolohadi. Uri kopano ya habo e fana ka tšhelete go tshwetsa mesebetsi ya tlhabollo bakeng sa bahlolohadi ka hara naga. Uri pele bahlolohadi ba ne ba lefella ditshebeletso tsotlhe tsa tlhabollo tse akgang kgiro ya diholo bakeng sa o kopana mmogo nakong ya tlhabollo. Go feta mona o bontshitse kopano e boetse e kenya letsogo mesebetsing ya boikgollo bofumeng metseng e le gore ba seke ba imelwa ke ditlhoko tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi e ka sita le go ba thusa ka boeletsi kgodisong ya bana ka morago latlhegelwa ke balekane. Lekala la maatla le merafo ka khamphane ya Lesotho ya phetlho ya motlakase LECCO le tlilo gakola mogatlhelo wa bobedi wa setsi sa phetlho ya motlakase wa letsatsi sa haramarothole mafeteng ka la 10 kgweding e tlang. Puisano le PCFM pejana ka jeno phala ya LECCO Monghadi Teboho Ratalani witse mogatlhelo ona wa bobedi ke wa boleng ba dimegawate tse 50 tsa tlhagiso ya motlakase go tlatsetsa go tseteng tse 30 mme kakaretso ya tlhagiso e tla ba go dimegawate tse 80. Ratalani o bontshitse ga mogatlhelo ona wa bobedi o boetse o tla ba le pokelo ya maatla e tla boloka motlakase wa bonyane dimegawate tse 8 o wa reng o tlile go sebedisa bosio ga letsatsi le le sio le nakong eo tlhoko e phahameng. Go feta mona o itse keketso ena e tlile go bapala karolo e kgolo gagolo mogatong wa go anetsa tlhagiso ya motlakase o fetlhwang ka maatla a tlhokileng kwano Lesotho le gore sena se tlile go fokotsa go itshetlega ga naga ka motlakase o tswang ka ntle. Tebelelo ke gore mosebetsi ona kapa mosebetsing ona wa go thagolwa ha mogatlhelo wa bobedi go tla ba teng boemedi ba mmuso le balekane ba ona e ka sitana le setšhaba ka kakaretso. Mokga wa Basotho Freedom Front BFF o re maAforika Borwa a ntseng a sotla le go nka Basotho ba phelang naheng eo e le melata ke go iphosisa go latela nalane ya dinaga tsena tse pedi. Moetapele wa mokga ona Segonyana Molapo o re maAforika Borwa a ile a fumana botshabedi Lesotho ka nako ya puso ya kgatelelo ya batho ba batsho mo Basotho ba ileng ba bega bophelo ba bona tsietsing ha ba bang ba ile ba tlhokagala ka nako eo. BFF re Lesotho le ka hara Afrika Borwa mme go latela nalane ya tsona karolo e kgolo ya Lesotho e ntse e le matsogong a yona mo Basotho ba phetseng le go sebetsa teng ka dilemolemo. Ka goo Basotho ga ba lokela go nkwa e le melata. Molapo o boetse a re go a swabisa gore e be mmuso wa Lesotho ga o sore letho ka Basotho ba ntseng ba lelekwa le go tlhoriswa e ka setana le go tlhokiswa botsitso Afrika Borwa le gore seo ke go iphapanyetsa mathata a setšhaba ga mmuso. Ditabantsedi mogatlo wa Habitat for Humanity Lesotho o tshwere thupelo ya go tlatlhoba tlalo ya dikgothaletso tsa dipatlisiso mabapi le bokgoni ba batho go fumana matlo ka theko e amogelegang lefapheng la mmaraka wa matlo kwano Lesotho. Dipatlisiso tsena di ne reretswe go ntlafatsa mekgwa ya go fumana matlo ka ditshenyegelo tse amogelegang setšhabeng. Motlatsi wa mongwedi e mogolo lekaleng la puso ya dibaka Mofumadi Florina Rakeketsi o tholeditse mogatlo ona ka go sebetsa mmogo le mmuso go matlafatsa ditaba tsa bodulo ka dipatlisiso tse ipapisitseng le bopaki. O boletse ha bokgoni ba setšhaba ba go aga matlo bo ama moruo setšhaba le ntshetsopele ya meralo. A eketsa ka gore diqholotso tsa mmaraka wa matlo di ama bophelo bo botle ba setšhaba motsamao wa basebetsi le botsitso ba tikologo. Go sa le jalo Mmakwena Kolobe go tswa boeletseng ba mogatlo o itse sepheo ke go fitlhela tumelelano e kopanetsweng mabapi le tlalego ya dipatlisiso le go ntlafatsa dikgothaletso ka maikutlo a banang le seabo.
re le ba ditabeng tsa matshaba mmuso wa Zambia o inehetse nyewenye ho yona o nengotse ka tokelo ya go boloka mo president wa mehleng Edgar Lungu ha le lapa lona le ne le batla go mmolokela Afrika Borwa o re mmuso ha o sa tla ipiletsa kgatlano le qeto ya legotla la maipiletso la Afrika Borwa ya go qhelela ka thoko ka hlolo ya legotla le phahameng la Pretoria e neng e o fa tumelo ya go boloka Lungu legotla le phahameng kana go e o lile la fa mmuso kelo ya go motshwarela lepato la semmuso na henya habo ha le lapa lona le ne le batla go mmolokela Afrika Borwa ka seo le ile la re ke taelo ya mofu. Edgar Lungu o ile a tlhokagala Johannesburg ka la 5 Phupjane ngwahola mo teng a neng a ntse a fua ka la 4. Ha re diphetela South Sudan e tla leba dikgethong tse akaretsang ka la 22 Tshitwe ngwahola. Tshitwe monongwaga tshwarelo mo mamedi lekgetlo la pele e sale ipusa ka 2011 ka dilemo e sale dikgetho di ntse di tšhetšhiswa ka lebaka la ntwa e renang naheng eo le dikgotlhano dipakeng tsa moporesidente Salva Kiir le moetapele wa bohanyetsi Riek Machar ya ileng a tloswa tshebetsong ngwahola ka morago tloswa ka botlhabaphio go sa le jalo komisi ya naga eo ya dikgetho e phatlhaladitse ga ditlhophiso tsa dikgetho di ntse di tswela pele ga bonya bohanyetsi bona le balebedi ba dikgetho bona ba re go ntse go ena le dintlha tsa molao le ditukiso tsa thepa tse e lokelwang go fetiswa go sa le jalo le gatebelelo e le gore Kiir o tla boela iketela dikgetho gape go ntse go e sa tlhaka gore na Machar yena o tla dumelelwa go kenela mojao ka hantse a tobane le diqoso. South Sudan ile ya ba naga ya moraorao lefatsheng ka morao kengwa tshebetsong ha tumelelano ya kgotso ya 2005 e ileng ya fedisa ntwa ya Sudan e ileng ya qala ka 1983. Ditaba di fela mona mantsibueng ana setlhotlholong se tswela pele. Mamela ditaba hape hosane metsotsong e 30 ka morao hora ya botshelela.

0: lo bile go lo thabela ntau ka ditaba tsenotsa go ga ya bosupa fa dile ka metsetso le shumele metso mehlano ke lo ka hlalositse ga so e latlanya ditaba tla ba mane horeng di horeng tsa hoseng hosane le fa phala ditaba ba tla ba tshwaretse he tseding kwano mono bona ke le tshina le gona ke mosebetsi wa rona go gwele getle go be le tseding ka tseding tsa ditaba tsa magao gao tsentseng di etse hala ka gona ena ya lesotho no ke le metsetso e mashuma mabedi le metso e meditse ke sa ke ya bua ke ha phetho wa sano nyana le ka bena le moyeng dilo ha ntwe mashuma mabedi le metso e megago re foreletse go rena ya bosupa metsi tshebeletso ya PCFM e bang se tswakena kwano ha re o amohele re le bile ya holo go tlile station sena sa PCFM ga sa ka hotlwa ke le kwano mona masego avani lesotho jo hona mo ile go kgwele go hona ding re ha sa jolo maqhubung a 95.6 huisa jolo mano ho 104.3 ke hona mo ile go tla hlogo fumana jolo hona ding jole re to hatela pele ka tseding tsa ditaba mamedi tsa bohlokwa tse o dong ho re jolo dintse di etsahala ka ha re hona ha ina ya ya lesotho me ke ho re bontsha hore ka jeno ho bile le moka wa baqolotsi le baphatlatsi ba ditaba mo le go tla le le tshela dipolitiki le ikana jwalo ka ho latana ha le bitswang ka hore ke Basutuland Freedom Front ka moetapele wa lona mong hadi Abdul Malik le bolela jolo ha le swabisitse ke ho thola ha mmuso wa Lesotho na kung ena yo Basotho ba ntseng ba lelekwa le ho hlokisa botsitso Afrika Borwa jwale ore ho thola hona ke ho iphapanyetsa mathata a sechaba ka setlhapi o re ke betrayal jolo mo gauna o bile sena mokeng wa baqolotsi le baphalatsi ba ditaba ka jeno me o bontsitse jolo how for society hore ebe Basotho ba bitswa melata illegal immigrants nahing ya Afrika Borwa ka ha sa ho go mobu wa bona e ka tsana mobu o ntse mo tsebiso ya Afrika bo go e ka tsana le metsi ka pa ke bontsha go ka go lengwe ya mobu ka tsana le metsi yo lo jalo moho le letseding di bona hala jolo di hleding tse di jego jolo ke na ha ina ya Lesotho me ba bontsha go ha wa lokele hore jwale e be Basotho ba ile ngore ba mona Afrika bo ba ntse ba fata metsintsi yane ba ka bitswa jalo melata na hinyeno mme ba bile ba bontsha jolo gore e menya melemo e teng e bonagalang e bonagetseng le go tloga gale nalaneng dikamanong tsa dinaga tsena tsepedi kapa dipakeng tsa naga tsena tsepedi ga o sheba o supile jolo dinako tse kantsha bo apartheid jolo jalo gore maAforika Borwa a mangwe a ne a tshabela kwano mo nageng ya Lesotho gore motlhomong jwale batlo ba bale jolo lekumo leo la apartheid mme jolo re itibisa ke Peter Benyena ka gore re buisane le moetapele wa lekgotla lena le letšha e leng ena monghadi Abdul Malik segonyana molapo go tlo buisana le ena mothating wa jwale re tletse tsena kwano ile ho re jwale re tswela pele le
1: re tletse tsena ngwana mme ha ntse re nka Abdul Malik
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: mamelo Peace FM re hatela pele ka lenane la haole nane o ke la sehlohlolo mehe o ne a sa ile a di ya ka getsa ditaba ha ke tsebile ba ba gutlwane le Abdul Malik dadu blapo
1: o dia be
0: e dad o tlile hantse re a letsa mo ka pa ha wa utwa ke ka le kalong
1: ah mme tabele ke se se mo ga go tswa ka nngwe na ditaba ke a le wa go sia
0: ah ndate ha re sa gutlela kalong he re tswela pele mme mo mmidi wa Peace FM jalo ka ile ga bontsha mohale mona re sentse re na le moeta pele wa BFF le mongadi Abdul Malik ke ndate se khonyana molapo he jwa le ndate molapo ga ya u dumedisa lo wa moela kwa no Peace FM mantsi bo ngana
1: ya le buleng ga golo ke nna go siame mme ke be ke ntse mo ya tlona go dumedisa ba ba rati ba tshedi bo se ba se alwa esa sa PSP
0: CFM one so amen ka nete ke le buile ha holo ntate ntate le ntshitse phatlalatso le le BFF mo ka kotlolo le buang ka go iphapanyetsa mathata ba sotho ba hlogisa na hinyane ya Afrika borwa ho mmuso wa lesotho hantle le bolela emmo ntate mlapo
1: o go ntumela hanyane ke tlelo ga masedi pele ke tlela ke tabeng one so ke re bismillahir rahmanir rahim alwisala allah ya le reku ya mosal mkhawfisan alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ni turso tsohle de ntse go tsohle di le shego allah re na le mo tlo tsohle tse ba le sa bone ya le reku ya mosal mkhawfisan
0: in that
1: ha a go siame wa tseba ka bo go tshwanyane le tshenya ke taba ya gore bona le mogalo wa dintse go tsho mo ntse mathamaganga mmona ye se ile tshe taba go le botswa ba se ba nke tshe ka ja bona ba ba se ba khakhatiwe ba ba matiwe tshe bile ba tshile ka ga na South Africa ya le ntse tsena hantle dikitlela ndi dikitlela di le dintse di tsala ka pela gona le le go bona mmuso le opposition ba thotse ha re tsebe ntate go khomo lona ka ha le ba tsale le ba ditjawe ka nna ba bolona hona le mifuti la nna ya fisha go somo ya bua ntse tse di tseba go bona ha ke ne sela e tshwenya ke taba go phola ya le ile hona le nako e le buya nya go di tete tsa juni e le la bobedi le tlang e sile go ba spara ke se tsa
0: yena
1: taba e a sela wa tsa go buetse mo tlhoke go iphapanyetsa go mo ba ne bisiu
0: yena
1: go tile polelo e tlhahang e la pela bogena e kwa Zulu Natal mane morena le sizulu wa zwile kile a etsa polelo ka nete a tshiba tshaba sa hae gore ke ke se gawane le batho bontse o tshike matswana matswantle matswana ba tshike tlala ka gana ka mono tshike ga lapile ba ba bodimo ka kgwe ya le polelo eno e batla e kgotha kgotha fela di ke tsahalo yo se se di matha marandra mona yemere o pa di ba tshotlo e kgolo ya tshaba ja ba sentse se bana kiswa kae kae ba tsosa bo mosebetsi kae kae ya le ba tshakana di ba tsela sa gate le ba ba khakhatsi le ya le ya ba ne ko tsela ba tsa pele ya le so hape e bona la itu bile ba ba ma South Africa le ka nna ba bana le bana di ID ya le ke ba so tsofela go ya le ke ma tswalwa ka kwa ya le ba sentse ba ke nna tsofolo fela ka gore le ba so Lale, ha re bone phopho ya mokutu ofe ka pofe yeo ka sekgwa o ka bitsa e contingency measure fela ya gore e contingency measure kapo plan ya gore ha ebe ntwena e ka tswala dikgagogo motlhomong e ke le baleileng kae kae motlhomong le rona santse re sothie dibese kae kae re tsenyetsa mofuta ono ga utlwe polelo ya letho e mmuso o e etsang jale botlhoko gape ba taba ena le bobe ba yone ba hore ha ile hantle na ile e wa sotlo ba palisho yo le ke a go na na ile me kana le di resolution tsa UN tse pele tsinga 1952 mane mo no la ile South Africa le Britain o go di tshoga ga mo bua ro
0: yena
1: jale o kana le pa le di parliament tsena tse le shume ka ofela tse fitileng o ke yele zwa lena ya re shume le motho mo le o ka ha go yona le mo hunting bolo ya ya tsa taba yena jale ya ba mo mo ha go ne tshetso ka mo fela ne ke taba ke a hore na ha yeno ye o ba sutwa ba paradise ho yona ke na ha ya ru ke mola tena me ha hona batho ba ano ba tsiba ke ba sutwa ke matswantle mong abana tokelo go bitsa ba sutu matswantle mo ke na ya rona e
0: yenda
1: e ne hone pa halang ka go ka ne pa halang gore muso ona wa gona ka bo di thotsa parliament di ke di tie ka mahlong di ke di shebe sa fapoka ka mahlong ka ba jwetse go ke ya gona e ya le di toko manena me tsa ditaba ena yo tla go sa fapoka e thorisa ka yone ka hore no ba go thusitse ka challenge ke mangana itse re tsoka tshetsa tsa bona a ke ga ba ho ha le tamo mo e ba re sebetsa ke le naha mo ho le ba ho le bena ha ine ka ikali le tshelte bo World Bank kwa ka po o a IMF International Monetary Fund
0: e
1: yo ile ka naga ikali le tshelte mo o bona ke se be ke nya sa se se se ho so bo ke lo fela masola ana di melana le mmuso wa no pa ke di ba le to pa mang ene ya me ke yona e signe ke di se le di e sa khatang ke se tjaba eh e signe ke masola a se tumo ana ke tau ya mmuso mo ga la bua mmuso wa ke wa mo ga la bua e sa lontso ha na ka metsia jwale le mmuso wa partiti o sa khetha lona wa bo hateli me o ntso fukala go go be le commission o duma go na toko mane ena hantle ntse e signe le se ba o bana ha o ntse di tsena o kwela ntse makatana fela dipehelo tsa yona le mo khakanye di opota botse toko mane e mo ba supu ba se ba shakwe ma ba itse tsa dipetiso ke o le ke tsa dile na ho tsena motho ana le mo pakiwa go na ba tlwana ba tsitseng ba kuswa mo ya ba ma sibu a go bona kwa ero ke ne simono ha ba ga tabe ba ba hanela lo tsha dipetiso ko dipehelo tsa toko mane ka fetse ba di tsatsiwe empa he e monate ke ya hore ha ga batla na ha yeo ya ba ga batla compensation South Africa jere se tsene ba ka dipatalang ka hore e sa le batla ithisa ka khopiri ka mo ke ma le lona mo mo bulo ba ga rekisa ba ga tshetsa ditshabe chile le a matumola tsene tsene ke yo re ka ga rekisa South Africa e di bulo ba ga re bona ke jetse ona le patetse ga ba ke salta molela ka ba fetse le tiro ba tlwele ka molela gona mo gore re na le botata ntat ha le tsela South Africa e re e tse pelo mona le e ntse bona fela e kholo ka sotho mo ha ka da muso ona le sotho tho tselo o tswe o tswe batho ba se di kolo tsa bona kae ka ruo ka tswa yenyenye tsena ke soka ba ke tsela jwa le ha ke soka ba ke tla tsa ntle last time ha ke tsela nna ke ya bo Pretoria there was a time ile ga ke tsama ya ba ka kolo e ke le tswa ke motho mo go nonga ke pampiri tsa ka kolo ya ha ke tsika ka ka checkpoint ye bo Pretoria mane aba she ba che ba kubana ma bicho ke a tantseng le ba kubana go le e correspond le ene ya no ho ntse wona ke ntse di pelo tsa go tsene e e fetse tsang go ba ne ha mmuso wa rona mmuso wa rona go ba ne ha sa sa e ka ntse e tla etsa South Africa e tsentse ntse go ba ne ga ba sa etsa South Africa di pelo tsa go no bona ba tsapa tsentse ya bona bo ile go go ba ke ba bona ke tsentse ga ka tsane o ga tata go sa o motho na khanne go roi anna yo se tsika e ka e fela ho ya ke ka tlo ya mang ntse ya go ka se ntse a ya tselo tsa ntse tsa ntse every 6 months yale mmuso wa rona le ona o thotse ka ntle ke le mono go na le yane e ne re thola 6 months ke re hona ke namana le 3 months data ha ke tshela mono hona ke ha ke ya le di brand mo ke tshela e ba di tempela 3 months mo 90 days ya ke ha ke go ka tsana ke tshela ba ntempela ha go wa ne ho wa ntjo ntse ka tama khatse ya ka tsela pop ntjo mo o e ka tsa di tempela o na ne ke tshela ka 6 months na go yana ya pilo 2010 pilo world cup ya 2010
0: yenda
1: o bana world cup ena 2010 ke yona tsikeng ya tsa 6 months ha o no 36 months mo no ke ne ke yona ntjela 6 months ne ntse le ntwa ya tshunya le go balanyana go ke ile ntse le ntwe e ntse re phaga mitla e etsa ke le bale bale o no hantle ntle na ha yena se ya bogo fela ine le beti o bana no sa ira ntwe ya no tla tempetse sa 6 months a ba hlela passport ba fola le 6 months o ya u di mola ka 6 months o sa teng yena yena yena ke 3 months fela every child house dela bantse ba tempa passport fela o bona mmuso wa rona o sa lokisa ba yeno o bona le ene ya go hotu dikoloi di tempe ke ne ba reng ke 6 months every 6 months o bona le ene la go batla ke mo mahala mmuso wa rona ona o yetsa ntate ka ntse o go refela o go rutela batho ba go no ke ke ke ona se ding khambe le ga di tsela le ho mo pele ho re le le matswalo a bo rona mane a se ke tswa ona le ene le tsi ine re shebile di television mo nna tate ya re ya go ebe ntse ke mazama sa mazela ntse ba tsakelo ka ka ka di popie o re Al Jazeera international news agency ya Al Jazeera ntate broadcast ntira another cross-border region in 1985, The resolution is a good come out of Africa with it. It's a competition. Malaping about tomorrow, but I forgot to move. If you say they guess Alamakau, you don't think they said anything. Say it for it. South Africa is a yellow running, a hotel is a fellow of my school.
0: Then,
1: yeah, wait up.
0: I say, Renan. Jwale se mmuso o lokelang ho seetsa ke sefe boemong bo haolo ha le re eleletse gore le ka rona e ne a Lesotho mesebetsi ya sokolega gona jane na o na le phatlalotse keleng ya ileng ya etswa ke tonago nakong ya go feta moo a neng a bontsha ha go tlo tlhagiswa mesebetsi ka godimo diketetse 60 empa le gona jena batšha ba ntse ba lla le batho ba bangwe ba sa sebetseng gobane nna ke re batho ba sa sebetseng ga nke ke bue gagolo ka batšha bantsi ba le ka ntle jwale re shebe gore na seo jwale ba lokelang go seetsa ke sefe gobane batho bana ba kamane ba sebetsa ba iphumanetse mosebetsi jalo ka o ile wa bontsha qalong ya ditaba tsa gago ba lokela go etsa jang ntate
1: etapele mmuso ona o releng go ona ona wa RFP o kgabane o na le botlhe ba gore ka parlamenteng ka mane o controla majority mme o nole positioning e ntle gore ebe ke ona o ne o ka titsinya taba eno ya go lata mobu ono wa bastudent gantle gobane di-vote ka mono ga o sheba molao wa motheo subsection 2 karolo e ka tlase gobane ga e qala subsection 2 e re the territory of Lesotho ka Sesotho kore mobu wa Lesotho akere ore gothwe it comprises of all the areas that immediately before the 4th of October 1966 were comprised in the colony of Basutoland. Okay. He, Kaolo, who, Bano, Ilo, Nipusoba, the 4th of October 1966. In a Salamo, come on, come on. The Soto Haila Hunter, he, Kaolo, in a Basutoland, in a Yotrim, a whole 250,000 square kilometers. The Soto Lane, he, Quatipanyan, he, 30,000 square kilometers. Mathematically, it can 1/8 Now, Kaolo any ya ketela in ya close area subsection 2. Emunat, one just Mutabayon. Ibile, is a hoputa hoke, it was a paramente, had the paramente, the other to home, Lima Vivi. Eve diasapa, Eve Vare, a tepala mutuki, the majale. Ebe ha ba se ka parliament ma ba iketsetsa ke ba tsaka thoko ba ba ba ba bona se ba go le se tsile ka go le South Africa le 10th province ba ba ma se ba go no diwe magogo ha ba sa bua ka taba ena ya close ene ka tlase hobane the last go go ka go le ya o ketele ka morao ere or any areas that may from time to time be declared by an act of parliament to form part of the so who can hear the government e ka re ka go ntse motho ha a kene ka parlamenteng a re utlo ka se fa parlamenteng ya basotho a hlapanya ruma bibili a go tla tshepala motho ke ile majale e le ha a sika ka parlamenteng ga man ha tshepala le motho ke ile majale o tshamola ho lo fa o vele heta go le sutu e le ka go ya South Africa o re le ka puso e tle ba go tshwa ba ke o bana motho ke yona le ke head of state o re nka ya hore ba tswala ta den tshutse ba di propose ya ile tota parlamente di party tsa bona ke tota makata go bana ke re ke di ba ba ka go re ka mo futelo go ba propose China e ya ba utlo bua ka tabe e amana le mobu ya ba ntse kopa go ka go lana ha ya here ile na ba ka tswa ba tshutse o tsimba ba mmone ha ba ne ba ka ba phela dan tse di bana mo ya se tshutse bona go ba tsheke tsa tlhola molao ya ka tanda ba tsona ma tsofe ba tsina mi le mola tsa nna le tshita la go bo a ile hantle ke tlholo ya molao go propose le hore ile ho ka tsena ha ina kagolo ya yone e le kagolo ya naga e nngwe ke tlola molao gobane molao ono wa motheo o bua ka gore the parliament by moving any other areas that may be dictated by an act of parliament. So give parliament something to tackle that need. He took a parliament. That is why Honati. Honati is a punima for an amateur. The punima for if you never back a home. The toilet is parlor saying that both Chavasana is a piece of a mark. The Kuwana is a tip show at a lake at a matter of some children. Chavasana is here. I don't know what to say. I don't want to show that something with it. O ka tsana ka tsana go hile tsela wa ha ga ga tsika mana ke le ba ga bi ka bolo ba ga go ha o no ba le tsela ba tla go ke tsha ba se se fema tla ge tsha pole ge re thola bo 8 o ga ga thola ma go ge re lo ga ba tsha ba se se ma ba tla ka ba bo 8 ba ga fema ke tsela le tsona tsela tsa ga di dividend tse ha re re ke mana tsela ka o fela di mana tsela ka o fela tsa le mono go go se tlo go mangela tsela tlo bo tsha ke tsha tlo bo tsha le ona tlo ba ba me tsela ba ke tsha tlo bo tsha ke ga botsa fiela ke re be ile to go bana mo eh khale go re na ina na ina ke tla ka go buti tshe ke tla ka la pie ke na ka setu tshe ke tsene ke ba ka la ba buti ba mama ba ka pile ka ma ba la ba tsotile tsha ba se ha ba tsotile ho ha ha ho ma ka tsona ke na go re ire ho na le sereti le ntse matha maran ra mona le ntse bona hala go ba tsotse ba gagatana eh le ntse ka fetse tshe di tsala ke ri di na tse di go di respond go bo gana bo Nigeria ba respond ba kwanda bo botswana wa tswa le Mozambique gore ba ntse di gesture nya wa tswa botswana ile ile tshwetse sa Afrika tsa kotlo ba gaolela motlakase neng le le Mozambique go ha ba ba ntse nya tse ba di tsa ke sotse go bona se re tlile ma tsofela tse ze re tshela ga nale tswa le nale tswa ke tswa le sa mofuti wa fela wa eta pitch ke so kamba tuti eh ibe Pasuto la ti ba ku ku ke tere fetile se u go go se tse u pa pa lo fe basuto le di tle di sane fela a eh
0: tele ha go bela ge shebe sentse re lo phetela puisano ya rona e a re bua ka boitshwango ba ba a hibana ha ya Afrika borwa mo go bona hala mmuso wa na ha o thotse o bontsitse gore morena wa Mazulu yena o ile a hla a ntsha lentswe o bona ka se bakwa keng sa ho thola hwa mmuso mbe taba tse di etsa etse ka mora hore president ya Afrika Borwa a bontshe hore sesole se tla tswa le sepolisa ho phatla ho sheba batho ba dulang ka ba bana henye o ntle le ditokomane tse ba dumellang e ba ka mora moo jwale re se re bona o toke much too much ba se ba hlaha mane ba sebile ba re ba botla le batho ba re batho ba tsamaye ba bile ba beile deadline hore ka di 30 jalo ka ho bontsila boedi le tla e mong le mong a ba tswile ka moo eo e leng molata o sa tswete nao teng jwa taba e ntate ha re bue ka yona e bakwa keng le hore na re ka lebelela ditaba tsa mofuta ofe ka morao mohlomong e ka ba ke ntho ke kgato tse tlang kwa ke dinaga tse ding tsa lefatshe kgatlhanong le diketso tse tsa Afrika Borwa ntate molapo
1: wa dira go tsiya be taba ena go bua. A se taba e tshitshanya. Taba ha ile tsena ka tsoa go tle e multidimensional. O re e tsala le palo ya motaka. A o e sa ile ga o di. O ka bona ile seki. A o e sheba lo hole. Ke tshupa ke palo e leng ke. A o ya tane ke pele yona hantle bona ile le polang. Taba ena I'm telling you e multidimensional. E re go fela ya machine tsena ke di bona.
0: Eh and that.
1: Ya pele e kgolo. Ke bo fokodi le bo lehe bo ba kwe di puso ya ANC. Jwale ANC ha e sa tiba go na e ba tla o beya blame mo ba mang ka taba ya bo fokodi le bo lehe ba bo le bo bodu ba bo. Wane. Na ha yena South Africa e tina ke na makaka be tsing ke puso ya ANC ya bo bo. Batho ba lwa tsiba o utswa. Ba utswa. Ba o tswa di tshelete ka di milioni ka di bilo ba o tswa ba bo siwa lo ka mong ntle le taba go ba sita o deliver ka tshedi sa bona ba sita o kgile me se betse ka mono le bo bodu bo mono ba bona ba kwenta
0: yena
1: ja de zuma le e dimension e o ha a ka bana ka pa tse di tswa ka pa tswa studio ding ka tsaka mapote o se le isa bana bana ba ha bo ba manzi o tshopa tshopana le puso ya ANC ho rwala a mo dudise se tlo se motsi ha go nna
0: yena
1: ke kgolo hape ke go o fitse o se ka ho re ke tlhiga re sa mpa ga mentse le se tlo ka ho wa le tlhiga re sa ile mpa ga mentse le se tlo ya mo tlhompe dipolo ka bona go batla medi ya nwa ba sekolo yona trigger e go go ba le South Africa le na inwa di kereke ya le o bona ba le ka go fehla go go bele ntse ka re ntwa ya le hae ja e civil war me ke re ya o hlapanyetsa ke re mo kana le Zulu ka Zulu team o yentse di season 3 o le lo ya yentse mo ba ya o kileta a ile ma Zulu ana a mamela command ya mo gena fela mo gena le team ntse a ka wa tsonga o itse ke ba ya tsa ke tsimani ke ga nna ka tsabua go go fela ke sentse ile go la sentse ile go mane maran ramola go kopana le ni ke se go pamba sipogo ba nna ba putlhe ba kena kae ka maran ramoha go kopana le dikinya tsa ba sipogo le ke dinga mphile tsa tsa go dia mal me o tsontse bona la ba bona tsa mazulu ha ke le ke yena ya polelo e ntseng e mo gena mesi julu mo bana e ka nna ba itse la mphile na go e tsime sa ha ina go le otherwise go ka nna ba ho be fela go ka bona la di tsotse di nna ka mo le me ke di tsotse tsa tsa ba tsone ba di tsotse ha ke ba di le la mme le tsotse le le la mme le ka ba tsotse di tsotse go tsene fela go ka bua la ri tsela se bona le ka sa tsafa ka mana me ka tsotse kena ke ntse go tsia se tsoba ka go go lo ka ka ga ke di tsotse pa pa di fela fela a ba e kgolo ke a hore ke tsile mo swa wa South Africa o se itse yelo ho wa di khepo yelo ba ba tsamela ka campaign ka go batla ba re no le tsebisi ya batho ba lele unfortunately go go pula ke se mo mo ne wa Nigeria re nna bona tse ya le ke kwana di dire batho ba ke se mo South Africa yele le ke kwa batho ba ba le tsile mo tsile hlano ba se tsa mo le ke batho ba ba itse ba etsa so ke mo thata fel ma di ke pete di tsile mo wa le di video clip di tsena ga di for in music for plus wa di ke se tsela ka bo siya ya le se re le ha le ya sa ile ha le bona re sa di manga ma e tlo nga
0: di tlo tlo
1: tlo e ya meta
0: be mo gana le ka nya no bala melaetsa e menye medi fela o go go gona ho itsweng o tlo tsebe hore o respond
1: ya le wena meta
0: ke ya le wanda tsa
2: me masintle o re ntate so di ke botsa maitwa moitwa rona hore na bothata bote na bothata boteng ba hore mmuso wa Lesotho o hane ka metsi le hona hore ho kwalwe madiboho re le ka golo e sa gotsofa le mpuso ya gatello re lokela ho etsa jwang hore machaba a tsebe ke ausi masentlo feta mono ntate le tshwara ka qwading yena hore ke mametse moitwa rona ntate se gonyana molapo maikutlo a ka ke dumelana le yena mo areng Lesotho le me ka maoto ho tseka medi ya Lesotho la moshweshwe haholo ha ka jino bana le selekane sa monna le naha ya Botswana ho fapana le sena sa moshanyana le monna sa Lesotho le Afrika Borwa sena se re le yena raqhwe enwa ya wa gamatla wa Afrika Borwa o tla inahana botsa tshwarong ena ya e bodutu le lumetsang ya Basotho ile hore ile bahaisana bao e bang le ile bahaisana bao e bang le bao e ba ba amohile potomane ka ho ba hapela naha ke ka mo ile ho ile ho re ho ngotsa ka temona ke tsona tselo re o tlo kena ho tsona ntate ka poritere ke tse ka mehala ka ntlo
0: o ere reng ke mohala kona wa mme khotso khotso mkhono matangi
3: le phela jwambo ka mo bana ba ntate
0: mona timo hamna tengona matanki wana o bisi wanga kasha sike ka mo Abdul, kena o tsona mngaka.
4: Go se yabe. Bana no masintle. Le na botlhata. O kang katela putse o ba di bona ka go tsela mo re na botlhata mo o me masintle putse nya pele.
2: Ori ke botsa moitu gore na bothata boteng ba gore mmuso wa Lesotho o hane ka metsi na ke potso ya gae ga tsena tsotlhe di ntse di etsala go na bothata boteng ba gore mmuso wa Lesotho o hane ka metsi le gona go kwalo jalo madibogo gore re le Basotho ba sa kgotsofaleng puso ya gatelelo re lokela go etsa jwang gore matšhaba a tsebe ke ausima sentle
4: Bana putso ha e mona tiba na le lona e matla ha ka ese. Wa tsaba me ma seng yena ya tokomane le tsa staff. E be le tokomane tsa tsa sa nne tsa di pehela. Sa hore o ke kwa etsa tshitse ke kwa etsa tshitse mo bana ha kala o etsa hala mpheo e bang khafana le toko le timela. E ba ga mpheo ga swa hala bitswang a breach of contract. Ne ha kala o tshile fa ke timela no. Yelo ga tetele tse son tso patala ntse tse di ngwa le ka ba ka la ba ngwa le o so tsile fa se o se signing ga posi la ba ikama ka song jwale to go mane na metse tsa yona e se ke hlokala go di tsateng tsa teng e di tsebe ka ba di se tsebe hantle na ke na le yona pela je bo e bo tibo ba yona bo tlamile ho re jwale di close tle ya mana le taba go na ba khile go di kwa khile ke be le tse hlakile go na ke ntse ka etsa ga bo le ka pokiti ya tsa Nea go fumana go ke etsa e le bona ga le se se re kwala dipompo fela ka natlo ya beha na ha ile ka mpu ya le ka hone go rarolla taba ile go se ena le mase ke ka ga wenda ga ofanya na e tshwana lenga ga e fang go noma tanki hanwe wa le go noma tanki na na kana ha ile re se se ritlo go mantsira na ha ba go se muso ke o ke ke wa go sa muso o na le matla ka parlementeng ga mang le ga la go ba wa o kosa muso ono o ka etsa a matla gore le eno ya go le ka ke ka itlela go bona go rarola di tse ba tsela tot khat ke a hore ke le re ba potlolo o re se ke ga o tsi ke o re ska ba ga tsantsa ka tshirikane e be hepe le potlolo ga le go ba le di tsana le metho abo di ya ha o bapala ha e rua yo lo ka ha mema tanki ke se mo agala gona ona ge na ga sebetsa le kontse
0: o go tsaga jalo Abdul kitse tsina fela ba medie motle wa People's Choice FM
5: le fa sa le tlo fela ga o ba tona go bunyo a go lonyana bona bo ke le mbona botlile o fela ha o finya jwale e re ha bo fela e be ke tsaya jwa
2: ke
6: kele tsena ke tswile pusong kgweding e e fitileng ena e ema le o makala gore le ditsiane tsa ka tsa molao di sa fitlha go nna kgwedi fela ke emetse ka thoko go tshebetso.
0: Mabidi wa PCFM re fela ka motsotso fela Abdul a tlo ketela go araba ditaba tsane bjale re tle re tseba gore re fetele go moeti e mong wa gago gobane bjale re boetse re fetela ka nqe nngwe wena momamedi e motle wa PCFM ke itse tsena fela ke tlonyoloa le ena mona ke tlonyoloa le ena re utlwa gona yena o reng ga o araba o ntse o mametse lenaneo ke la setlhotlholong wena moamedi motle hela ntate molapo ga re qetele he mongaka
4: o ntshwarele ngwane ke laka bo se o fifala fela
0: ee ya date ga re qetele mongaka
4: okay o nkgolomatang ke ne kere ke mo arabe le ka taba ya Doctor Dipolo ntho ene ga ke bapisa le match ha a na le mong ee a tlholega o etsa taba ene ka baka la bo mongwe o tlamehile go jale go be le match go mongwe mme ga uwa matcheng wa mongwe ke be re yage le matlafatre matlafetse re le setšhaba jalo o na boitse putso ya botlhokwa e re na re mmogo aae re mmogo tabeng ya go lata naga jale empa re fapane ka mokgwa wa rona e latwa jang gobane jale ke ne ntse re sebetsa le ene ya ba go setlhaga ntlha e tutobalang rona gore ae o bonagala e kare o lata naga ena a iteatela yona mme a se re shebele re teba ka ditaba re fumana gore ae o sana le fage ntšha o sana le pine ntšha ya setšhaba o sana le constitution e ntšha ya ba re bona gore jale e kaka go kapa naga e ntšha jale e sebile e le ena morena ya ba re bona gore ae e a fosagala gobane ka nepo le mola ona ga go tlhalosa ile naga e latwang e latwa e le lesotho le tlo kopangwa ka o fela le karolo ya lebitso ma-student e ntse le naga e le nngwe ka folaga yona ena le tie ene ya setšhaba le mola ono wa motheo le borena le marena a nantse a le teng ka sa tšhentšhe ntho tseno ke yona fela mo re batlang re fapana fela fundamentale re tshwana gantle re tshwana gantle re mpa re fapa le tlhogo mmono fela ma gore na naga re e latela mang ke mo gore rona re reng re malata naga jele re re bona ke bo maikatela naga wan jele naga yane ke ya bona sebile ele ya mogele e mogolo ka mane ke yone mo go batlang re fapa fapane teng jale mogena letshwaga o ne a re re lokela go tseka metsi ee ya mogena letshwaga ehlile taba ena le rona dieme re re sutumetsa ka maatla otlhe gore e bangwe go ka etsagala gobane batho ba re bene re na le bona ka mane ba bodokta ile a tlhaga gare ra ba phoka ba gana mpa e re a tshepa gore ba ka nna ya ga nako e ntse ya ba baketsetse ba tlhile gobane eno ya bona jale e ba bolaisa mapolesa kaekae ba thuma so ntho ene ya gore gone go a bona ga go molaong go a gona go molaong ga ba e utlwisise jale ke nagana go motlho mo ga nako e ntse ya ba tla qeteletse ba itlhapetse bare ae ga re tle re kopaneng mme ntho tse ntle tse tse di e tsagala pakeng tsa mmuso o na le mmuso wa Botswana re se re bone ntho tse ntle mo tonagolo ntse kwane a santa tamale tonagolo boko mme gona ka dithoboletsa gobane fela go ka nepagala kore ditaba tseno tsa gore be botswa lesotho motlho mo di ka kopana ka ga sekgele

he re mo ya ole mong ka go re batlana ha ke latana ha ile la go ente fitinya go mo khomo ba kana ba fetse le maikutlo ke gola ha ke tshoga le ke ke ho ba ka hanga ntle mo ka tsama ka tswa mo gele ke le batlana ile ga ba ta wa re bui ho ho o re mo itse na pinya na re dina ga he le ta hana na kwa pinya ntse ke batla mobu ke batla mobu ke tla re dina ka mo ga ke tla mo ga

0: go siame nna se kere fela mpe ke tshepe gore mosiameng tabe ene ya go ebesentse press conference ena e tsitsintse metheo ya puso ganyanyana ka tabeng ya go fela mmuso o either o etse polelo kapa o sa etse polelo o etse ditlhophiso tsa gore just in case o ka ga ba le tshwetsa halang ka nnete mmuso o bona le go kenegela basotho jalo one thing in a while one diketsalo tse dinka lethe ga di etsagala mmuso o sa tsotelele ka nnete ga se taba e ntle ka nnete moo se ka re bjale re dikhutsana ga re na mangwe ka nnete a ya nepagala mme e se ka re mmuso motlhomo le opposition ba ka dula fatshe ba shedisana gobane re tshepetse bona rona re position eo ga re soka ba re kena le ka mono ntse re tlotlole ka gore re kope menwana ya setšhaba re fuwe maatla ese re batla re fuwe maatla re tse go etsa marata gagolo fela le go etsa ntho tse tsereile so ka nnete re re fela mmuso mpoetse go gong fela e re ke qetelele ka go kere ga e gotlhe na ya mofeswa ga e gotlhe ga e gotlhe basotholand ga e gotlhe ga e latwe naga ya basotho ga e latwe amen
1: ke lebile ntate molapo
0: amen kgosi yame
1: mabira peace fm ke moetapele wa mogatlo mokga o motšha wa dipolotiki o sa tswa theoge o bareng ke bff e leng Abdul Malik ke mogana sekgonyana molapo wena momedi motle wa PCFM ke re ke Basotholand Freedom Front BFF jele okule utlwile gona o beile ditaba tsa gae jwang wena momedi e motle ke tlo potela ka mona wena momedi e motle jale ga re kgutla e be re se re tlotla ge nyolo wa le moedi wa gago e mong mehala ntse batla ntate molapo jale se re molokolotse mabedi e motle se re molokolotse ntate molapo re tlo fetela go moedi e mong wa gago le ga o le jalo he ga re ntse re di gopola le tsona a ko mamele taba tsenang gore matanki
2: ke rata go fa ntho ke le nngwe o nkutlwisitseng botlhoko nna ke le monyana ke ne ke le letona la sepolesa moo ka mona sepoleseng go phatlhalatsa gore dikgeo tse 250 di teng bana ba naga e ne ya lesotho batšha ba lesotho ba iketele gore ba o tholwa ka sepoleseng ba ye kwekisong ya sepolesa ba fetoe mapolesa nna monyane moleleki le bontate mosisidi ke re nna monyane moleleki batho ba se ka ba ba lebala gore ke tadile ka nne le bontate mosisidi le bontate metsing le matona ano a ka mono ka ofela re ile ga dula fatshe ya barere re arolele party tsa rona dikgeo tseno tse 250 re time batšha ba lesotho ba sa tsweng magotleng a rona e ke sobjalo ke re ke kopa tshwarelo go wena go bamamedi go batšha ba lesotho go setšhaba sa lesotho ke kopa tshwarelo gobane ke kentse letsogo ya ba go abelanwa dikgeo tseno tse 250 ka bona batšha ba lesotho ba eme ka mono ka bo PTC ka mono ba pšatla letsatsing matsatsi a isang bekeng ba seleheditse bana ba rona nnete mme ile ga iqeta go e etsa ya nja gona go ke tlamehang gore setšhaba se ntšhwarele ka nnete ga setšhaba sa kgetha bontate mosisidi ba ile go seetsa jalo megaena ka ofela ga o kenwa ka sesoleng go tla kena ma LCD fela bana ba ma LCD fela ga o kena ka mono ka ditšhankaneng o tle dikgeo di 100 olo tla go santse o ngotse batšha e be batšha bano ba modimo ba pšatla letsatsing mono ba seleheditse ba gore seng re ntse re ngotse gore na ba ile go kena ke bo mang nthena e nte e tshwanetse go fela ke tsona dintho tseo ke reng go tletse tsona morago kwana ge eng pele fela
3: jenagaletswela naki ena e bitswang lesotho a ko e boloke

0: Manane ana ha re a sheba re a bapisa le boetapele bo teng ka hare ho ntlo ya paramente e leng ya setjhaba. Mme ntlo ya setjhaba ke mane moo re reng ho sebetswa ditaba tsa setjhaba ka setjhaba. Hobane jwale ho shejwa manane hore na ba bewang ka hare ho paramente ba bewa ke dipalo tse kae. Hona hona moo mo re shebileng taba ya dipalo re ke yona e sebetsang. Re bona jwale dikarolo tsena tseo re ka rareng ke bontate kgahlanong le bonne di sa bue puo e tshwanang le se teng fatshe mona jwalo ka seko bontshitse hore na palo ya setjhaba e bontsha manane a eme jwang. Kajeno lena re na le bonne ba 30 ka ntlong ya bakgethwa. Ke supa ya bakgethwa le ha ho na le ya senate. Hobane ka ntlong ya bakgethwa ke hona moo menwana ya setjhaba e supang hona teng, ke hona moo ho bang le dikgetho. Mme dipalo tse ka moo di bontsha bomme ba le 30 kgatlhanong le bontate ba 90 ka gare go le kgathamo la 120 la paramente kaofela. Sena se re ke 25% fela ya bomme e teng ka paramenteng kgatlhanong le 51% ya bomme ba phelang ka gare go setšhaba. Ka tsela e tshwanang gape re na le motšha a le mong fela ka paramenteng yo re insect kana le batsha ba bagago ka paramenteng ka ga batsha bana ba bagago ha hona le a le mong fela yo re ka gageng ke motho wa nne ka ga ntlo ya setšhaba e le go ga bona le mong dipalo tsena sentse di fetisetsa boteng ba bonne ba batsha ka paramenteng e leng kemedi engwe e hlokahalang ka ntlong ya bagetho. Ka tsela e tshwanang ga re bua ka bomme ba nang le bokoa e tlile ga re ya paramenteng ya 11 go ne go sena mme yo re ka gareng o ya gobane e le mme yo re mmonang e le ya emetseng bomme ba nang le bokoa. Le ga ka jeno ga ke bua le wena re na le setho sa rona se ileng sa tlaelwa ke go ba le boemo bona nakong eo a santse a le paramenteng e ne a 11. Ke nnete bontate re na le motlhomphele ke o na le gabane ya welang setlhopheng sena e leng taba e bonagalang e le ntle molemong wa project ena go ba ya bontsha gore batho ba nang le bokoa ba sentse ba ananelwa gore ba e ka ba baemedi ba setšhaba kapa baetapele ba setšhaba ka gore ebe re se re na le ntate ya boemong bo jalo ka gare go ntlo yane kapa re re lekgotla la matona. Ke bontsha gape taba tsena gobane ke re ka jeno ga ke bua le wena re na le mme motlatsi wa tonagolo mohlompheng motlatsi wa tonagolo ke motho wa mme mme taba ena ga re mo bona jalo ebile re na le mookamedi wa ntlo ya senate e le mme jale le nna o ntse o bua le nna ke le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ga mmogo le bomme bana ba 30 ka ntlong ya bakgethwa taba ena e go bona mme e le motho eo e ka ba moeta pele e tlile ga se ntho e ntšha ka go naga ya Lesotho ka mona e ntse e kekela e ananelega letsatsi ka letsatsi jale re batla gore ge ke re bone e mathela mane mo re ka gareng e tlile ba amogelwa ka kotlologo e le mona moo ga re ne re thakgola maobane date tapelo re neng re re selemong sena ke selemo sa 2026 naga ya Lesotho e qeta dilemo tse 60 e ipusa e be go ka ba jwang kapa ke eng se setisang gore bomme ba ba 30 ba ka menagana gabedi ka ntlong ya bakgethwa ba be 60. Ke yona tabe o re le rage re a e rekisa jwale re kopa Basotho ba ke ba inaganele yona re thagola dipuisano ka go thagola ditaba tsa maobane gore re be le meralo meolwane e tlileng e reng re ya gona mona mo re batlang go bona boemedi ba bomme ka megatlholo e ne e fapaneng bo maatlafetse ka ntlong ya bakgethwa.
1: 64-60 ke a e gopola jale fela ga re sheba di tshitiso ba re a setse teng go bobebe ga kae gore taba eo e ka fitlhelega e kapa e ka phethala re shebile ditshitiso kapa di bega setse teng tse thibelang jalo basadi go kena maemong a boetapele ka go tlolwa mo na jale re se re shebile le paramenteng.
0: Ditshitiso ke qala ka ditshitiso tsena tse buang ka tsona go ba tsona dingata ntate Thapelo re qale pele ka ditshitiso tsa ditlwaelo tsa rona re le Basotho ditlwaelo tsa rona gore na ngwana wa ngwanana kgatlhanong le wa moshanyana o hoditswa jwang ngwana wa ngwanana o go diswa ha ngata go thwe ha o bua ha holo e ka ba jalo o ngwana wa ngwanana ya sa ikhomping ngwanana o lokela a thole o lokela a bonwe e seng a utlwe ha utlwe ka dipuo mme ga tseba gore ga o le moetapele wa setšhaba kapa o sebetsa ditaba tsa setšhaba o lokela o be motho ya buang mme o bua le megatlhelo yotlhe ya setšhaba a the ka gona ga e na le sotho go na le dibaka tse go ka thweng wa tseba sena etlile ngwana ngwanana kapa motho e motshadi ga ga mo lebelela go gang gore a ka ba bua le batho ba na le bontate ka nako e nngwe e re ga motho wa nne a buisana le bona e be banka gore motlhomong oa batelela kapa ga ba natse empa e le batho ba bontate ba lokela go bua ditaba tse thata le bontate ba bangwe e seng bo mme so ke taba ya ditlwaelo ya pele taba ya bobedi eo e leng kgolotso ke ena ya gore batho ba bomme le bona nnete e sale ba bangwe ba bona ga ba fumane maemo ana a godimo a matle jale o bona ba bomme ba fetogang motlhomong ba tshwara ditaba ka tsela ya gore ba bontshe bomme ba bangwe le bontate ba bangwe gore jale ke bona ba matleng mme ba treat-a kapa ba sebetsa batho gampe ba sa etse mosebetsi wa bona gantle jale e le mo go kankwang ba sebedisa maatla a bona hampe ke taba ya bobedi gore bomme ba bangwe ba ka bonagala ba tlaisa taba e jalo kgolotso e nngwe ke e tobileng bana ba banana kapa bomme ka kotloloo gore ba itshabelela kore ba itshaba gobane jale ba re mosala ga uwa ditabeng tsa boetapele ditaba tsena ga di a etsetswa rona di etseditswe batho ba itseng mme ba emelela morago bane ba utlwisisa gore boikarabelelo ba bona ke ka malapeng ka mane mme setšhaba se tla momakalela motho gore o seile bana le mang o seile mokodi wa gago le mang lapeng ga o ntse o mmatha mabaleng ana a dipolotiki kapa o leka gore ebe o tswa ka go lelapa o ka tloelela ditaba tseno di sebetswe ke bontate ke yona kgolotso e nngwe ya gore bana ba banana le bomme ba qetelela ba itshabelela kapa ba utlwisisa gore sebaka sa boetapele ga se sa bona ke sa batho ba bangwe ke kgolotso e nngwe gape kgolotso e nngwe ke amanang le seo re se bonang re le setšhaba letsatsi le letsatsi ga ngata go feta ga nnyane re ka bona gagolo ditsing tsa bophatlalatsi e ba moo go tlagiswang batho ba bontate ga ngata mme ba tlhagiswa ba bua ditaba tse thata tsa setšhaba ba tlhagiswa e le baetapele e le batho ba boikarabelelo ga o go wa sheba o bone gore bomme ba tshwaela ka gare go dibaka tsena ga o sheba ga dimakgetlo a gore ka gareng go bua ka bomme ka ona kgatlhanong le bontate ditabeng tsa bophatlalatsi o tla bona gore bontate go bua ka bona ga ngata golo o feta bomme molaetsa o o goreng ore a batho ba o tlileng ba beetsweng sebaka sa boetapele ke bontate mme taba ena e fa tšhesego bana ba bašanyana kapa batho ba ba tona gore a re a bona go tshwanetse re amogeleile sebakeng sena ke sa rona e reng le rona re utlwe re se sebeletsa bomme bona ba tla tšhetšhelela morago bane ga ba bona bophatlalatsi ba tshoa ba bona mme a tlhagiswa mono ditabeng tse sentle go go tla botlhagiswa bo mme go tho ba lwana kapa ba tsekile ditaba tse senang taba kapa ba tsekisana ka dintho tse gore ke keng gare di a tshwareya di thata-thata ke tsa setšhaba tse gore reng di ntshe tsa setšhaba pele bo mme ba tla tlhagiswa mono ba tsekisa dinthonyana tse tshetshane bo rena menwa o shebagala ka tsela efeng menwa o inagana gore na o betere o feta mme o feng mosomong le bona ba qetelela ba tsekisana bo mme ka ditaba tseno gore enwa o utlwa e ka o betere o bane molekano wa ye motlhomong a mo etsetsa gona kapa a gaile ntlo e ntle o mo feta kore dintho tse kang tseno tseo di senang substance e maatla ga utlwa ditabeng tsa ntshetsopele kapa boetapele ba naga a the batšha bona ka tsela e tshwanang ga ba tlhagiswa ka ga bophatlalatsi o tsewa motšha go tlhagiswa bane go tho dikgathatso ke tsona dikgolotso tseo re ka gareng di teng tse bopang boikemelo kapa bosio ba boikemelo ba batšha le bo mme ditabeng tsena tseo re tlang go tsona e leng tsa boetapele jalo ga ke tla ka ga dipolotiki ka kotlolong bomme ba tshaba o ya mono ka tsela e kgethegileng gobane one di politiki tsela yo di bopeleng ka yona e tle di etsa go be bobebe gore motho wa ntate a ka di atamela go feta motho wa nne le dipuo tse hlaiswa mono ka bonne gatlhano le bo ntate ka go di politiki ke tse nyenyefatsang tse sekisetsang bo mme gore ke batho ba o ka ba kankwane le disebedisuwa ka ga dipolotiki go ena le gore ba nkelwe tlhogi be ba etapele ebile taba eno o tla e bona ka gore le dikomiting tse golo fela o bona bo mme ba lesiwa kapa dipalo tsa bona dikekela gobane jana ke re moko monkwang diqeto tse maatla ba kampa ba bewa ka dikomiti tsa bo mme ka dikomiti tsa batšha gobane go thwe ke sebaka seo ba buang ditaba tsa bona fela diqeto re tseba gore di etswa dikomiting tse golo gore ke tsona dintho tse kang tsena tseo gereng di fetisa kapa di saga e le dikgolotso tse setisang bo mme le batšha gore ba saelele ba emelele pele mane empa e ka ore bodimo e bonagetseng e le teng kgolotso
1: o lakanyamela mono ka tswela pele nta mme
0: o ntshwarele ke ne ke re e bonagetseng le yona e le kgolotso e matlamatla e tlhalositsweng ka mekgwa e mengata e fapaneng ke taba ya tšhelete gore tšhelete mo e leng gona teng e leng gangata go bontate go feta bonne ke yona e susumetsang diqeto tse nkwang ke setšhaba gore na ba kgetha mang sentse re buile ka yane ya gore ntate ena tlhogo e le ena moetapele mo e kareng bomme ga ba le masome a matlhano go na le bontate ba ba gago ga o tho go batliwa ya eteleletseng pele morego e bangwa e tswa e be go kgethwa ntate gobane ka kutlwisiso motho wa ntate ke ena a etelelang ditaba pele go sa nna tse gore na ntate eno ka tlhogong o tshwere eng kgatlhanong le bomme ba bangata ba tshwereng eng so taba ena ya tšhelete ke kgolotso e kgologe le yona e bonagala e nka karolo e kgolo bane batšha ga ba na mesebetsi batšha ke ona ba ntse ba leka go bona gore na ba thuthua jwang ba itshimakela ka tsela efeng mme moo setšhaba se bonagalang se batla ditaba tsa tšhelete go fitlha go feta gore na motho ka kelellong o tshwere eng ke kgolotso e kgolo gore ba qetelele ba ba bona batho bana ba kare ba ba kgetha bane motho a kare le ga e ba ke bona e ka o na le se seng ka tlhogong ka mona fela ga ona thuso gobane nna ga ona molemo o tlo ntlela ona ke le motho o tseba gore o mphe tšhelete ke bothata bo ntse bo tshwana le ba bo nne gobane nne wa tseba ga a tshwere legolo la maloti ga ngata go feta ga nnyane legolong leno la maloti masome a robong kapa a robedi o le a sebedisa ka gara ditlhoko tsa lelapa mme ena e setseng ke yona kareng o e siela gore na le mabaleng a dipolotiki kapa tsa boetapele mo a lekang go rekisa boteng ba gae na a ka e sebedisa ka tsela efeng e le go kgolotso ya tšhelete le yona gore na e teng kapa ga eyo e teng ga bobebe go bomang ke yone e susumetsang gore dipalo tse ngata di kgethe batho ba bontate go feta batho ba bomme mo e reng mosotho ga a bona motho yo a nang le tšhelete e be o sa bona moetapele a the rere aa sheba gore na motho yo ne o tshwara ditaba jwang taba ya tšhelete ebe a compliment to boemo bona boo a leng go bona ke tsona dikgolotso tse teng tseo re di tlhokometseng ka morero ona gore o qetelele o ba teng jale re re na re tlo lwantshana le tsona jwang
1: ke le buile golo mme mosena mamedi metsotso e mašomabedi le metso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobong e re le wena re tle re seke ga o sia morago re tle re o fe monyetla go tlo botse mme mosena dipotso morerong ona wa botlhokwa morerong ona o o reretsweng jalo go maatlafatsa jalo boemedi ba basadi re shebile jalo maemong a fapaneng a boetapele nomoro ya mogala ya kwano PC FM ke 2121 9956 2121 9956 kapa plus 266 599 56 plus 266 599 56 kamana ka WhatsApp go mela voice note kapa molaetsa o ngotsweng nomorong ya 62009 56 62009 56 ke tsona dinomoro tsa WhatsApp tseno tse e leng gore le wena o ka latlhela wa gamolangwana ditabeng tsena tsa botlhokwa tse o re ntseng re bua ka tsona le mme mosena ke a gola ge gatela pele mme mosena gona jole tsena morero ona wa botlhokwa o kenyeletse jelo megatlo e fapaneng ya setšhaba ka setana le boradipolotiki jalo jalo botlhokwa ba go ba kenyeletsa megatlo ena e ka setana le boradipolotiki mmogo le emenye o tla e tlhalosa ke bofeng ka gare go moregong
0: go jalo taba eo re e tlhokometseng ke gore one boemo bo teng ka gona ga bona bo gereng bona ho le molemo go bofetwe ha buane motho wa le mong ka pa ha buane mogha o le mong wa dipolitiki ka pa ha buane mogatlo o le mong ka pa ka go loela ngwe ya tshaba bo ama motho e mo le mong ho ba neng ke tshojwa le ke ba neng batho bana ba tlo qetella ba ghetwa se fofolo mane ba etsa dikoto tse amang sechaba ka ofele ka hona ke a tseba hape hore ho ya agamente mane motho ya go bane e le moikiti ya ikemetseng ka gare ho le batho ka paelo bane a kena ka party ya dipolitiki ha hona tsela yone gore ke mekgwa eno e nnedi feela e le hore le ha mosotlo a ka rata kapa a sa rate go ikamahanya le go bona gore na batho ba kenang ka gare paramente ka mono ke ba mofuta ofeng ke taba e bohlokwa haholo ka bona go utlwahela e gore re tla bona ditaba tsena di ama diphathi tsa dipolitiki goba ke tsona tse lwanelang go ba le boemedi ka paramenteng ka mane ke ka gona di ile tsa bitswa e le karolo e bohlokwa haholo gore lona diphathi tse sentse le le ka paramenteng a go tlo re hlalosetsang gore na go baneng le kgethile kapa le bone go kene bomme ba bakana kgatlhanong le bontate ba bakana ka paramenteng ditholotso tse di bileng le tsona ke difeng e leng karolo ya pele neng e ne nngwe karolo ya bobedi ne le bomme ba eteletseng pele diphathi tsa dipolotiki go ne go bitsitswe diphathi tsa bomme ba jwalo kapa batjha ba eteletseng pele diphathi tsa dipolitiki le bona e bile karolo ya mmo ka ona e le gore re ne re thakgola leeto lena fela re batla go utlwa maikutlo a bana ba teng goba re tlo phagalatsa morago ona jalo go phathi e nngwe le nngwe ya dipolitiki e phelang ka gare go naga ya Lesotho ke mekgatlhelo e ne e mmedi e neng e bitsitse gore ba tlo tlhakelana ka malebela ba tlo utlwa gore na morago ona o ya go kae jale e be re tsamaya mmogo le bona gore re lo etsa mosebetsi ona empa go feta moo re na le bao re sebetsang le bona e leng bao re tshwarisaneng matsogo le bona ka gare go projecte ena gobane jale ke buile gore e supile mekgatlhelo e itseng mekgatlhelo o re itse kwa batjha mme ka ga re na le batjha ba fapaneng ba tswang megeng le magotleng a fapaneng a dipolotiki empa e se dipolotiki fela ba bileng ba tswang dikarolong tse fapaneng tsa setšhaba e ka ba tsa thuto e ka ba tsa mesebetsi e fapaneng re ile ra bona go le molemo go sebetsa le mokgatlo o rereng ona re a tseba gore o shebile mafaphana ka ofela fela ka kotlolo o shebile Young Women mme mokgatlo ona ke Young Women of Africa yeo re sebetsang le yona yeo ke memang motšha e mong le mong gore wena motšha wa e motshegadi kapa motšha wa ngwanana o tsebe na Young Women of Africa ke mokgatlo ofeng o be karolo ya yona gobane ntle le go sebetsana le tsena tseo rereng ke tsa project e nene re e thakgola maobane ba etsa mesebetsi e meng gape e mengata e matlafatsang batšha mokgatlho o mongwe bobedi o re sebetsana le ona ke wa disability empowerment association of Lesotho mme yona e shebane fela le gore na batho ba nang le bokoa re thusana jwang gore ba tsebe go itshematlela ba fetiwe karolo ya diqeto kapa boetapele ka gare go naga ya Lesotho mme disability empowerment association le yona e buletse mosotho e mong le mong gore ya nang le bokoa e be karolo ya yona jwale ba tsebe go bona gore na ba thakelana ka malebela jwang ebile ba thusa jwang gore ba susumetse diphetogo tse lokelang gore ba qetelele e le karolo ya boetapele karolo e nngwe gape ke ya Youth Hub Connect eo yona re reng e shebile batšha ka kotlologa ga ya sheba fela batšha gobane re re ke batho ba batshegadi empa re batšha ka kotlologa ka gara naga ya Lesotho ka ofela na dintho tse ba ka di etsang gore ba iphedise e be karolo ya ditaba tsa diqeto tsa naga na ba lokela go etsa jwang ya go qetela e le African Parliamentary Press Network yeo yona re reng le tsona e le mokgatlo jwalo e le karolo ya Lesotho chapter ka gare go Africa goba ke di-chaptera tsa dinaga tse fapaneng ba shebane ditaba tse amanang le paramente gore na ba fetisa molaetsa o nepagetseng jwang ka mesebetsi e tsagalang ka gare paramente ba sa nke letlhakore la dipolotiki kapa letlhakore la mang kapa mang gwa bona e le go batalatsa mabala ka ditaba tsa setšhaba mme re bone le bona go lokela gore e be karolo ya morero ona gobane kele gore batla ba tlo go re thusa gore ba phatlalatse kapa ba susumetse le bophatlalatsi bo bong ba o e leng karolo ya bona gore ba phatlalatse ditaba tsa paramente ka nnete le ka tio empa e se tsa paramente fela le tsa dipolotiki tsena tse ka gare ona kholotso e kgolo jale ke arabela ditaba tsa gore na batho ba na ba tlo go thusa jang dikholotsong tseo ke bontshitse gore bomme gangata ba tlhagiswa ka mekgwa e sa nepagalang mme taba ena e fa mosotho sebopego sa gore mme ga se motho a ka tshwarang ditaba tse e tiileng tsa setšhaba ga bomme ba babedi ba kwaketsana go thwe ba lwana empa ga bontate ba babedi ba kwaketsana go thwe ba bua ditaba tsa setšhaba re batla African Parliamentary Press Network e re thusa gore setšhaba se bone gore bomme ba babedi ba ka arogana ka maikutlo ga se gore ba ya

0: lwana empa le bona ba tshwere ditaba tsa setšhaba ka tsela e tshwanang le batšha ga ba bua ditaba tsa bona ba re thusa gore ba bontsha gore kgolotso ya batšha ke ena le ga ba leka la bona e ka ba tshwara ditaba tjena le tjena empa go na le batšha ba bangata ka gona ba ntseng e le ba ba ikemelo mme ba tshwarang ditaba ka tlhonepho yotlhe ka boikemelo mme ba lokela ba tlaiswe media o bontshe setšhaba gore re na le baetapele ka gare go batšha batšha ba nang le bokoa ga mmogo le batšha le bomme ka gare go naga ya Lesotho ke moo re tlileng re boneng gore lenyalo lena la rona le African Parliamentary Press Network le tla re thusa gore ditaba tsena di pharalele naga ka bophara mme le yona tlile re mema ditsi tsa bophatlhalatsi ka go fapana gore ba ikamaganye le yona moo ba batlang gore ba tle ba atamele go rona ka ditaba tsa morago ona gobane bapolotiki le bahlomphei ba lla ka bophatlhalatsi ka go naga ya Lesotho gore bo a ba seolola bo ba hlaisa ka ditaba tse mpe e ba nako ena kao fela e kaka ba rekisa bobe ba bona go na le ditaba tse ntle tseo ba di etsang moo go nang le ditaba tse jalo bophatlhalatsi bo banagala bo sa mathe gagolo le ga ba ka nako e nngwe bo tlane bophatlhalatse taba tseno ga re tla go ena ya Women of Africa e tlile teng ge batla gore re tlo kopana le batšha bana ka gare go naga ya Lesotho jele ba tlo kopana le bomme ba gore ka gareng ba iphitlhetse bomme bana ba tseba gore ba ba tshwelele ditaba gore ba tsamaile leeto lena ba le fetile jwang gore ba qetelele le baetapele ka tsela e ba leng ka teng
1: ga re kereng ke maikutlo a bamomedikanqena mme mosena nomoro ke 2121 996 mogole plus 266 5 9 5 6 ke a tlhokomela kwano gore bamomedi ba na le ba rata gore ba ke ba latlhele molangwana ditabeng tsena tsa mme mosena kwano mamedi dumela ndate
2: ke thola Jacob molalle ka Transnet
1: ndate molalle
2: yeah le go kopa go tsa mme mosina go gena ile batho ba bomme na ba kgethana ka bo ile ba monelana ke tle ke tlwa ya bo be go kopa go tsa mme mosina go gena a se ka golo o ke ka golo ya ntho ya parliament ya kere ke motlatsi wa speaker sa parliament gore naga ga kenya letsogo go ganela BAP go gutlela ka mane ka mo e leng tsebe ka gona ka teng e lateletse molao wa motheo section 152 resignation go itukolo na e ke sa kile
1: fela eno ntate molalle ga e amane le ditaba tse o leng gore re bua ka tsona le ena gona jele tsena ena ya boitukololo ba BAP o tlase tobo ya gabe
2: koba ntse ke mametse a kere o itse e le motho wa mme le ena ke motlase
1: empa gona jele tsena gagolo o sekametse kapa o bua boemong ba e le ambassadora kapa moemedi wa BEM Krom Foundation iseng ga kakang e le motlatsi wa motsamaiso wa dipuisa
2: okay ga nka ka utlwisisa mono
1: eyanda
2: ke a e hula
1: eke
2: ya ke ka eno ya pele eno
1: ge le boile ntate thank you ere mamedi le wena re tle re utlwe maikutlo a gago mona ditabeng tsena tsa memo sena ge re nke mamedi mo santse a le teng kwano mamedi dumela kgotso mme me mabonang mohala ha o buela fatshe ya ho
3: o bua gona jwa
1: ke ka go walo
3: o tsa ya ka ke ena ho nne mang se o ba neng ba sia ka go ba ba di tsake o go ba ho fort ho ya ho sit bona ba kwala ka ntle

0: aquí a otro patrón, a otro salario, y sí.
1: ¿Y?
0: No, sí, abuelo. ¿O van en la vacía? ¿Nadie qué?
1: Me mo sena ke tsebe o a utlwa potsa me mabona
2: e ka re ke a utlwa fela ha re batho e ke a ka hlakisa nang gore na go bana mosiwa bonne ba 40 to 60 kapa gore sechaba sa 40 to 60
0: ba e sicha
1: o sechaba sa go go bua gore o bona go tsepamise go batla kapo o hlakile re le buile ha ho le mabona
2: okay
1: thank you ke potso ya hae e re tlhageng ke le tsena ka mona ka ho marangrang re tsebo ke na ho tsona me mosena gotso ntate me mosena ke botsa hore na hlokometse hore ha ona mohlang bomme ba tla ba le matla ka hore le bona ba ikamoha matla mohlala ho fitiso ha setlomathiso se ba a mohammatla sa hore ba be le ditulo ka ntlong ya setšhaba e ba bona ba dumelana le sona a ka reng tabeng eo ke masilonyane ka matlakeng o ka kena o tsona mme mosena re tle go tlotla re phethela ka lefupu le leng gape
2: ke tle ke qale ka ntate molelele o re bomme ga ba kgethane ba monelana wa tseba ntate molelele taba e ne se ke yone e re beyang ka gara morerona gobaneng ke se kile ka bontsha dipholotso tseo di fetogang ditlwaelo tse ka sitisang bomme gore ba bonagale ba sitwa go etsa jalo ke ile ka dithathamisa qalong mane fela itlhile re bona ka ga re ga ba fa ya pele maneri a gore na motho wa mme gore a tloe mola mo e leng mme a ntse a itsamaela ka gare go setšhaba a tlo qetelela e le mokgetlho wa setšhaba ko bane o tsamaye le methatisong gobane re bone gore batho ba go na le aba e nyamelang dipakeng mona setšhaba se ka ntle ka mane se e seng ka gare go dipolotiki ga ba tsebe gore na methati ya dipolotiki e mengata ga kae kapa e sia batho ba bangwe morago ka nako e feng mo motho a ka fumanang a batla go kena fela e be ke late yagolo obane o sa kgathiwe ke 16 morago kwanang ka gona ge ba ge naana ga re ka baga ba ntlafatsa ka thuto eno ya bobedi jale ge ba fa gore ba buisane le bomme ba seng ba fitlhetse ditaba tsena jalo ka bomme ba tlhomphi ba se ba le ka paramenteng le gona jalo-jalo taba e ne e tla ba fa moelelo wa gore na dikholotso tseo bangwe ba di bona dintho tseo ba di tshabang gore ba kene ka gara dipolotiki ke difeng nna ditaba tsena o di sebetsa jwang ka lapeng o di sebetsa jwang le setšhaba gore ba seke ba qetelela motlho mongwe ba o suthumetsa e ba utlwa e ka o emo le mongwe a the ba lokela ba o etse embrace ba bone gore le sebetsa ditaba kao fela empa le yone ena ya gore bontate batho ba go botlhokwa gore ga re tsamaya leeto lena e seke ya ba leeto la bonne e be la bomme le bontate ka gona morego o ne esileng o na le karolo e e nang le bontate ba tshietsang moralo ona gobane ba re bomme ga ba re lwantsheng fa bomme re sebetsa le bona ka lebaka la dithuto le dithupelo tse o re tla re lenane o le nang le ko fana ka tsona go bomme bana ba o e leng baetapele ba kamoso e le gore dingata ditaba tsena fela qetelong ya letsatsi ke a gola engwe re le ga e tlhokomedisa maobane ke gore le ga bomme esile go ka bonana e ka ga ba kgethane kapa ba monelana empa go nna le bomme ba bangata ba tshietsanang bomme ba tshietsanang gobane ba etsa di-projecte mmogo o tla utlwa o se otho go na le mokgatlho wa bomme kae kae ba dipitiki mmogo ba etsa dintho tseno kao fela e leng gore ga se gore ka nako yo tlhobe mme ba lwantshana goba le bontate le bone go na le mo ba ntseng ba sae mmogo e be ba setisana menyetla e e fapaneng ke fetele go mme mabonang o re na gobane mosiwa batho ba dilemo di 40 ya go 60 mme mabonang ke tla re fela go wena taba ena motlhomo e tla kolola ka mane mo ke buileng ka manane kapa dipalo ka paramenteng ke itse mme waka re na le bomme ba masome a mararo fela go bomme bao ba masome a mararo ga go na le mme a le mongwe yeo e leng motšha e le gore bomme bano ba dipakeng tsa dilemo tsena tse o buang ka tsona bana ba orereng ba masome a mararo fela o gopole gore ntho re e buang rere re batla go menagana palo eno ya masome a mararo bomme ba be masome a tsheletseng ka paramenteng ka mane mme go bona rono re kenyeleditse dilemo tsotlhe ga fela re ka ga bona palo ya bomme phagama fela jale tlhilentse re batla le batšha ba be teng re batla le batšha ba nang le bokoa ba bomme ba be teng ka paramenteng ka mane e le gore ga agane sia ho hang hang hang ihle le teng me ma bonang ha o batla go yema ka ba bona le ne a tshatsi o batla go ga atlo emela dikgetho dikgethong tsetlang wena bona fela gore taba ene ya itsagala mogago na o gegetse gore o tlotla o thusa bomme ba jwalo ntate Masilonyane gore bomme ba ikamoga matla jalo ebile o bua ka taba ya melao e tsagalang ka paramenteng ka mane ba bangwe baeti ba rona ebile women's caucus kapa bomme ba maparamente gobane taba e golong e le gore bomme na ga le le ka mola le emetse ditokelo tsa bomme na le emetse ditabatabelo tsa bomme na le sheba ditaba motlhomong le ga bantse le ka ga dipolotiki tsa lona tse fapaneng fela le a tseba go taba tse tsa bomme di ya re kopanya mme le lokela le kopanye maboko gore le lwanele seo le tsebang gore se chesa lona ba bontate le ga ba le teng ba ka thabela go re etsetsa diqeto ba kike batho ba ntho ngwe le ba ka nna ba re fosa ba ntse ba re ba re nepa ka hona bomme ba beteng ba iketsetse diketo tsa bona batjha ba beteng ba iketsetse diketo tsa bona setšhaba sa basotho sebe le kgotso ba megatlhelo e emetse ka ofela
1: ere nke jalo mogatlhelo wa go qetela jalo wa bamamedi ditabeng ena nomoro ke 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke tsona tse e leng gore le wena o ka di sebedisa bakeng sa gore maikutlo ga wa tla tlaele kwano re na le maikutlo ka kwano ka mona ka go WhatsApp ke ntate le tshwara ka kwading o re ke mametse mohlomphei motlatsi wa motsamaiso wa dipuisano paramenteng mohlomphei mosena tsita mme o re ebe a ka re morero o wa ntlafatso ya basadi boetapeleng go ipapisitswelo le dilekane tsa matšhaba go etswa mo Lesotho go ipapisitswe le meetlo le tlwaelo tse bopang mosadi wa Mosotho kapa go etswa e le ntshetsopele ya godiso le tsamaiso ya mosadi ka mafiso a metse e meng ke ntate letshwara ka mane ka ka kwading re re tlereng ke le mamedi e mong kwano mona mamedi dumela
3: kgotso
1: ntate ntate
3: batho ba kannete nna ehlileng ke motho a bang le letswalo gagolo wa ka pheno mme e ka ba motho a ka jalelanagapedi ka lebaka la gore sale koke ithuta gore gantle bomme ke ka gona lana botho mo tona gagolo ke nana e ka na bane se ntse o tsebisalago bomme ga se batho ba kgotsofalang o balelake batho le bantse ba lebele jale bomme go le jalo go ka ue le gore ga a sa busana gaenae akakreetsile gore ntho tse ditsana gaenana e sedile di o re ka mo jwa no ha ho no go tla go nyala ntse le se botsa se sa ba ka go nyala o tlo bo itse a itse ka tsa mo re nna ke ba ba se ke ne ba ba tlo se tlo mo nna ba ke mo re ne ne ba tlo ba ba se tla ba sotu bo mo nna ba sotu ba tsa ke tsa mo re a ke tse ding ding mo leng ba yetse ka go re ha se batho ba go tsa fana ka ntse tse tsike swang go re e ka ba buisa e le ba ka di ba ga itse ne ha ho no
1: ba re sitse kae ba ka tshatela ba re sitse kae
3: ka
1: no wa sa tshetsa le jina ga ba le ba ntse
3: ba
1: tsela ntse ba tsela go
3: ga ke ai ha le ntate o no re ba ka tshetela ba re sitse kae ha ba ka ba buse he ntate ke ba ya go ka na ene ka
1: tsa
3: o no go go ntse ga ta ka ntse ga tsa o no la ho o di ga re
1: ke se
3: a bo pele ka bona ha nya
1: ba je go tse ba ntata ka ntse ba tsa ka
3: tsorola
1: ga
3: le
1: fana mo ntse ga ndile tsa. Re tle reng ke mamedi mona wa ho qetela re o eme mo sena o tlo tsebe ho kena jolo ho tsona. Mamedi dumela. Mamedi dumela.
4: Ntate khotso.
1: Khotso ntate.
4: Ah ke mo tsike mona le ke mena le tsene le mona.
1: Ke ntate mang?
4: Ma pi ke ma se ke.
1: E ya ntate.
4: Nna ke tla tsa nne ha ke na di bofe ke mo tsa ha ga ka le mo.
1: E.
4: Ke la li ke ga ke le sotho. Ke ine le bonta ke le ba go. How ka she ba di ga ke tsena ke ke le France mo le South Africa. O sona le bo mme ba go ke ba ile ba e tapi. Ba re fa le ntse la bodimo ke ba manela. Two mafumona ka tsema go. Go nona le bo di tate ba ne ba ka patela ba fu. Ile ba go. Se rena le bo mme ba re patela mabu mme ha khona motho a ka reng ga ke batle mmene a ba ka patela mabu wa go number 2 na ke ka tsheja e ke la ba ena tlo go mmal ka bopre ya tsa tsareke a bu se re ha bu tlo go na bo mme go thata ba ba twantse ba hanana bo mme ha bua gore bo mme ba ka ba ba ekela pele ke mo fetse ke tle ke le bona
1: ke lo bile ntate ire me mo sena atla di phethele kwa me mo sena ka tsena go tsona ya go lang ntate ntate no ka ona hlalosa gore bo mme ha se batho ba gotsofalang me go tshwa gore ha ba ka ba ya fiwa matla ho etella pele ba ka isa na ha ina mo ho lokhlung ka ba ba ka iregisa go wa bonile batho ba sa gotsofalang ho hamfela ke go lotla tsena le ho ya ntate le tshwara ka mane le tsenda te ma kritena ona ampa a theoletsa ka pa atlatsa gore bomme bana le bona bogoni mme bila itsa le mehlala ka dina hentsedi mo ho ikileng ho buisa bomme ka stana le hona le sotumana mo di kireteng mafunjo le jalo bomme ba bona hala bantsi ba ba e ba ka pele
2: e re go tlhende re tsapel mtate o re ke ntate ma tete ya tota mo bua qetelo mona
1: e o yena wa atlatsa
2: okay yes ke ne ke batla fela be ke tshogeletso ke utlile le bitso hantle ke molebowe bobane ehle se batla gore re beng le puisano re tseba go bona gore na setšhaba se bona ditaba tsena ka mekgwa e jwang mme ke utlwa a tlile ka taba e maatla gagolo gobane o arabela ntate le tshwara ka tsela ye nngwe o bontsha gore metlheng ya go feta ditabane ntse di tshwarwa tsena empa ka lebaka la diphetogo tsa letsatsi le letsatsi bo a bonagala go na le tlhokagalo ya gore bonne ba kenyeletswe ka gara ditaba tseo re ka gare nne ntse di tshwarwa ke bontate fela nakong ya go feta mme o bontshitse metlhala e phethaetseng e ntate letshwara a e tsebang gantle ka kotlolo gore e a e tsagala fela le go feta mono ke batla ke go ntate letshwara morago ona ehlile ga se gore o batla go bolaya meetlo kapa ditlwaelo tse ntle ka gare go naga ya Lesotho empa go na le ditlwaelo ka nnete tse mpe tse e lokelang gore tsona dike di fediswe gobane ga di sa le molemong wa setšhaba ditlwaelo tsena ka nako e nngwe re sebile re phela le tsona fela re sa bone gore go na le gore di ntshetse setšhaba pele e tlhile di se butsetsa morago mme re batla re thusaneng ka go tshwarana ka matso e se gobane ba bangwe ba gatelela ba bangwe kapa ba bangwe ba utlwaeka ba betere go feta ba bangwe empa e le go tshwarisana mosebetsi wa go godisa naga ya Lesotho le go tlisa kgotso ka mekgwa e fapaneng mme ga o ne o bua ka taba ntshetso pele ya metse e mengwe e go jalo go tla ba le go hemelana ka gana dinaga jwale di se di buisana ga bobebe motlhomong o feta nakong ya gale kwana re bona dintho ka tsela e fapaneng ka lebaka la exposure e bang e teng mme le ka tsela le gona moo re lokela basotho ba iketse diqeto tsa bona e seng ba etse diqeto gobane ba susumetswa ka gona ga ba go na le dikarolo tsa re dintsho tse ntse di etsagala dinageng tse dingwe tseo rona re leng basotho re sa boneng di re ama ga re na lebaka la gore na re di tlisa jwang kapa re di tlisetsang ka gare go na ya Lesotho di tla fela gobane motlhomong di susumetsa tsela eo re ntseng re tshwara ditaba ka yona jale re bona go na le mekgwa e fapaneng eo re ka ga phedisanang ka yona mona mo go tshweng bo mme ke batho ba sa kgotsofaleng taba eno ke seakaretsi seo nka kareng sea diela motlhomong go na le bo mme ba bonagalang ba sa kgotsofala empa go na le bo mme ba bangwe gape ba kgotsofalang ebile ka ngata bo mme ke bone ba kgotsofala go fetse kgotsofale ba iphapanyetsa ditaba le ga ba bona gore ga di a ba tshwara gantle mme taba eo e re ba ntse ba ka sebetsa ditaba tsa setšhaba ka bona boiphapanyo boo gobane seo ke se tsebang bone ba se etsa qetelong ya letsatsi ba leka go bona gore ba etsa dintho tse molemong wa seo ba se bonang mme re lokela re tlo thusanang ka matlhako gore na taba ena re e sekaseka jwang gore bonne ba lwanele ditaba tse ntle bontate ba bone yona taba eo wa tseba ke batla ke phethele karolo eno gobane ke ya bona motlhomong le nako e sentse re sie go seng ga ntse ke bua ka taba tsena lenaanong le leng go tlhahe ntate e mong a re atšhe nna wa bona gona jwale ke gore mme mogompei ke letona la kapa o ne bua ka letona la ditšhelete fele a batla go supa gore ke motho wa nne ke letona la ditšhelete fela eng ke le ka mothila le pele a bua ditaba tsa fela eng le eng le eng ke re nna ntate wa tlhokomela gore o se a qala a sheba bahlomphei ka gore ke nne kapa ke ntate ga nka ka mmotsa gore na bahlomphei ba bontate na wa ka bone hona le yeo ge ka gareng ha tshwara ditaba hantle kapa boiphihlelo ba gae ge ka gare boka ba questionable ditabeng tseo taba e nele ya motlhola ke le ka gore fela ga re sheba boetapele motho yo mongwe le mongwe o na le dintle tsa gae le dikodi tsa gae ga re seke ra shebang gore gobane motho ke mme jalo o na le dikodi tsa gae sentse re mokala ka gore mme yeo kapa mosadi yeo o na keke a ba a loka ditabeng tsena o go ipotse ga o etsa potso eno kapa o etsa qeto eo ka mme gore na ga o shebane le ntate na ke ka pele ga kae o fitlhelang qeto ya mofuta o jalo re tla bona gore ka semelo sa gona re sentse re fa bomme di-title kapa diqeto tse itseng mme ga re bone le ga bontate ba di etsa ba bontate ba ntse ba lwantshana bontate ba ntse ba sa tshietsane bontate ba ntse ba tsekisana bontate ba kore ba etsa dintho tse ngata tse gore karareng ke ntate kgatlhanong le ntate mongwe kana ga di etswa ke bomme re di sheba ka pelenyana go feta ka tsela re di shebang go bontate kapa go bona batšha re a ba supa re re ka gao motšha ga a na kelello kapa ga a inagane kele re seke gore re shebe dintho tse wa di etsang ka mokgwa o objective ke le ka gore fela ga re ke re sheben tsela yeo re bogang bontate kgatlhanong le bo mme ke ga re tsa ditabeng tsa boetapele ntho ka godimodimo ke gore na mme o na le kelelo le boitshwaro le boitshimatelo bofe ba go etsa ditaba tsa boetapele na ntate ga re mosheba re mo fa judgmente e jalo le ena na morago o naga ore bomme ba isiwe paramenteng gobane le bomme aa o re bomme ba teng ba na le boikemelo bana le ditsebo empa ba emeletse morao kapa ba sielwa ba beheletswe thoko gobane jwale ba keke ba fuwa monyaka gore ba kene ka paramenteng le batšha ka tsela e tshwanang ga re ba buleleng dikgoro kaofela ga bona e le bomme le bontate e le batšha e le bomme ba nang le bokong
5: ke lebile mme msena
2: kannete
5: re tla boela re bua le wena gape ka morao go utlwa gore na jwale le bona phetogo ka patshe
2: go jalo e bile ka gola go khupetsa taba bohlokwa gore fela e tle ha re tloa mona re tlo pota ditriki tsena pele shume ka tsana ha ya Lesotho ba sethu ba tla tswa go nna re ya go ka se tricking se teng ka letsatsi le feng morago o buletse bohle ga o gethe mang ka pa mang ka pa party se ka pa ya dipolitiki ga batla se tsala sa ba se ka ofela se unya molemo mo matla a project ya tla gona go fitla teng ke a lebong
5: ke le buile mme msina Thank you. Mo etapelo wa BFF ga qetella ka memsena ge shibili taba ena ya le morero ona wa ho matlafatsa basadi tabeng tsa bo etapele o stressitse taba yena ha ga dipolitiki mfela bo tabeng tsa bo etapele ke bo sotho o tsama ile le thapelo le kanyane la ne la sotlong re o sia le lailai kopana na ne la sotlong o sane ho re nya bo supa thapama some kind of miracle bye bye mo beti

0: lebitso a Proud Mary ho PCFM mo mamedi re be ya metse senye mashume a mabedi a metse robong le bile ho reng ya le shume sentse lena ka ho tloqoqa he hashtag what's trending on Tuesday ke se tsena fela ke etse ntho tse hlokahalang hore di etse hale e shile ho tloqoqa ke tla bala le moletsa wa ho wa ke yeah don't worry
1: hey don't look away I mean you yes you how's your business going Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: PCFM, your pulse, our beat. Imashume ama bide mitu spilling. Lubile horenya le shume. Back to your roots. Nalena lai lai. He wena mama made. Wanala motu kifu. Wanala motu haite nkidume diswe. Wow, feeling. O se se mo holena molaitsa bale botata ke bo hi kalosa o itse fela o du medise lelai ya ba ka nnete mo sebetse mo ga ke na botata ke tla mo dumedisa molaitsa o fetse wa fihla ke nna eno ha ke tsebe ke ye emoletsa ofihile mo bamedi e tseng ke dumediswe e re mo seretse mo la hlatshwara o tsho ke fitisitse molaetsa o ska nketsa motho ya mobi o ska o nketsa motho mobi ho hang ka nnete molaetsa ofihile mo mamedi ke a leboha le wena o dumele molaetsa re Alex o beile tsebe a le thabatseka da batle le thoka wena ne mpha khotso ke itebohela wena Alex busubo monati le tsho ke le o ka le bona le phametse ngodi mo mamedi e ha ke ka ke ke hloke ke bisa ke e ka re ntse letsa je e ka la motho mo mamedi ya emisa mbisi hole e jele a tla matha a re a ho ile sa le ba shangana ba di tse mare mai Emisambisio. Shele, ebile a tla matha. Are hey. Hey. Ebile a foka le ka koto. Hey. Ke TK, ke le wena TK, busubo bonati, mo mamedi lona tlo go siema letsa wa ha o kutlwe wena, wena wa metselo ka ka leqhubile feng. E re bone he. Re qoqa ka eng ka jeno? Ke hashtag what's trending on Tuesday. Hona le ho maranga mo mamedi a TikTok. Hona le mo hlahisi wa content mo no marangrang a TikTok ya ileng a etsa video. A etsa video a bua mo mamedi ka dibini tse ileng tsa tuma gale. So ka nnete ba seng ba sa tuma haholo ka segoa sa morao tjena gagatlage they fell off kore ha re etse mohlala wa pege wa monna a palame pege le mosadi o ntsa ka e palama fela ke nagana o nke monna a apereng kobo a apere seanamarena ebile a go etse mokorolo a nkile koto o etsa se a palame pege a tsitsitsa ntlo di masale wa utlwa ke go batla o etsa setshwantsho seng wa mmona ehe jwale apala mebisi se apala mebere ibile o tlosa po ha tlosa koto tlosa koto mamwe koto mamwe koto e mo first party he mo first party ka papafa ibo ntse ai wa tlantsa ka hai ebe ya mathapere hai a ke wa tsiba ntse bo teng hai ya mathapere ibile ntse ko tshuma o di ma sala je ke pega ya matha ha ke o nke le sibini se fafa se dumeng kana ko eno o tsitsi o ke sala ke ena mona o tsuduma yona velo ntse ko tshuma o tsitsi tso dumeng yona fela wa ko tshuma ha ke go latela mlebelo la pega ke wa tsiba le yona hai hai e wa e shapa pega ena ya matha hle momentum ke momentum ha ona ga ke di binitse ile tsa tumagale jele unke sibini sena haring ha se pala mepere tjena ntse pere matha pere matha pere matha unka fela pere na ifihle mo lahlafatse wa mona hawela eke nka sibini sena se sawile pere kya o setse fatse a pulukane ke harere be fell off e ha sa dumme ona jwalo sa setse fatse mohlomong o tla ema na ithlotlhoga nna tsa maya totobe ya gutlela hai fela o ile pere ha ke mino jele o buile ka dibinitse mmalwa mono mo America neta se ulla a bontsha a ntsha maikutlo a ha o rena ka nete ba ne ba bina jwang e ba banga ba ka wena ka nete uno sa tsibu bina ha wena mmino wa ho ka nete ha ku kusisi le wena batho ba ne ba o rata jwang ha wena ka nete hle you fell off a hlalosa khona le sibini mo mamedi se bitswa mai o motse wa mai e mamedi sibini se bitswa mai na o motse ba teng tse na mo mamedi wila tuma ha ho e mino ngona o bo hip hop tshe e ke ke South Africa mo e Afrika bora mo wa mana motho ke bua ngai ha mmwe je le ke motho a sa tsebeng ho repa e ha ke tsebe ho repa wa tsiba ho ja ene le ho bina neng ka nna ka lekisa wa tsiba mo le mali je le ha ke tsebe ho repa ma e ka nete a hlaloswa ho tweka nete e ha di bini ke bua ka mohlaisi yona wa mahangang a TikTok ha ntse a hlalosa a ka ne thaga di bini ha so bone sibini sene sele sele hakalo ha so bone sibini sene se hlolwa ke pina hakalo a ne ta hlalosa mo no a hlalosa mo achi ya ba ke taba ka ne tjolo ka tsedi ba mengwa podcasting ye nngwe he mmedi ba mengwa podcasting ye nngwe podcasting ke tshwentse ka radio tshe fela yona ha e hla e maqhubung kwana moyeng e hla o ka e shebella bo fonong ya hao ba o filima e ba filima tshe e bo o hla bo marangrang a bo YouTube kana ka pa le di fe go se mo ka posta ngwa na teng mo me ba tshwa dula ba qoqa ke ntwe ka TV fela e sa hlaeng ka e sa hlaeng TV ha ke tsebeng ka ho hlalosa jwa fela ke a tsebo go a tseba mo me ba se ba mengwa podcasting ye nngwe ba le babedi ena ma e le mo hlaisi yona wa content ya TikTok e wena mo mamedi ba ka nete ba bitswa kuno lo bua ka maika nete ka dikaleto la hemino jolo ka ha artist spotlight ke yetsa ka manta o tseba uno lo etsa taba e jwalo jele di taba se di le monate ho bua ke manga tsona ha ke re e athe abuti o tla ba teng le yena mohlaisi yana wa TikTok empa e ka ga bana ba tsebisiwe e mong a tsebisiwe e mong o tla ba teng bobedi ba tsebile ka nete ya ba bile botata ha ntse o qoqwa abuti pisa no mona haiba ba se ba gabisana ma ika nete le na akase bujalo ka ena ko moholo ho yena akase bujalo jalo mahlaisi yona una kengeleditse le batho ba bang di tabentsena tsa hae di binitse kengeletsa mbokhulichana bo mang hape mo mamedi ke kule ka othule Caspian University una hlaeletse hona monu go bana bo thumba wele hape ka ntse matha ya ba e ba lahla e ba sia fatshe tshe la hlalosa go ba bang ba thubana ke banna ba malapa bana le basadi o ka se bujwa lo ka bona ach mohlaisi yena wa ditaba manganga TikTok mono ha ka ba fetula stoki sa hai ha fihla mono a hlatsitsa sa lenye na he ya hai a re hlile ho jwalo taba sentse ke di bileng di jwalo mo mamedi a ba di pheta a e ka nete mai ke ha halefa a re ka bua le na jwalo o ke ke ba bua le na jwalo e bile on supa ka monwana on supa ka monwana Aise ke o skana super ka monwane mo mamedi ya ba ke taba jwale ha ba ke taba. Ya ba he ba qoqa ba qoqa. Taba ya ka e mona mo mamedi. Ha tlo bua ka dressing rumors. Kore ha o kwile motho a bua ka wena kwana bua ka wena. Na ke bo hlale mo mamedi hore taba tsa mofuto o ko hlakise hore ho jwalo ka ba taba sentse bua mo ha ho jwalo ke go utlile ho bua ka wena ka bo utla ba re ho bulontso bua ka wena o hlomo mo sebetse mo no so kwa e se diphetwa ho tshe mo hlomo ke re ke nna ke re ke nna se kutla mabare bare ho tshe DJ butsi witse nna he ke tsa jwanja e ka bo hlalo hore ke tlie ka ditaba tse mo mamedi hlekeme qhoenye nka ema ho yona le nna ka ge ditaba tsena tse buang ke DJ butsi ha se tsona tse le ntswana ke tsena ka patch ke ditaba tse ntsha tse qapetswe na ke bo hlalo ho etsa jwalo bo mamedi hore ka nnete o hlalose ditaba o tlie ka dikuma ho bue ka wena kwana mo e bang ho bue ka wena e ga ho go ditaba na ke bo hlale mohlomo le ho magangang fela so bana taba e se hlamono so thwe wena thabo so thwelana le bone thabo o etsa tje na le utlile tshelo wena o le thabo go ha ona o makitse na ke bo hlale go kohlae mo ga mafosisa bona le batho ba ba ga nna ka nete nkeke ka hlamono ke nna ke hlalosa o ga believe kgolwa nthwele batlang ho e kgolwa hona le batho ba bang ka nete ba tshomba ga ka nete le bitswa la ka nete lona a ke gate ha le hla ditabentse seng etsa nete ke tla hla mono ke eme qhoenye ba nkina le mongetla wa o ema ho dima yona ke o tlole ditaba tsa ka ke hlakise le hlakogelaka na ebe ke bo hlale mo mamedi ho ya ka wena go re ke se ke bua ditabentse etsa halang ka thoko mohlomo ba radio mana teng ka nete mahlako gona ga tla o bitsa o na le ba bang batla hana o bua mpela ntse ke le siwa ke bataba o na le ba tla shola lwa ka e mongwe tla re ya ka nnete ke atle bile mo wa ka kwata hampe ha o ka thubue ka yena e ba le hlakokela hela ditaba half mana monyetla wa hore a le hlaise a ka kwata hampe e bile a ka ba bulela ke jele le tsebe PC mani ba nsebetsa ka left ba nsebetsa ka tselexa u kwisising go na bele ba etsa jwang ha ba etsa jena na ke mo hlale mo mamedi wena o e sebetsa jwang hangata o se o kwa ditaba tseo makatsang go gae ba se nnete ka ba okay ka go lengwe ya tsana ke nnete fela e nngwe ka nnete ka ge ba di loba jwa le mona a di jwalo hantle ntle ntle the way 21 21 9956 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 the plus 2 6 6 5 double 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6
3: Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa wa ho itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

ebitsa Bed of Roses mana ke Bon Jovi mo ba medika ba metse singe tseletseng le bile horeng ya le shume ke back to your roots with PCFM ke labo bedi hashtag what's trending on Tuesday ditaba tsa rona ka jeno ga di sella ho tsama e ditabentsana tsama e mo ga nete a ile ga qetella mo ba medi pa fetetsana ka mau ka mantswe le mohlaisi yo ba ditaba kona TikTok batho ba ba mba e ka re ma e akabe a sa buisana le motho enwa akabe a sa buisana le mohlaisi yena ho hang akabe a ile a itlwela taba yenu e ba ha ga ga be le taba tsa mofuta o ho bani o ne a halefile ka nnete o ne a kwadile e ibile a kopa hore a se ke ba supua ka monwana ho hang hlalosa ditaba ka mogho a di hlalositseng mo mamedi mme batho ba bangwe mare hei nako e nngwe ditaba ga di le tsena batho ba bantse ba bua ka wena mo ba buang se ka nna watlare wa hlalosa kapa o fana ka letlhakore le leng la nnete gobane jale nako e nngwe ga o tlhokagale batsho jalo ba bangwe ba re nka nnete o nepile ka gore ebe o ile wa tlhaelela o bua letlhakore la gago wena mo mamedi o sebetsa jang na ona le nako e o kileng wa tlameha gore o hlakise ditaba tsa gago o hlakise letlhakore la gago o mo goreng ka nnete mona ke ile ka bona go tlhokagala ke ile ka bona ke lokela gore ke eme ka maoto ke goale dieta ga eba ke le motho wa mme o itlame ka tšale ga eba o le motho wa ntate motlhomo o tlamele banta ena go kota tsena di batla go di gobona botsitsitse theke mona ntse o ke sa ha ba matswa ka hloka sebetse a sebetsana le ditabatse o kile wa etsa hana mo mamedi 62009596 ngwala tsa voice note 212196 le plus 266599560 jele ge a qoqa hey Lailai, I don't clear any rumors na bophelong baka. Keep thinking what you're thinking. Haeba utlwa ekare ke ditaba tse sensitive, o ka tla wa mpotsa. Empa nna, I won't go anywhere to clear any rumors. Ke mlaetsa ho hlahang ho Alina. Ke le bona Alina, hore ho hang. Hore next, make a see. Wena mo bo di se tsa tanta ya mabare bage da ba batho ba seng ba buile ka wena kae kae so tlhwentse jwang jwang ka pa motho sa buile ka wena kae a buile a buile mono a tsitse ditaba e ba jale batho ba ga bo u kwile ho thuetsa tsena e ka ba ke nnete e ka ba se nnete e ka ba ke nnete half u jele half yena engwa se nnete e ha ke re qoqhe ke kutlomeletsa mongwe hey lelai o re no kapa no. Nna ke le Chuck Norris ka nnete ke a ithulela hobane ke tla kwala mohlodi hobane ke tlo kwala mohlodi wa bo mabare-bare jele ke batle ke ne ke utlwe na batho ba nahana jwang ka nna ke leba wena Chuck Norris ore jele ga o so o hlakisitse hantle hore ae ka nnete go e le nnete ke gone eoko batho ba tla se batla thola jalebe ga ba sa bua go batla nna utlwa go batho ba ntse ba ntšhaba ka leitlho le itseng o ba bona ditaba ka tsela e itseng okay ke le ba bona mo mamedi wena goreng o di bona jang o kile wa iphumana o lokela gore ko tliege dihuma ka wena so na le ditaba mona se na le mabare-bare o so bue gona ka wena na go a tlhokagala moletsa gore hello lailai It depends on hore na ke taba ya mofuta ofeng if ke ditaba tsa strateng I don't care empa ha ba mohlomong di ama my job nka ya ka lo hlakisa only to my bosses otherwise I do not care oho ke le bona mo mamedi o reng a o tsentse di bua ha kwana strateng ha na le bothata ana le problem a le bua ka mogole batlang ba gholwang le gholo thole batlang o re hey impa ha di amana le thotse ka mo mosebetsi e utlatla go hlalosa ka nnete bane hey yeki nahana fe

monate mo mamedi mona ke Chris Walker ibitswa I will always love you ega ba mitsinye mine ka mara hore ena ya le shume ke hore ya bobedi ya lenane ho la gona 2121956 plus 2665995 ngwaletsa bo sino tu WhatsApp ho 62009956 re ka mabara bareng tsinne ga shebile ene ya mabare bare e mona mo so buwe ka wena e ka bana ko ngo motho na ipuela maikutlo a ha ya re hey lela ile mmodi a motho o ke tsa mohlala na bele ke tla meolo e mama le puane nke ga batho mponeng mo sehla ka ba o ke motho ka nnete mpasha batho mwa modimo na se le ka ga le nsha wa le bona ka tshubutsu ba o gotswa o ke ke rata ba ke ba ka na mo be di ha ke bua ka ho atresa ditaba o go tsamae o kolo bua o ke ipuelele mo mamedi motho ya ka yang a lo ipuelela ka pa o re ha o hanga ke motho wa thotseng ha go ya mo mamedi mola tsore don't answer if cause you will be like it let the truth speak for itself how araba o tlopaisa kae kae ewe e hla e ka ke nnete Alex ka T squared tabatseka ne ke le buha bo be dire ke bone he ke ke bone ke bone ke bone re ho molaetsa mong ke wena go thume monate wa batho ba buang ka wena ke o gatela gore ha ga bona hona le a le mong ya tlo sebela gore ba re ka wena ke khase ka pa ke khuzi a ka happy da dumela o sia moholo ke le ba ho le hlamagatwe ba ka o be le bisubo monate e o go monate wa bona he ya o bile ka wena le kuntu nkhone mali e ya ga ke a bona o bana bona mana mo ke sebetsa ho bana mana ba le sothuna le corridor ke yena e telele e ya nkwana ha wa bile ka wena corridor mona ke shebile ne go tla o di corridor jo ke ga ha ba buile ka wena di passage mona di patchisi hona la ditaba tsona o tlo di tseba di buela le kunutu jalo o tlo di tseba o tlo re bo mamba de ba reng ka wena je le taba ke wena ha o se o tlile jalo o a ema o lo hlalosa o ga bo batho ba modimo mponeng ke mosehla ka nnete le ha ba mahlong ha ke mosehla jalo sheba matso sheba ma ke tawo plan tong

PCFM, your pulse, our beat. PCFM, your pulse, our beat.

0: monate mo momedi e bitswa From a Distance ke Bit Midler pele ho mana re nkile efe pele ho mana re nkile ke bona Rose Colored Class ke Millie Jackson ga qadile kae Dionne Warwick ha mo mo bona le bo Elton John bona le bo Gladys Knight bona le bo Stevie Wonder jwale fela taba ena momedi e dula ho ema sheme a mabedi a metso e robong re bile ho reng ya le sheme le motso le mong ke nako jwale ya ho nke re bona hore na ebe ka jeno ga kete ka eng ga hlokomediswa ka eng ho twa ka eng tsa tsirele re leng ho lona ke lebeletse ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe ka jeno go di ena ya popjane na le matsatsi a mashome a mabedi ana le metso e meraro fela yebo re ka pele he mo medi khetlo di shape tsa tsirela ke le bitswang International Widows Day ke International Widows Day sa se la ba hlolo hadi lena e le ke te kwa ke United Nations mo mamedi selemo le selemo ha kgwedi ne ya Phupjane na le matsatsi a mashome a mabedi a na le metso e meraro lefatsheng ka bophara mo mamedi ho hlaloswa ha ho na le bahlolo hadi ba aka ba hakanyetswang ho di milione tse magolo a mabedi mashome a mahlano a na le metso e robedi mme wena mo mamedi ba ha ka bahlolo hadi bana ba le tjena ha ba ba eme mona ba le leshome a le mong wa bona o phela ka hare ho bofuma mo mamedi bo serious go ga ga ba hlolo ha di bana ba teng mona mo mamedi mana ba go se ka ba ba dile go ba teng le fatseng ka bophara ha se reng ka ba leshome ka ba pea mona a le mong ka hare ho bana ba leshome o phela ka go bofuma both have ha me mo mamedi hona le diqholotso sengata tseo ba hlola ha di ba kopana le tsone ha go lo jang ba hlahang ka hare ho di community di society tse hlaloswang ka hore di patriarchal ha ke re ke tloma na tse tso monta mo tshu mona ke hloho hona le dipaka tse jwalo ba ha tshu mona ke hloho ba segas ha ba e bitsi fela lo ba ne le ntho eo e ka buye hang ha ba ba ba tshwa jwalo hle e serasi bile ba e phila wena mo mamedi mme ba sa dina kwengwe ba qetella ba se ba fumana hore bophelo ba bona he e ba bophelo hantle ha bana le molekane pela bona mo jela molekane a se a re kilikitsi a se a fellwa ke bophelo ba qetella bophelo ba bona bofetu ha mo mamedi mme bofetu ka ditsela tse fapaneng ba bang ba qetella ba iphumana ba se ba kena tabeng eno mo mamedi ya ho hloka haholo ba bang ba qetella ba se ba iphumana ba le boemong bo jwale se ba le ka go dintwa tse ngata mo mamedi mano go jale ba bang ka lebaka la boditeba tsa bo meetlo ba ekwe ga ngwane mono sa ke tlokena la buti mono ke tlokena la buti jwale ba kena me ha batle le la pale a dumela ho hongata fela ke nthwetse ngata mo mamedi molekane ha sa lesiwe na ko ngwe molekane ne lena sebetsang ne lena ya ntse nga bona go ba ba dula tafuleng ke mane mo ditaba tsa bofuma di ba ngwana teng maemong a mam ra fumana hore le ditaba tsa bophelo bo botle momedi di se di batla diqepha ona mono di a qalella motho nako ngwe lahlelwa le ke boitshepo ha ke re ha le boemong bona ho latela ditaba ka mogodileng ka teng ba bang ba kgethollwa ba kgeswa jalo jalo dinaga jwale di a fapana mo mamedi go na le dibakeng tse dinghem mo basadi ba senang ditokelo tse tshwanang le banna mo mamedi mme o tla fumana hore ha ntate ka tlong ka mona a se a hlokagala a lahlelwa ke bophelo a fellwa ke bophelo e ba jwale thepa ena le lapa ena ya ka le ntate Thabo ho so kena bo rangwane le bo ragadisi ba fihla ba se ba tlo supa e mong a re ke ntlo ya buti ena ke tla dula teng le lona bana bana ba buti e ga o le tjena se ba jele ntho engwe le ngwe se ba jele ntho engwe le ngwe le dina hentse o molao ntse o hlalosa hantle o rena ho lokela ho etsa hale jwang maemong ana o tla fumana o batho ba nka menyetla ha holona ko ngo bane ba hlola ha di ba satsebe mohlomo hore na molao o reng dikelo tsa bona ke dife jalo jalo ga ha di le ga ngwane ba kena mona ba re tsimeno ya buteno se tlo le ngwa ke nna ke tla etsa ke tla e setlala ya e ba jalo ha o sana thoka wa yetsa ha o tsile na o ka reng teng my sate my majalo e bona momamedi no tla fumana gore ba hlolo ha di jele ba qetela ba ba boemong bono bo bohloko jele ka letsatsi lena momamedi go thaletswa gore he ga setse ba hlolo ha di nakong ena eo ha holo nakong ena momamedi ya qalang mo di nomontse qalang mo antse ga qala o phila le ga pa tsa maleto lena wena momamedi manejere ke ntho bohloko haholo ka nqena ke bana bophelo bolokela o tswela pele o tsebe ka mogale bophelo bolokela o tswela pele jwale ha diqholotso tse ding di hlaha thotsena di dula mona mahetleng ka ofela ha o tswena o qala ka ifing ha o tswena o wetseng jwale mo mamedi ha ka batsetseng heske ka ba imetsa sentse bana le bothabo hloko ba bona bophelong bolokela hore ba sebetse go bofole jwale le bona ba stressa ka nqena ya sa mohlokwa ke tsa gore ga batsietse he wena momamedi na go nyela ya bona yo ba hlokang tshietso ya rona ka ofitisisa ga ke ya se bona le mo tshwantse ipotsa gore ha jelo rona ba hloka le bontate ba hloka le tsweng ha a tsatsi la ba hlolo hadi lo lona la lona le atla ha tla tsho re tla tsha le tsatsi la lona momedi ke atla ya ho di matswa ba le
1: matswa Tana mase uko tana na muni taban anta dai kuno bonze ukwi uwe
2: kuma yapo se a dise a o le di majo ba yona ni majo ba
3: PCFM your pulse our beat
0: Ejalo momamedi ke PCFM your pulse our beat e mashume ba bedi a metse merare go lebile ho renya le shumele botsole mo back to your roots na lena le line

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your pulse, our beat.

Emanati mo mamedi mana ke boys to men ibitswa the color of love and again kile Celine Dion I think twice 100 mahlo hora ka le shumela motsole mong back to your roots PCFM na le na line line go here re aka ka dikamano ntse la gato jale mo mamedi taba ya ho fuwa dimpho e bohlokwa ha kae hoeng o taba ya di gift bo hotswa ke le bona di baka le bona batho le bona ba le bone taba o motho a o satla gwaetse thongwe e bo hlokwa ha kae ho wena na ke taba e bo hlokwa ho wena yo reng hey na la ile wa tsiba motho a ka la ha ke ke a ntlela di eng kapa eng ho mo ka ba chocolate ka ba malomo ee enga pa eng ya ka tlanga e gwaetse ka pa mo mamedi ya ke lena ko ngwe ho thwe gele retse ke ka tswe ka tlung ke re bogege ga ha hlo ke moya ee ka ba utswa ga dijong e ka ba utswa ga festival eng e feng feng kae kae e ka ba utswa fela mmoho ga ha hlo ke moya ga nka woko ho a fapana ha ke re ee ke tselentsa dintho tse ke di gothaletswe wana ho bohlokwa ha ka emo wena mo mamedi go ntlatsa mofuta o eh dietsa haleka amanonyala ka teo leng ka ha go yona

ikela go gathetse tswa mosebetsing wa tla fela go kena ka tlung ba tla o phumula e bone fela bana ba hana ha o kena ka tlung hwane be ba re o tla o kene ha ke tsebe nae ba batle ba o hlophetseng ka tlung ka mo fela e ga o kena mono go tshwisa price ke ona mogile ngwana teng e na ho bohlokwa ho wena mo mamedi he ho ditaba tsa mofuta o di yetswe nenneng fela e sege ha o ntso le ha imono le motho wa mme mohlomong ebe motho wa hao sa ofisa ga se ke jwetsitse haitsedi ya ka hore ha bana ba tswa sekolong ba tla ho yena mono wena o skebe wa pheya ha o fihla hae o itlophe tlatla ko lata hona le moriang oh e ba jale la itswela ka nnete baratani ba modimo likela e ba rata ke ba ratani ha ke ga ke bika batho ba mojolong fela ke bua ka lenyalong ka mo e ba ka nnete o santsa a mohlomong a yaetsa booking kae kae kapa ke hona letlae he mohlangono mono he ha le fihla e ba le fihla le dula fatshe jele le tshole ga e ga kopa di ho itseng ga kopa dijo tse itseng ba bang batho ba e ba re a hona lo re retswe ba bang ba e ba re ha re reke dijo tsa ka ntle ga tla dijella lapeng e ntate ha tla letseleng e tswa mosebetsing a hlabetse mme a mongwelle mono molaetsa ka pa hla moletsetse a re hela mo letebele letebele ke re hintsa tse thabo ntate ke re a gaibo bona o no so phele ke ga ntate ke hona ke reng ke tlo di bea ke a re di tloelle tloella pizza tseo ke tla le seshebo o eya ho jere ke tse ke phepa ba tloela tseno phomola matsa go motsa ntate tloela tseno ke a tla o eya ke tla ke fihla mo ebe ha wa phea he ebe ha tatile fela ha tatetse a ntate tsa wa ho tle mo setse ntse le no ha tatile fela le bana e tsa ga shabana go fela kana go kwana le 3:30 o re kana go lo chaisa ka 5 na go ena dia o tsama ya fela e bile se bile ka lapile ne ntse ke sa tlola apa fela se gana le nthwe lapile e sa go kwa ga tatetse a fihle na go ngo bana ba so biteng go ena ha fela e ka pa mohlomong o no le mosebetsing le wena jele ha ngata o fihlipile ho yena hanyanyane ho go tlo dibe ha o sa o betsitse ga se ka ba tshwara pizza tseo fela pizza tseno sa bila o betsitse ga le dijana tseno di tloele tlatla ke di bona ho bohlokwa ha kae mo mamedi ho wena o go etsa setaba tsa mofuta o na le batho ba thabelang ho di etsetswa hona batho ba sa thabeleng ka nnete ba nga nao ha hona taba ha fela ntse a le teng ha ena hang a o hloka lelo ntho tse ngata tsena a di etse Whitney Houston One Moment in Time.

Whitney Houston e bitswa One Moment in Time. Re be metseng le shumele metse supileng ka morao hora ya le shume Back to Your Roots ho PCFM le nna lai lai. Ba bang ha se taba ya ona o tla reketsweng ka ba o tla o gwaetse eng. Ba bang wa tsiba ba gatang. Bo haletsa matsili. Ao o motshware ka letsoho ntshware ka letsoho o mpons helera o motshware ka letsoho ke nna fa ntho e batla e o batla ba bone they must hey I'm on my way hey motshware ka letsoho ke nna ntho e batla fela e tsena tsa nna ntso tla kgwetseng ha di bone. Eh, ke ba tla nkoka. Ha le tsamatse le mmani motshware ka letso. Eh. Motshware ka letso. Ka botsa me o mulukisa la ho sna nthwe e phoso ho yena mo. Le yena o tla o mona o tla tsama o lukisa khologo fela ho sna le thole phoso. A tsama e lukisa e tshwa haire. Eh, o batla ba bone. They must know. Mm. Ho bo hloka ho yena hore le bona hale ha ntle le le mmoho he la ha le dutse ka tlung ho sna le motho a le shebileng le tuletse le mameletse PCFM le mametse laelae e hona jwale e nako nngwe fela o go beele tswala ho dumela hae e o go motshware hore o sa itse le tshwele telele just out bo wa bonya la ke ya bonya mahlomona mo bona o tsebe ka pelong ka mo ka pelong ka mo ka pelong ka mona o sa mathilo supportile bontlweno bo ha 10 ke thabo wa khoma khoma ke thabo o bo hloka ho yena hore o motshware o mothitse ha ke e e bohlokwa hore o batla ho tsamaile yena o batla ho ile yena e mong o batla hore le ha ya mabenkeleng la ha sa lonka thwetse boima o ile yena ena ko ngwakere batho ba bontate ba bang ba batla ho ya mabenkeleng le gone ba ne ba ukwa ba batla ho ahlakelwa hantle wena o loetsa ke tloetsa mmo ga ntate phofu ena e boima khombo ena ha ukwa ga ise le phofu ya bohobe e boima jele ne ke batla hore o tlong kukisa ka potle ka koloi ha o tlong ka ha o etsa o batla hore le bana ha le hona ne le lo ka fela go tlana ya khabetsi tsa tsindlo le mmoho monu lo kgethisa a o khile a mo kgethisa hore genke ha nka eno a go e petrola ke bona hai ho tike bo kae ha bona e le ha o re kwa monu ntate antse spatch a patale a pata o tike 22 ke 22 maluti antse 22 maluti a patale khabetsi ebe huwa hai no le phe o tsebeng tshwenwe ke sa thabwena ya hai salo ho batho ba bang e mong ke mo apa go fela o bona ona le bomme ba bang ba ntse ba khethela mbo ntate di phalo o bona mbo ntate ba ikhethela o mara ntate ha pe go jalo ikapetse ka nnete ke nete mme ntse di hlatswa ntse di ntse di a ina ni minaitsa fela wa ikhethela go na o tina ntse se le ke yena ina hanela hona la bon tete wa mbana hanela ke bomme a re be o sane utlwa pa ga mokwena o ka e motle a re nka ina ha se ka nka ke pasemo nka sane ka pa o santsa bo betse tswana bethe e ha o qeta o hlapa fela sentse le tsene mo jalo hona la ba mbagatang ho mechisa matshwani tshwani e matshwani tshwani thwatsa boteng e wena momamedi. La go mo wena o se bile ka thukwa ka manu se ka go relationship yena ka pa ka go le gelwe no wa hai. Me no le tate no ba rata ntshwetse kgolo he ba rata o bonwa. Fa bona ba thabile. Bona la thabile ngwana le ya go tsofatsa nye mong. E o kusisa gore okay. Hai, go fela go ba ne ke a go itseta tse go bedu ke fa seta e go bedu ka pa tjo kwa le sports se go bedu ha se leng.
ha se stress ha se ntwe ka ntshukudisang haholo sharp ke tla yetsa ba ne ya mothabisa ba no go thabile ha le tsamaya mono tseleng ho bona hala haholo ka bo Sunday ba teng ba ka ma se huka mona ha ile di bone di ntwa sentle ka di bone ha wa ke ke Sunday ba we ba we o ka go ha di eh o ka go ka go ho kopa ba ngwana lona le nna ke kenelle e o mwana mme wa tenta tebile ke mme wa a gatang smart ke mme wa ntshotse smart ke mme wa class le style e ya ke ba ya ke ke mfela ka seta so sa se boneng hantle o ka ta o phamela mapoqo marole e o gwala tsena tsetse tse phame e tseng ha tsa mana ha feta bo le mona le letlapanyane montse go kwa e wa bona le tseleng tate a peng ka yona le yena gore o hlophuwe hona le ba e ratang he hona le botete ba bang batla o betsa batla ga hape ke he ka ha she ba bona gore ya ke kgethetse era wa e gata ntweng o e gata hona ho ba bang ke taba bo mophehwe hona le botete ba bang a ke tya ba ja gona ke le fung hore na ke kae a nke ke be a ja dijetsa mong ntlela o ka thwe mhlomong mofumadi wa hae ukila uri sokile mo ibila nke ke ke ke la mongwa thelo tla ngwa thola ke mofumadi wa hae fe ke ntshotsa di gata e ke ntshotsa mo thabisang le fo le fumo mo ke tengwa le nyalo wa eng ebe ona tse ba o se thabise le ba o se mo dia mo le ba o se mo wesi ba ene mo ntse ba fepa mo e postampo ka nama le di huete e ebe a ke ke a ema line mo a ke ke be a ema line mo tla o betsa gore nda ke ile ka kanyala ene le motho a monyetseng wa tseba gore ke nna ke nyetse ngwane motho wa ka mateng o di lebeletse bo ntate batla fola mo ba be ba fumane dijo tsa bona yena tsa ha di ka itlisa gore na ke lefung gore na ke kae tla ka letswala mahatsa hae e bile o tseba batho ba bantwa ba tsa mofuta ona ba di rate hampe o bile o tla botho oho e bana na ba betsege o e gantsa hampe ntateno we fela ke ntho e rata ke thwetsa ka ha go le ke ntho tse thabisang relationship ke ntho tse thabisang lenyalo wa uko kwa molemo uko go ya ke ntate e wa ntlisetsa o nna hanne o wa bo wa e bana tabe ke baba ke ba rata go etsetswa go etsetswa e bona le batho ba ba no ke motho a mme nako nngwe go ga tla thabe ha o hloke o botle o rekile dipalesa tseo di phuthetsweng ka tšhelete a eman ba tla fela go ka satsi le leng wa tseba gore ke ukente ha a tswa mona o tlo tswa a hlatswa uniformo a hlatswa diphahlo a etsang a go ngwela o tshitse wa dihlatsa le mo o go duwe melena mono o swelena tsa le swa mo e ka pe mantsa swe mo ngontsa bulisa e mongwane ya hona le batho ba rata ntaba tsa mofuto ya mothabisa ntweno go fela o mo imolla o wetsa bophelo ba hae bobebe e o bophelo ba hae bo ke bobebe maemo nga itseng kape ka ntse a hlatswa wa tseba o hei ha gutla o tlo gutla lapile e re hle ke phehe kapa ke hle ke etse ditsela tsa gore a gutla mona a she hlomo o tla hlogo go bana o hei fa mpapa yo mono ka pele letse bile o sobile o file yono wa moshanyana tšhelete mono so itse a mathesela gemane a tlabesitse e tla re mme ha ntse ha phamisa hloware a bona moshanyana a hlaga ka plastic a re ke nka mo a ga ntateng gomme ha batla le bua taba tse telele ai le ena ka mona o busy gana nako a nna botse gona o gommeng o tla nna a bone tla ga fitlha ka tlung a na le stresse a nagana go kwana a le gabela mogo aue ntate a ga dula fatshe sa bile a hoeletsa yanowa ngwanana hela wena palesa
tlisa vaseline eno mme ga o tlo tlotsa matsoa ke wa tseba sesepang mobedi ga o keta go tlhatswa matsoa a omelela mo nao wa mabotlhoko sabela ga tlisa mo tlisetsa tlo tlotsa matsoo sa tlotsa matsoo sabile a tlisitse papa ena ke ena e kubelela mosi ke ba bana ga e kubelela mosi gobilong ga e ba goetse ka tibatlhong o tlhoka go ye gola ebe o etsa jalo ge mme ebe o ishebile jena ore a re ya ga re je ge bana ba se ba qhetsoqhetsoletswe ka nnete mane le bona a dikotlholong tsa bona o sebile o itse ba yanka ntle ka kwana yanka ntle ka kwana lo bapala ke tse dintsa dintho ya momamedi oho ga ke la ga bua ka ena taba ena ge bua ka ena ge bua ka love languages okay tsela tsa rona tsa go rata ga ngata ge ratla go batla go rata batho go latela gona rona ge batla go ratwa ba ha ba wena o thabela go fua dimpho ebe o fa motho dimpho a thena se motho a batlang go fua dimpho gang ke motho a ithatelang quality time ya ratang go dula le wena mona ntse le dule fela la le setseng letho la le sa bue go fela o be teng a o bone o ke nne ke eno o teng ka tlong ka kapa he la he ba he o le teng leletse go gong le bapale le mamelele ntho ngwe mmo le shebelele ntho ngwe mmo letse ntho ngwe mmo o e rata ntho eo ao gore na o ka mofa tšhelete ngata e kae ga batle tho o batla fela o be ele ena o be sebakeng se le seng le ene o etse dintho le ene ka nnete ga e mong ena tlhile a batla tšhelete a batla o mofe di-gift o batla go sane o tle o mo reketse masale go sane chocolate go a fapane ile o thute wena motho wa ga o batlang ena o batla gore mojo e mongwe o batla go jetswa tsena tsa gore o tla ne o tla o kgwaetse kapa o tla dula le ena mono o bile o wa motena o batla o mo jetse e ka ga qeta go tlhapa ko go yena ko mo jetse gore a etse ten around a go a go etse ten around ke bone ebe o etsa ten around oka ebe wa mo roka he o mo roke mona o utlwa go hele ko bona ko nngwe la ga sa apara letho le motlholo le ba motlhomong o ikapaketse fela o ikela mosebetsing kapa o ikapaketse fela o ya kereke ga nna sabi yona sa wa itereka o ikhuletse fela nna ke yona sa leleti o boe ka molodi ore ore wa bone o batla go jetswa gore hei o motle ka o nna le batho ba o ka wa mofa tšhelete wa mofa eng wa mo ke re o batla o mobetse wa morata o batla o nne motho tsena ka o fela tsetse o mobone o batla o di bue ka molomo wa gago o na le ba batlang o ba betse geo la e le montse o tla nna appreciate o ntse o mofa tšhelete o mofa ntho eno wa mofa fela o batla o mobetse ore hei ke a o rata o motle o tshwanetswe o botlhokwa wa bone ga ka bua ditaba tsena bosio bona ka o fela wena momamedi fela ge ke tsona ditaba ka moo dileng ka teng go botlhokwa go ba bangwe ga go botlhokwa go ba bangwe gore ntho tse dingwe di etsagale e re etse tsena ge ke say you say me wena ke le analyse ke na yone.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Mana tumo ba medi ka ba metse se game hlano fela ke lebile ho ringa le shemele metse mmedi. Ho bile mana nate haholo ho ba le wena ho tla ho ringa bro bong hlela mana mageleng ho nateng. Ha re kopane hape bo isa ka laboraro #WomenCrushWednesday #LoveWednesday #LadiesDay. Kgweding ena ya banna mo gereng mental health ke taba bohlokwa le holona mono re lokelang ge le hloko. Ke tsapa ntse ke tswela pele ke tsa ntho tseo ke ile nga itlama ho gatla dietsa. Ilenga ha tshwa ga ntse re lo ho thamena ha no nya wena dipelong tsa rona o re tlege dietse ya ya ya mama di ha go kopana hape na go nyetlang hela tefela ke mana ne o hlatlalatsa ka PCFM hlela nna le wena re kopana hape go se ga pine mana te kwa no mna e bitswa stand by me mana ke Ben E King good night.